0: dumating at Ate LB na sa ngayon ay may mga schedule po na ginagawa na mahalaga. So ingat po kayo. Si Ate LB po ngayon ay ang alam ko po ay pabalik na ng Maynila from Bohol. Samantalang si Kuya Deng ay nasa Kalinga, na kung saan ay inaayos nga po yung mga mahalagang mga bagay. Okay. At bago po ang lahat, ano po? Tayo po ay pumunta sa ating Word of God bilang gabay ng ating programa ngayong umaga. So, ayan po ang ating Word of God ngayong umaga. Ayan po, no? So, ito po ay kerop galing kay Pastor Mon Mercado III ng Purpose Filled Life Ministries. Ayon po sa Unang Juan 4:1 Pinoy version. O yan. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa lahat ng nagsasabing galing sa Diyos ang kanilang sinasabi. Sa halip, subukin ninyo ito upang malaman kung talagang mula sa Diyos. Dahil marami ng nagpapanggap na propeta sa mundong ito. Ayan po, no? At ang paliwanag po dyan, konting mensahe ni Pastor Mon Mercado ay babasahin na rin po natin. No? Ang mensahe para sa atin, kapatid, ito ang malinaw na paalala sa atin ngayon. Hindi lahat na nagsasabing galing sa Diyos ay talagang mula sa Kanya. Kaya kapag may narinig ka, kahit galing sa kaibigan, kahit sa kapwa, mananampalataya, kahit sa kung anuman ang naramdaman o napapanaginipan, huwag kang basta maniwala, itapat mo sa salita ng Diyos. Kung tugma sa Biblia, yan ang panghawakan mo, pero kung hindi akma sa Kanyang salita, huwag sundin. Hindi tayo nagpapadala sa takot, sa sabi-sabi o sa opinyon lang. Ang Biblia lang ang ating tiyak na pamantayan. Ito ang ilaw, ito ang katotohanan para sa bawat isa sa atin. So yan po, no? So yan po ang ating word of the day. Galing po kay Pastor Mon Mercado III. Siyempre, care of kay Kuya Teng. Okay? So, bago po tayo bumati ng tuloy-tuloy sa ating mga tagapakinig, ay dakuan po muna natin po ang isang ulat mula sa labas na may kinalaman po sa issue ng San Pedro Police. Pinalakas ang tactical discipline gamit ang tinatawag na Police Information and Continuing Education at daily briefing. Isinagawa. Ang ulat na yan, o detalye ng ulat na yan, ay manggagaling kay kasamang Romel Madrigal.
1: Patuloy na pinalalakas ng San Pedro City Police ang kanilang disiplina at paghahanda sa pagtugon sa mga pangangailangan ng publiko.
2: Isinagawa ang Police Information and Continuing Education o PICE para sa mga papasok na duty personnel at field training program trainees ng San Pedro City Compound City Police Station. Pinangunahan ng aktibidad ni Duty Officer of the Day Police Lieutenant Primo Ragas Jr. kasama si PEMSA Ariel Maglipo ng SESPO sa ilalim ng pangangasiwa ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Reynaldo Bito.
1: Nakatuon ang briefing sa mga operating directives, mahigpit na pagsunod sa police tactical procedures at pagpapalakas ng tactical discipline sa hanay ng mga alagad ng batas.
2: Bahagi rin ito ng patuloy na pagsasanay at pagpapaunlad sa kakayahan ng mga pulis, lalo na sa maayos, disiplinado at mabilis na pagtugon sa mga sitwasyong kinakaharap sa larangan.
1: Ayon sa pamunuan ng San Pedro Police, mahalaga ang regular na briefing at continuing education upang mapanatili ang handa, disiplinado at professional na serbisyo publiko sa lungsod. Layunin ang hakbang na mas mapigting pa ang pagganap ng mga pulis sa kanilang tungkulin at ang serbisyong ibinibigay sa mga mamamayan.
2: Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat na kasamang Romel Madrigal. No? Sana nga, no? Yung ganyang education ng mga pulis, mag-reflect naman sana, no? Sa halos lahat ng kapulisan. No? Dahil pasintabi lang po, no? Napakarami pong pulis ang pagdating sa kalsada, ano po? Eh, hindi na po maramdaman sa kanila yung tinatawag na public servant. Okay? So, sana ay wag lang puro press release. Sana ay maramdaman ng mamamayan ang presensya ng pulis bilang mga tunay na public servant at hindi mga siga sa kalsada, na kung saan ay kinatatakutan ng ating mga kababayan. Pag ang pulis po ay kinakatakutan ng ating mga kababayan, yan po ay masasabing nakakahiyang impresyon sa kapulisan. Dahil ang kailangan po, ang maging impresyon ng mamamayan sa kapulisan ay kaibigan, maaasahan, at magbibigay ng lakas ng loob at katahimikan, ano po, kumbay confidence sa mamamayan na pag nandiyan ng pulis ay hindi sila mapapahamak o walang mangyayaring masama sa kanila. Pero sorry to say, nasa ngayon, pag nandiyan ng pulis, marami po ang natatakot, no? Wag po kayong magsaya, mga pulis, kung ang ating mga kababayan ay takot sa inyo, no? Dahil nakakahiya pong impression yan. Kaya ito pong ulat ni kasamang Romel Madrigal, ano po, maganda po yan, no? At sana ay isabuhay ng mga pulis ang kanilang mga indoctrination, ano, ang kanilang mga natatanggap na mga edukasyon mula sa kanilang mga pamunuan. Okay? So, bati muna siya po. Siyempre, no? Binabati po natin ang lahat ng ating mga kamate, ang lahat ng ating mga kabandido at mga kababayan na sa ngayon ay nakikinig. Pero siyempre, alam nyo naman, no? Marami pong tayong binabati dito sa ating programa. Siyempre, ito ay galing, ano po, Kerop kay Kuya Teng, na ngayon ay nakikinig kasama ng mga kasama dyan sa Kalinga Apayaw. Okay? Ito po, no? So, basahin po natin. Shout out po sa batch 1980 ng Capiz High School. Gladys Smedley from California. Carmen Lopez from California. Vivian Lifardo Castro from California. Lina Ombid, Cavite. Ruben Ombid, Cavite City. Edgar P. Encila, J.D. Villatil, GSM Eagles Club, Amora Family, Doc Jaime Almora and Family from Tabuk City, Kalinga, Mayor Dagdagan and Family from Tanudan, Kalinga, Manoy Austria and Family, Maridel Bacular and Family from Mangatarem, Pangasinan, Pastor Edmond Mercado and Family. Ito, shout out din sa mga taga Kalinga, yan, no? Na ngayon ay nakikinig ngayon, ha? Magandang umaga po sa inyo diyan, okay? Manang Florence, Tita Lawrence, Ate Alma Domingo, Almora Family ng Tabuk City, Mayor Jodek Ross Dagdagan ng Tanudan Kalinga. Ma'am Inga Dagdagan, Kuya Charles Tubumusaw, Kuya Ryan Awingan, Kuya Dionald Daway, Kuya Romel Diasen Jr., Mayor Jetok Tagautaw, Mayor ng Lubwagan, Kalinga, Honorable Councilor Biag Fulais. Of course, special mention, no? Si Dr. Jaime Almora, ayan, no? Mga pagbati po yan mula po kay Kuya Teng, ayan po, na ngayon ay nakikinig po, no? Dyan sa Kalinga at inaayos po, no? Itong ating mga partners sa ating programa na sana'y magkaroon ng realidad. Okay, so tuloy po tayo sa ating programa ngayong umaga, ano po, ito po ay Pero siyempre, no, tingnan lang po natin, no, kung merong mga message po, no, sa ating online viewers. Ayan. So, ayan, wala pa naman. Okay? So, Okay, so punta po tayo, no, sa ating editorial ngayong umaga, mga kamate. At ang ating editorial po ay ang mainit na pinag-uusapan dahil sa mga babala ng mga eksperto, ha, na patuloy na umiinit, ha, o lumalakas ang tinatawag na El Niño phenomenon. Ha, kung saan ay tinagurian itong Super El Niño. Okay. So, ito po ang ating papaksain, dahil lahat po tayo ay merong magagawa upang maproteksyonan ang ating mga sarili sa banta ng malakas na El Niño phenomenon. Okay? So, ayan po ang ating editorial ngayong umaga. Editorial, Mate at DZRJ, 8:10 a.m. October 3, 2026, 8 to 10 a.m. El Niño is intensifying across Asia. Drought, heat, wildfires, peak conditions expected in December. Ayan po, no? So makikita po niyo sa video, no? Parang ano na, no? Parang apoy na naglalagablab ang El Niño. Ayan. So, yan po ay mula sa Earth Signal. Yan po, no? Nilagay po natin dyan. OCT-01-4, the solution. Okay? So, papaliwanag po natin yan. Ano po? Kung papaano natin tinitignan ang OCT-01-4 bilang siyang solusyon ng epekto, matinding epekto ng El Niño dito sa Pilipinas. So, baba, inalagay po natin yan. No? Without natural canopy, we're set to suffer. So yung natural canopy na tinatawag po dyan ay ang kagubatan at mga punong kahoy na nasa kagubatan at ang kadubigan na dumadaloy sa mga kagubatan na yan. Yan po ang tinatawag na natural canopy. Okay? So narito po ang detalye ng ating editorial ngayong umaga. Editorial, Mate at DZRJ, 8:10 a.m., October 3, 2026, OCT-01-4, solusyon sa Super El Niño. Okay. Sa kasalukuyan, maraming eksperto, kasama na ang pamahalaan, na nagbabala sa matinding init, tagtuyot, na idudulot ng paparating na El Niño na tinagurian nilang Super El Niño na inaasahan ng rurok sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre taong kasalukuyan. Kasama sa kanilang mga babala, ang mga negatibong epekto ng El Niño na halos lahat ng sektor ng lipunan ay epektado, kung kaya't payo nila ay maghanda ng mga pamproteksyon upang kahit paano ay maibsan o mapagaan ang inaasahang sobrang init at tagtuyot na hatid ng El Niño. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan, na handang-handa umano ang administrasyon upang harapin ang masamang epekto ng El Niño at di dapat mag-alala ang maumayan, ngunit kung walang konkretong mga hakbang na ilalahad maliban sa simpleng pangako lamang, ay tila andun pa din ang mga opisyal ng pamahalaan sa katagang nangako na nga gusto nyo pang tuparin. Sa katunayan, ang El Niño ay isang natural na likas na kaganapan o natural phenomena sa mundo na nangangailangan din ng natural na solusyon na tila hindi man lang binibigyang diin ng mga opisyal ng pamahalaan. Kung oobserbahan ang ekolohiya, napaka-perpekto ng pagkakadisenyo ng ating Panginoong Diyos na may likha ng lahat sa mundong ibabaw, sa kalikasan na binubuo ng mga kabundukan, kagubatan, kapatagan, katubigan at karagatan. Napakaganda at napaka-epektibo ng pagkakadisenyo ng mga likas na kayamanan upang maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mamamayan. Ngunit sa panahong pinakialaman at sirain ito ng mga ganid at corrupt na mga individual, ay naglaho na din ang epektibong papel ng kalikasan upang magbigay ng proteksyon. Sa harap ng paparating na Super El Nino, wala sanang epekto ito kung napangalagaan ang mga kagubatan tulad ng mga puno at mga masisiglang katubigan na magpapalamig sana sa sobrang init na ihahatid ng Super El Nino. Ang mga puno ay mga natural na bubong. Yan po yung mga natural canopy. Upang malamigan, gaano man kainit ang hatid ng Super El Nino, samantalang ang mga katubigan tulad ng mga ilog ay magtitiyak ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga bukirin at tahanan ng bawat pamilya. Sa kasalukuyan, estado ng ating kalikasan ay masasabing tila wala nang maaninag na magandang kinabukasan dahil patuloy na nasisira ang kalikasan dulot ng mga aktibidad ng pagmimina, pag-convert ng mga agricultural lands tungo sa mga pribadong subdivision. Sa ganitong kalagayan, napakahalaga ng paglutang ng katotohanan ng OCT 01-4 dahil hindi na magagawa ng mga ganid na land grabbers sa pakikipagsabwatan ng mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan ang pag-agaw, pagsira at pang-aabuso sa kalikasan. Dahil ang OCT 01-4 ay isang lehitimong legal na dokumento na maaaring gamitin sa litigasyon sa korte laban sa mga ganid na mga land grabbers at kanilang pakikipagsabwatan sa ilang opisyal ng pamahalaan. Dahil malinaw sa mga anotasyon ng OCT 01-4 na ang lupain ng bansang Pilipinas ay para sa mamamayang Pilipino. Ang mga kamate, kabandido at mga kababayan, magkaisa tayong ilutang ang OCT 01-4 dahil ito ang katotohanan na gagapi sa lahat ng mga kasinungalingang namamayagpag sa kasalukuyan. Ang puno, ang mga puno ang natural na bubong ng kalupaan upang di makapaminsala ang anumang sobrang init na dala ng tinatawag nilang Super El Nino na posibleng manipulado din tulad ng iba't ibang uri ng kalamidad. Mate at DZRJ, 8:10 a.m. Ayan, no? So, dito po sa huling istansa ng ating editorial, inilagay po natin dyan na oo, ang El Nino ay isang natural na kaganapan o natural phenomena na nangyayari. Ngunit, hindi maitatatwa at hindi maialis na posibleng ito ay manipulado kung kaya't napakalakas ng init nito na hindi normal sa nagdaang maraming mga taon. Ayon sa kanila, no? Sa kanilang mga research ko, no? After 150 years daw, ano? Saka lang nangyari itong ganitong kalakas na El Nino. So, dito pumapasok ngayon, ano po, ang ating mga masasabing espekulasyon, pero may mga basihan. Dahil may mga individual na eksperto na nagpapatotoo sa mga pahayag na ito na kung saan ang mga nangyayaring hindi normal na lakas ng mga kalamidad ay hindi normal kung hindi mga manipulado na kung saan ay ginagamitan ng mga super high-tech na mga technology ginawa upang kontrolin ng mga makapangyarihang bansa ang kanilang mga nais kontrolin na maliliit na mga bansa at mga individual na nais nilang sakupin ng kanilang kapangyarihan. So, sa mga tweet, ano po? Maunawaan po natin na ang mga super technology na ginagawa po ng mga tao o pinapagawa ng mga taong sakim sa kapangyarihan ay may layuning manira, may layuning mag-control sa iba't ibang larangan ng sistema na umiiral sa buong mundo. Kaya sa layunin pa lang ay makikita po natin na ang kanilang mga pangunahing layunin ay nakabase sa pagsasamantala at pangapi. Ngunit pag ito ay kanilang ipinresenta sa mamamayan ng mundo, ay ipinipresenta po nila ito bilang isang magandang invention, magandang teknolohiya para sa kaganapan kuno o kagalingan ng mamamayan ng mundo. Pero itinatago po nila ang tunay na layunin nito. Dahil madali po nating maunawaan na may mga tagong agenda dahil unang-una po, ano po? Ang mga nagpopondo po ano sa mga proyektong ito ay masasabing mga pangunahing negosyante, malalaking negosyante, pinakamayayaman sa buong mundo na ang hangad ay patuloy na yumaman, patuloy na lumaki ang kanilang kayamanan at sa pagsusulong ng mga proyektong ito ano po ay umaasa sila na mas lalo pang lalaki ang kanilang mga kayamanan dahil namuhunan sila sa mga proyektong ito at ang bawat puhunan ay naghahangad ng tubo. Di po ba? Kaya madali pong maramdaman ng mga proyektong ipinakikilala nilang super technology na makakatulong kuno sa mamamayan, sa katotohanan ay merong mga tagong layunin. Okay. Bago po tayo pumunta no po sa mga super technology na ipinapakilala upang makatulong kuno sa mamamayan, ay tingnan muna po natin ano po ang kanilang mismong pag-amin na ang kawalan po ng mga natural canopy ay malaking epekto o ibig sabihin na hindi makakatulong sa epekto, sa mga negatibong epekto ng malakas na El Nino. Okay? So basahin lang po natin ito no? Upang makita po natin ang kanilang mga pag-amin. Research po nila ito at babasahin lang po natin. Okay, so simulan po natin. Ayan, denuded and severely degraded forests across Europe cannot properly buffer the impacts of strong El Nino events, which increasingly compound human-caused climate change to trigger extreme weather across the continent. Healthy continuous cover forests naturally create humid microclimates that resist fire and absorb heavy rainfall. However, Europe's stressed woodlands are failing to act as a natural shield due to several overlapping vulnerabilities. Ayan po, no? So, yan po yung ating sinerge, ano po? Dahil ang El Nino po ay galing na po sa Europa at papunta po ngayon sa Asia. At ayon po, sa Europa, ito po ang naging epekto ng El Nino sa kanila dahil sa pagkakalbo, denuded, ng kagubatan. Napakalakas po ang epekto ng El Nino. Ngayon, dito po sa atin, particular sa Pilipinas, marami na pong mga bundok ang nakalbo, maging ang Sierra Madre na siyang kumbaga ay proteksyon ng bansa sa mga bagyong dumarating sa ating bansa, marami na pong lugar ang denuded, degraded na. Dahil sa mga aktibidad ng mga sakim na mga individual na walang pakundangan sa pagsira ng ating kagubatan at kabundukan. Kung sa Europa, na isang maunlad na bansa na hindi naman ganun kalala ang aktibidad ng mining firm, dahil well-regulated po sila doon, at sa katunayan, ang mga bansa sa Europa ay nagsasagawa po ng kanilang mga pagmimina, malakihan, outside ng kanilang mga bansa. Ayan po yung kanilang mga pakikipagkaibigan sa maliliit na mga bansa, at doon sinasagawa ang kanilang pagmimina. Okay. Pero magkaganoon man, aminado po sila na talagang nabawasan po. Nakalbo ang kanilang mga kagubatan, nawala ang mga puno, kaya't ang naging epekto po ng El Nino sa kanila ay matindi. So, what we expect now dito sa ating bansa kung ganito ang kalagayan ng ating mga kagubatan. Tapos, susundan pa yan pag-implementa ng proyekto ng Pax Silica. Okay? So, ayon po sa pamahalaan, ito po ay makatulong upang umunlad ang ating ekonomiya at magkaroon ng maraming trabaho, dekalidad na trabaho ang ating mga kababayan. Ngunit itinatago po nila ang pangunahing papel ng Pilipinas kung bakit sila ay naimbitahan na maging bahagi ng Pax Silica na pinangungunahan ng Estados Unidos. Malinaw po sa layunin kung bakit ang Pilipinas ay naging bahagi ng Pax Silica. Inimbitahan ng Pilipinas upang siyang pangunahing supplier ng rare earth minerals na kailangan upang itayo ang mga pabrika, production factories para sa mga kailangan para maitatag ang mga data center. Ngayon po, ay halos sa drog ang ating mga kabundukan dahil sa pagmimina, wala pa ang Pax Silica. Sa oras na maitayo, maitatag ang mga proyekto ng Pax Silica, tutuparin ng Pilipinas ang kanyang tungkulin, ang kanyang bahagi sa Pax Silica. At yan ay ang supplier ng mga mineral na kailangan. Ano po ang mangyayari? 29 countries po ang susuplayan ng mga rare earth minerals ng ating bansa. Anong ibig sabihin po niyan? Ang malawakang pagmimina na nagaganap sa kasalukuyan sa buong bansa ay mas lalong lalawak. At ang paglawak ng pagmimina ay pagkasira ng kalikasan, at ang pagkasira ng kalikasan ay pagkasira ng buhay at kabuhayan ng mamamayan. Ano ang mangyayari sa atin? Isipin nyo lamang po yan. Di po ba? Kaya ito pong pagsira sa kalikasan ay isang tahasang pagsuway sa tungkuling ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos nung tayo likhain, dahil bilang tayo pong nangangasiwa sa lahat ng mga creation ng ating Panginoon. Okay, ituloy po natin. Number one, the loss of natural firewalls. Sa Europa po ito. Increase flammability, intact old growth forest trap moisture, and lower ground temperatures. Denuded, fragmented, or clear-cut landscape dry out rapidly. Okay. Next, fueling wildfire season. During intense heat waves, which are amplified globally during strong El Niño cycles, these bare and degraded areas act as tinder boxes. This vulnerability was starkly evident during devastating European wildfire seasons, where even historically temperate zones like Belgium suffered major blazes. Number two, high vulnerability to El Niño storms. Brittle tree canopies, extended summer droughts leave existing trees structurally weakened and brittle. Malutong, okay? Wind throw and uprooting, strong El Niño paces alter the jet stream, frequently directing a stormier high wind, autumn, and winter pattern over northern and western Europe. Weakened and denuded forest edges lack the collective windbreak strength of a dense canopy, leading to massive wind throw, trees blown over by the wind, and severe ecosystem collapse. Okay. Number three, flash flooding and soil erosion. No sponge effect. Healthy forest soils act like massive sponge, absorbing extreme rainfall and regulating water flow into river basins. Next, erosion and mudslides. When El Niño triggers intense precipitation events, denuded lands cannot retain the water. The lack of root system leads to immediate topsoil erosion, plus flooding and mudslides, threatening surrounding infrastructures and agricultural zones. Last, yeah, the fast forward. To withstand the global realities of a supersized El Niño paired with ongoing climate baselines, European forestry is shifting away from traditional commercial clear-cutting and monoculture replanting. Climate scientists emphasize transitioning toward close-to-nature forestry, protecting older growth, and encouraging biodiverse continuous canopy system that can naturally manage water storage, retain soil health, and break the cycle of extreme fire weather. So yan po. No? Yan po ang mismong kanilang naging pagsusuri, research, sa resulta po ng epekto ng El Niño sa Europa. At nakikita po ninyo dyan, nababasa po natin na po, na talagang ang pagkakalbo ng mga kagubatan, pagkawala ng mga puno, ang siyang napakalaking epekto kung bakit matindi ang naging pinsala ng El Niño sa Europa. Ang balita po ngayon, ang El Niño ay patawid na ng Pacific Ocean, ano po, at papunta na dito sa Asia, sa Pilipinas. Kung sa mga mayayamang bansa ay naganap po ang binasa natin, ano po kaya ang aasahan natin ngayon dito sa Pilipinas sakaling dumating na po ang rurok ng El Niño dito sa ating bansa sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre taong kasalukuyan. Okay po ba? Kaya dapat po ay mapigilan dapat ay masolusyonan ang problemang ito. At gaya nga po ng sinasabi natin, talagang ang kailangan po na solusyon dyan ay ang OCT 01-4. Pero meron po dapat tayong malaman. Sa likod ng mga research na yan, na kanilang pag-amin na naging epekto ng El Niño sa Europa, meron pa pong isang teknolohiya na kanilang ipinakilala na posibleng ito ang dahilan kung bakit masyado pong malakas ang init ng El Niño sa kasalukuyan. Okay. So, narito po yan. Ito po. At mismo pong ang inventor niyan ay nagsabi na yan pong teknolohiyang yan ay may kakayahang manipulahin ang weather. Weather modification. Ayan. Sa ngayon, ano po? Ayan ang tinitingnan na pinakaposibleng dahilan kung bakit ang halos lahat po ng mga kalamidad ngayon ay very extreme. Sabi na ay napakalakas. Okay. Ayan po, no? Ayan po yung multiple government accuse the US of weather warfare. Yan po nakikita nyo po, no? Yan po ay tinatawag na HARP. Ano po? Ang HARP ay ang High Frequency Active Auroral Research Program, HARP. Okay. So basahin po natin yung sa itaas, no? The image displays the High Frequency Active Auroral Research Program, scientific research facility located in Gakona, Alaska, paired with viral social media claims accusing the facility of weather warfare. So ito pong sa baba ngayon, ito po, multiple government accuse the US of weather warfare. After the 2010 Haiti earthquake, Venezuelan President Hugo Chavez publicly accused the US of using HARP to trigger the disaster. Russia's State Duma expressed concern about atmospheric weapons research. The European Parliament passed a resolution calling HARP a global concern. The US government has never allowed an independent international inspection of the facility. So yan pong akusasyon sa HARP ay pilit na idinideny po yan, no? Ng Estados Unidos na yan daw ay walang kakayahang magmanipula, ano po, sa weather. So hindi daw po yan kayang maglikha ng mas malakas na bagyo, mas malakas at malimit na earthquake, at lalo na ng mas mainit na El Nino. Okay. Pero kung atin pong titignan, ano po, ang mga pahayag ng isang scientist, physicist, ano po, na siyang may likha ng HARP, ito po yung kanyang pahayag. Okay? So inventor po ito ng HARP. Okay. Tignan po natin. Okay. The US patent for 1,686,605 filed by physicist Bernard Eastland outlines methods for altering the atmosphere and mentions weather modification capabilities, but scientists and agencies like NOAA confirm the actual HARP facility cannot control or modify the weather. Okay? Sinasabi po ng inventor na may kakayahan ito, yung kanyang inibento, na i-modify ang weather. Pero sinasabi naman ng mga ahensya, hindi raw. So, nasa discussion po nila yan. Ano? Pero nasa atin na po yan kung alin po ang paniniwalaan natin. Ang mati po ay narito upang mag-present sa inyo ng mga ebidensya. So, nasa atin pa rin po kung ano ang ating paniniwalaan. Okay. The patent details. So, US patent 4686605 titled Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth's Atmosphere, Ionosphere, and or Magnetosphere. It was issued in 1987 based on work by physicist Bernard Eastland. Proposed concept. The patent suggested using ground-based electromagnetic radiation to heat specific upper atmospheric and ionospheric region. Ha? To heat, painitin, ha? Gaya ng El Nino. Okay. Mention of weather. The text discusses theoretical ideas like modifying upper atmospheric wind patterns, creating artificial plasma layers, or altering social absorption. Okay. So yan pong sinasabi ni Bernard Islan. Okay. So para masikit po nating makilala, ano po? Ito po, ang picture. Kung i-Wikipedia po nyo yan, ayan po si Bernard Isbon. Okay? American physicist. Born 1938, died December 12, 2007. Okay. Ano po siya? Ang overview, ayan po. Bernard J. Islan was an American physicist who received his Bachelor of Science in Physics from Massachusetts Institute of Technology and his PhD in Physics from Columbia University in 1970 he received. At ayon po sa isang artikulo na isinulat naman ni Church of Climatology, 4 years ago pa ba yan? 4 years ago pa. Okay. Na itinatago nila. Pero nakita natin. Ayan po, no? Pakibalik doon. Okay, basahin lang natin. Dr. Bernard Isbon. Ayan. Islan, plasma physicist, HARP inventor. Phased array antennas can raise the upper atmosphere farther into space and possibly modify weather, confirming long-held suspicion of climate alarmists worldwide that climate change is indeed man-made. So yan po, no? So ibig sabihin po, no, ipinapakita lang po natin, ano po, ang mga impormasyon na yan sa ating lahat upang ilantad ang kanilang mga kasinungalingan. Okay. Na sila po ang may gawa ng mga kalamidad, although yan po ay mga natural na kalamidad, pero ang lakas, bagsik ng mga at dalas ng mga kalamidad na ito ay hindi na normal. Kaya posible na meron pong nagmamanipula sa mga kalamidad na ito. At ito nga po yung ipinipresenta natin sa ating programang Mate, ha? Ngayong umaga, ngayong Sabado, upang tayo po ay magkaroon ng kaalaman, ha, sa mga bagay na ito. At gaya po ng sinasabi natin, ha, po, hindi lang po tayo narito upang magbigay ng mga impormasyon na ganito na siyang nangyayari sa kasalukuyan, pero nandito pa rin po tayo upang magbigay ng mga ng solusyon, ha, kung paano ang mga ginagawang pamiminsala na ito ng mga taong sakim sa kapangyarihan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay mapigilan. At nandyan nga po, na dito sa ating bansa, ang isang napakahalagang dokumento, ang OCT 01-4, dahil hindi lamang po simpleng lupain ang sakop po ng OCT 01-4, kundi maging ang kakabit na kayamanan mula dito, na kung saan, kung atin pong susuriin at bubusisiin ang lahat ng mga dokumentong nakakabit sa OCT 01-4, ay makikita po natin na ang kayamanang ginagamit sa buong mundo ay nakapaloob po sa OCT 01-4. Kaya nasasabi po natin na ang solusyon sa mga suliraning ito na patuloy na umaatake sa atin, sa ating buhay at kabuhayan, ay meron pong solusyon, dahil kung maitatama po at magagamit ng tama ang mga kayamanan na nakapaloob sa OCT 01-4, ang mamamayagpag po ay ang kabutihan at ang katotohanan, at ang pamamayagpag po ng katotohanan ay ang pagganda ng ating kinabukasan. Okay? So, bago natin ituloy, tayo po'y bumati muna, no, sa ating mga online message. Shirley, magandang unang araw ng Sabado sa buwan ng Oktubre, ngayong umaga po sa inyong lahat. Palagi po tayong gabayan at pagpalaay ng ating Panginoong Jesus Christ. Yes, okay? Boy Beltran, good PM po, Sir Saldi. Okay, Am Sorjales, good morning po. Okay. CJ Brian Navarro, is watching Mate as always po muli, Sir Saldi. Magandang umaga po, Kamate, Kabandido, hello, and welcome to Mate Program. Natutuwa kami sa sama-samang na naman po tayo ngayong araw ng Sabado, October 3, 2026. Makasama po natin si Kuya Saldi Lennon sa dalawang buong oras ng mga talakayan kaugnay ngayong Sabado ng umaga. Ako naman po ang inyong tagapagsubaybay, tagapakinig, tagapanood ng programang ito, CJ Brian Navarro, makinig, manood at magbigay na ng komento. Okay. Okay, so thank you very much, ha, CJ Brian Navarro. Okay, sabi niya, nice topic. Okay, thank you. Okay, at bigyan ng tamang pagpapalaga ang ating buhay at kalikasan para sa mas magandang kinabukasan. Tama po. Okay. Thank you. Okay, no? So, yan po, no? Ituloy natin ang ating pagtalakay, no? Kaya nga po, dito, ano po, eh napakahalaga po, ha? Ang magkaroon po ang bawat isang mamamayan ng commitment upang makiisa at kumilos sa maaari nilang gawin, gaano man ito kaliit, upang proteksyonan ang ating kalikasan. Paano natin gagawin yan? Mga posibleng maaari natin gawin? Kung meron tayong maaaring pagtamnan, tamnan po natin ng halaman, puno. Di po ba? At hayaan pong lumaki at magdahon ng marami dahil ang mga dahon pong yan ng mga puno ang siyang magbibigay po sa atin ng lamig, oxygen. Upang anuman ang pinsala na dadalhin ng mga kalamidad na man-made ay hindi po magkakaroon ng matinding epekto. O, gaya po ng ating editorial na binasa kanina, hindi po ba? Ang pagkakadisenyo po ng ating Panginoon sa kanyang creation, sa kalikasan, ay perpekto. Kung yan po ay napangalagaan, gaano man po kalakas ang gagawing weather modification gamit ang mga teknolohiya na inimbento para kontrolin ang mamamayan ng buong mundo, ay hindi po yan makakasira kung napangalagaan po natin ang likas na ekolohiya sa natural na pagkakadisenyo ng ating Panginoong Diyos. Pero dahil ang kalikasan ay nasira, kaya't ito pong mga kalamidad na modified, ano po, mga kalamidad na manipulado ay nagiging matindi po ang epekto sa atin dahil wala na po ang mga natural barriers. Wala na po ang kalikasan na siya sanang magbibigay ng proteksyon sa ating lahat. Kaya magagawa po natin magtanim ng puno, ha? Hanggat maaari. Ang maganda nga, dahil talagang immediate po yung pangailangan, biruin nyo po, no? Kung magpipik yan ng December, ngayon po ay October, dalawang buwan na lang. So, maaari pa rin po, magtanim po tayo ng mga punong madaling tumubo. Yung mga hindi gaanong matakaw na tubig, di ba? Papaya, madali lang po yan eh. Malunggay, puno ng saging, yung puno ng alatiris, marami pong mga puno na hindi nangangailangan ng taon, mga buwan lang. Yan, nyog. Di ba? Although ang nyog, mayroon mga dwarf na nyog ngayon, di po ba? Kasi yan po ang maaari nating itulong bilang ordinaryong mamamayan. Dahil ang mga nakaupo sa puder ng kapangyarihan ay nandoon, upang manira, upang sirain ang ating kalikasan. Yan ngayon, ang maitutulong po natin, magtanim. Ang malunggay po ay napakadaling itubo. At pagka po yung nagdahon niya, napakarami. Di po ba? Kahit na isang maliit na space, makapagtanim ko yan. Papaya, Niog, di ba? Alatiris. Oh, di ba? Ang alatiris po ay napakadaling tumubo po yan. Napakabilis din. O, di ba?

gagawin ng pamahalaan ang kanilang magagawa upang maprotektahan ang mamamayan. Napakagandang pakinggan. Pero magandang pakinggan, pero wala po tayong nakita. Na tunay na nagmalasakit ang anumang administrasyon sa kapakanan ng mamamayan. Bakit? Dahil patuloy pa rin po tayong naghihirap, naghihikahos. At sa mga banta ng kalamidad, tayo po ang unang-unang tinatamaan. Samantalang sila, nandun po sila sa mga safe na mga lugar at matitibay na mga infrastruktura at napakalamig na mga mansyon na kahit anong init ng araw ay hindi nila kayang maramdaman. Kaya hindi nila alam. Sa totoo lang, hindi nila alam ang tunay na aktwal na nararamdaman ng taong nagugutom. Hindi nila alam ang tunay na nararamdaman ng mga taong sunog sa sikat ng araw at sa mga taong hindi nila alam ang nararamdaman ng mga taong halos hindi na matuyo ang kanilang katawan sa buhos ng ulan. Hindi po nila alam yan. Kaya ang ebidensya po niyan ay nananatili pong nararanasan natin ang mga epekto ng mga kalamidad na ito. Ngayon lang po, di po ba? Pilit nilang ipinagtatanggol ang proyekto ng Pax Silica. Sila'y nakatuon sa maraming trabaho at pag-unlad ng ekonomiya kuno. Kanino ekonomiya ang uunlad? Baka sa kanila lang. Dahil sa una pa lang, magkakapera na kaagad sila. Kung totoo ang grease money, baka sa, kung totoo, ano po? Kung totoo ang grease money, sa simula pa lang, makikinabang na sila. Di po ba? Pero ano ang sisirain ng mga proyekto ng Pax Silica? Okay. Ang sisirain po niyan ay ang ating kalikasan. At sa oras na nasira na ang ating kalikasan, ano po ang mangyayari sa atin? Di ba? Wala na po. Saan na tayo titira para mabuhay? Saan tayo sisilong pag napakainit na? May bahay tayo, oo. Pero sa tindi ng init, baka hindi mo magawang tumagal sa iyong bahay. Di po ba? Tapos wala pang mga puno. Kaya mga kababayan, mga kamate, mga kabandido, tulungan natin ang ating sarili. Dahil yan lang po magagawa natin ngayon sa epekto ng paraparating na El Nino. Sikapin po nating magtanim. Ano po? Magtanim ng mga puno na madaling tumubo at pakikinabangan pa natin. Yan man lang, kapag yan po ay lumaki at namunga, nagdahon, mapapakinabangan natin sila. Bukod doon, magbibigay po sa atin yan ng medyo malamig na hangin sa ating kapaligiran. Ngayon, ibalik po natin ito sinasabi na mga speculation lang yan. Hindi totoo yan. Pero gaya ng sinasabi ko po, ano po? Nasa atin po yan kung paano po natin paniniwalaan ang mga bagay nito, lalo pat mismong ang inventor ano po, na ipinakita natin kanina, hindi po. Nagsabi na maaaring i-modify ng HARP ang High Frequency Active Auroral Research Program. Ang weather, okay? At yan ay galing mismo sa inventor nito na si Bernard Eastland ng Massachusetts. Okay. At siya po ay isang physicist, American physicist, isang siyentista, at bilang mga siyentista
sila po

pinakabatay sa facts, sa ebidensya. At bilang inventor, yan po ang sinabi niya. Pero ito pong mga sinungaling na mga manipulador ng mundo ay pilit na sinasabing hindi totoo yan. Hindi totoo ang sinasabi ni Eastland, ni Bernard Eastland. Sino ang paniniwalaan natin? Ang inventor? O yung mga gumagamit ng mga invention na ito para kontrolin ang ating kalikasan, kontrolin ang ating weather, at sa huli, kontrolin ang mamamayan ng mundo upang pasunurin ang mamamayan ng mundo sa kanilang layunin. Napakarami po ng mga pamamaraan na kanilang ginagawa upang tayo po ay kanilang takutin, pasunurin sa kanila. At isa lamang po itong weather modification na gamit po ang HARP, ang High Frequency Active Auroral Research Program na inimbento mismo ni Bernard Eastland. Sayang at siya namatay na noong 2007. Pero nung siya ay buhay pa po, no, eh talagang siya po ay very vocal sa pagsasabi na ang HARP ay may kakayahang i-modify ang weather. At may mga pag-aaral noon pa po, no, na binabanggit na rin natin. Ano po? Noong panahon po ng Yolanda, na kung saan ay ang mga barko po, no, ay talagang binuhat ng ang mga barkong mabibigat ay binuhat ng alon at dalhin doon sa kabahayan, no? O di po ba? Gaano kalakas ang bagyong yon? Hindi po yun normal. Super bagyo ang tawag nila. Bakit? Dahil may modification na ginawa. Dahil kung titingnan po natin at susuriin ang pangyayari niyan, pagkatapos na pagkatapos po ng bagyo, Yolanda ba yun? Di po ba? E nandyan na po kaagad ang kinatawan ng mga Amerikano upang tignan kung epektibo ba ang ginawang modification sa bagyong Yolanda nung panahon na yan. Di po ba? Okay. So, muli, magkaroon lang po tayo ng maigsing break. Ang oras po ay alas 9. Baga alas 8.59. Ano po? So, wag po kayong... baka ang masabi ko naman, huwag kayong babalik. Ano? Huwag po kayong aalis at magbabalik pa ang programang Monday, makalipas lamang po ang ilang paalala.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate. Dito lamang po sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. At syempre ako pa rin po yung lingkod, Saldi Lennon, Kuya Saldi Lennon. At in behalf of Kuya Teng at Ati LB, na sa ngayon ay hindi po natin kasama, pero sila po ay nakikinig ngayon sa atin. At inaasikaso po ang mahalagang bagay. Bueno, bago po tayo pagpatuloy sa ating programa, ay kunin po muna natin ang report mula sa labas na may kinalaman po sa issue ng outtaking ng 4,000 na bagong promote na mga guro pinangunahan ni Pangulong Marcos. Ang detalye magagaling kay kasamang Chona Yu.
1: Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dumalo sa mass oath-taking ng mahigit 4,000 bagong promote at bagong hire na education personnel ng Department of Education sa Region 2 sa Santiago City, Isabela. Ginawa ni Pangulong Marcos ang hakbang bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Teachers Month. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng Expanded Career Progression System sa pagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa mga guro na umunlad at umangat sa kanilang profesyon. Sa buong bansa, mahigit 82,000 na guro at school heads na ang napromote sa ilalim ng bagong sistema. Kasabay ng pagpapalawak ng career opportunities, patuloy ding binabawasan ng administrative workload at pinahusay ang mga benepisyaryo para sa mga guro. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang mahalagang papel ng mga guro hindi lamang sa pagtuturo ng mga aralin, kundi sa paggabay, pag-aalaga at paghubog sa kinabukasan ng kabataang Filipino. Muling kinilala ng Pangulo ang kanilang mahalagang ambag at tiniyak ang patuloy na suporta sa kanilang profesyon at kapakanan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat kasamang Chona Yu. Sana all, 4,000 na teachers promoted. Siyempre, pag promoted yan, promoted din ang sahod. Diba? Kaya sana all, alam nyo po, kung talagang magsiseryoso ang pamahalaan para paginhawain ang kalagayang pang-ekonomiya ng mamamayang Pilipino, kayang-kaya po, dahil nandyan po ang sobra-sobrang kayamanan na nakapaloob sa OCT 01-4. Di po ba? Kung titingnan po niyo, 4,000 promoted. Promoted po ang sahod niya. No? Ang question, di ba, saan kinukuha ang pondo? Hindi po ba? Sabi nila, nangungutang, utang. Pero sa utang na 18 trillion po ngayon, kung tunay na utang yan, ano po? Hindi na po tayo maaaring pautangin ng international financial institutions tulad ng World Bank, International Monetary Fund, at iba pa. Dahil hindi na po natin kayang bayaran. Dahil ang ating pong budget ay tumatakbo lamang ng 7 trillion. Samantalang ang utang natin ay 18 trillion. Paano makakabayad ng 18 trillion ang 7 trillion? Di po ba? Kaya, ibig sabihin, kung yan po ay iimbestihan talaga na credit investigation, CI, na sinasagawa po ng mga financial institution, kung ganito po ang tunay na sitwasyon, hindi po tayo makakautang. Pero bakit tayo nakakautang? Kasi, hindi naman talaga totoong utang. Kundi yan ay mga tubo ng mga trust deposits na galing sa Pilipinas para sa mamamayang Pilipino na tumutubo kada taon. At ang tubo kada taon, yan ang kanilang sinasabing inuutang. Pero dahil sa utang yan, diretso sa bulsa. Kaya ang lahat po ng mga politiko na nakaupo sa poder ng kapangyarihan, diyan po sa itaas, partikular sa matataas na posisyon, ano po? Wala po tayong nabalitaan na politikong naghirap kahit na panay ang kanyang pagtulong sa kanyang mga constituent. Saan ka? Ang sahod ay ganito lang? pag namigay ng ayuda ay talagang napakalaki, millions, millions, ha? Oh, tapos pag nakita ang kanilang salin, mas yumayaman pa sila samantalang wala naman silang negosyo. O may negosyo man, hindi naman kikita na ganun kalaki. Oh, di ba ba? Ang kanila pong porsyento ng kanilang pagyaman ay napakalaki. 100 to 1,000%. Na? Ang paglaki ng kanilang kayamanan. No? Saan nila kinukuha ang yaman na yan? Kung patuloy nilang sinasabi sa atin na mahirap ang bansang Pilipinas, kaya mahirap ang mamayan, kaya magtiyaga tayo dahil mahirap po ang ating bansa. Oh. Mahirap ang ating bansa, pero sila mayaman. No? Kung mahirap ang ating bansa, eh saan sila kumukuha ng kanilang kayamanan? Para yumaman sila. Di po ba? Ang daming mga logical questions, ha? Mga common sense, na magpapatunay, ha? Na hindi talaga mahirap ang bansang Pilipinas, kundi tayo po, sa katunayan, ano po, ang pinakamayamang bansa sa buong mundo, dahil ang kayamanan po ng buong mundo ay naipon po dito sa bansang Pilipinas, dahil na rin sa katalinuhan, ha? ng ating pambansang bayani. Kaya napunta po sa atin ang mga kayamanan na yan. At yan po ay ginamit bilang mga trust deposits na may maturity date. At ang lahat halos po ay nag-mature na noong pang 2005. At sinasabi po ng mga kontrata dyan na after 2005, ang lahat po ng humiram ay dapat voluntaryong magbigay ng mga tubo na kinita ng mga trust deposits with bullions of gold. At yan nga po, yung nga pong mga tubong yan na isinosoli na ng mga financial institutions sa buong mundo, yan po ang pinalalabas nilang inuutang ng mga politiko. Pero sa katotohanan, yan po ay hindi utang. Dahil gaya po ng sinasabi po natin, paulit-ulit, kung ang utang natin ay 18 trillion, ang national budget po natin ay 7 trillion, sa isang matinong credit investigation ng mga bangko, hindi ka na po pautangin. Bankrupt ka na eh. Pero nakakautang pa tayo. Sa mga tweed, hindi po utang. Di po ba? Okay. Ngayon, magbasa lang po tayo. No? Marami na pong mga message. Okay? So, una, basahin po natin yung kay, ayan, CJ Brian Navarro. You're right, Sir Saldi agreed to all of your points on El Nino and HARP at sa ating kalikasan support OCT 01-4. No? Sabi ni Benito Mangogat, yan yung sinasabi ng pag-asa, mahilig mag-manipulate ng science. Alam na alam nila kung kailan darating ang bagyo at El Nino kasi gawa nila mismo. Siyempre, kapag ka ikaw ang gumawa, alam mo, di ba? Ayan, tama yan. Ha? Mm. Ha? Kung minsan, nagkakamali mag-report kasi hindi madidetect ng computer ang tunay na lagay ng panahon na nilikha ng God's... Tama, no? Yan pong wala pong maaaring mag-sabi in advance kung ano ang disenyo ng ating Panginoon. Okay? Kaya nagkakamali sila minsan. Okay? Pero ang lagay ng panahon na artificial na gawa mismo ng tao ay madaling ma-detect kasi manipulado. Correct. Okay. Benito Mangogat ulit, no? Sabi ng mga hangal sa gobyerno, mga kamate, ang climate change ang dahilan kung bakit umiinit at bumabaha dito sa Pilipinas. At dagdag pa ang mga business center na centralized aircon na may malaking tambutso na nagbubuga ng init sa syudad. Ang tunay na pagbabago ng klima ay sinira ng mga tao ang mga kagubatan, sinira ng mga tao ang disenyo ng Diyos, kaya ang nangyari ay mas uminit at mas bumaha ito dahil sa pagsira ng tao sa kalikasan. Mm. Di ba? Tanging ang mga tao mismo ang sanhi ng climate change, hindi ang lagay ng panahon. Ang pagkasira ng kalikasan na dulot ng mga gawain ng tao ang pangunahing dahilan kung bakit nakararanas ang mundo ng mas matitinding init, global warming at malalaking pagbaha. ang planetang ipinagkatiwala sa atin ng may kapal ay unti-unting humihingi ng tulong at ang mga sakuna na ating nararanasan ay siyang paalala na dapat tayong bumalik sa ating responsibilidad bilang tagapag-alaga ng kanyang mga nilikha. Amen. No, tama, no? CJ Brian Navarro, harp is Yolanda, ang habagat and habagat dahil sa hindi pangkaraniwang lakas, bagsik at dalas na ng bagyo at habagat noon at ngayon. Tama po kayo, Sir Saldi. Okay, thank you, CJ Brian Navarro. Okay? So, mag-chat lamang po kayo, no? At natin pong babasahin. Dito po kayo mag-chat, no? Sa ating live streaming upang akin pong mabasa ang inyong mga mensahe. Okay, Benito Mangogat. Alam na alam ng Pag-asa hanggang December at pagpasok ng 2027 kasi manipulado ng mga kurap, pinutol nila ang puno, kaya ito ang naging kalabasan, puro baha at init. Kahit na manipulated yan o natural na lagay ng panahon, basta kapag nagalit ang kalikasan, maraming mawawalan ng tirahan, mawawalan ng buhay dahil sa kagagawan ng mga mamamayan at ng gobyerno sa ating likas na yaman. CJ Brian Navarro, ayan, harp is El Nino and La Nina also, Sir Saldi, dahil sa unusual na lakas at bagsik nito. Yes. Benito Mangogat, dapat itinuturo ito sa school, yung pagmamanipula ng lagay ng panahon at pagsira ng likas na yaman. Para pag lumaki ang mga bagong henerasyon, alam na nila kung paano nangyayari ang sikretong nabunyag na sa matagal ng panahon. Sana nga, no? Pero papayag ba ang mga taong nagmamanipula sa buong mundo? No, diba? Okay. Benito Mangogat, utang? Puro sila utang na walang katapusan. Halos ninakaw na nila lahat ng kayamanan ng sambayanang Pilipino, lalo na itong BBM na ito na ubod ng katangahan. Walang alam sa makabayan, gumaganti sa sarili niyang ama kung saan itinuring siyang anak. Pagkatapos ganito lang igaganti niya kay Ferdinand Edrelin Marcos Sr. at sa buong sambayanang Pilipino. Pabagsakin ng mga komunista ang ating bansa. Number one dito si BBM na puppet ng mga satanist group. Ayun po yan kay Benito Mangogat. Okay. So dito po ibabasahin natin, no? Lahat po ng inyong mga message. Yan po ay part of freedom of expression. Okay? So ayan. Ayan po yung mga message. Ngayon po, no? Ito po bang pagsira sa kalikasan ng mga makapangyarihang bansa ay bago lang? Ang pagmamanipulo po ba sa weather ay bago? Hindi po, no? Kung titingnan niyo po, no, ang sa history, ano po, eh meron lang po akong ikukuwento sa inyo, ano po. Nangyari po sa Vietnam, ano po? Nangyari po ang Vietnam, 1970s, 60s, 70s, ano? Kung hindi ako nagkakamali. Pero panahon na yan, Vietnam War, ano po? Hanggang 1980s yata, parang ganun, no? So, 1960s, yeah, okay. Mga 1960s hanggang 1970s, ano po, okay. Noong mga panahon po yun, no, eh, magubat po ang Vietnam. Katulad po yan ng Pilipinas, isang tropical country. At ang mga Vietcong, ano po, yung mga Vietnamese na kalaban ng mga Amerikano, ano po, dahil nahati po ang Vietnam, ano po, yung mga komunista at itong mga kunwari ay kakampi ng mga Western, ano po, ito pong Hanoi, tapos yung basta South Vietnam at saka North Vietnam. Ayan, okay? So alam niyo po ba na para magapi po, para makita ng mga Amerikano, yung mga Vietcong, ano po, na nagtatago sa mga kagubatan, eh gumamit po sila ng pampatay ng kalikasan. Ano po? Yun po yung tinatawag nilang Agent Orange. So, i-search po ninyo, Agent Orange, okay? So ito po isang powerful chemical. So basa ito, basahin ko po. Agent Orange was a powerful chemical defoliant and herbicide used by the US military during the Vietnam War under the codename Operation Ranch Hand. Okay. Ano po ang nagagawa ng Agent Orange? Okay. Pag ang Agent Orange po, ano, ay yung ibinuhos gamit ng kanilang mga helicopter, ano po, sa kagubatan, alam niyo po ba na yung kagubatan ay namamatay? Ha? Kaagad-agad. Days lang po. Okay? E namamatay ang kagubatan. So, ibig sabihin, kung sa kagubatan po nagtatago ang mga Vietcong nung panahon na yan, e mawawalan na sila ng pagtataguan at makikita na sila ng mga Amerikano. Okay? Okay. What was Agent Orange? So, composition, a 50-50 mix of two herbicides, 2-blank-4-D and 2-gamma-4-gamma-5-T. Contaminated with TCDD dioxin, an extremely toxic chemical compound. Scale between 1961 and 1971. The U.S. sprayed more than 20 million gallons of herbicides across Vietnam, Cambodia, and Laos. Purpose, to destroy dense forest cover, hiding enemy troops, and wipe out food crops. Biruin nyo po yan. Ha? So, sinadya talaga, hindi pa? Agent Orange. So, ibig sabihin po, no, matagal na pong ginagawa ng mga makapangyarihang bansa ang mga ganitong walang pakundangang pagsira sa kalikasan. Dahil wala pong silbi sa kanila ang ibang lahi. Di po ba? Biruin niyo po yan, no? Pati ang pagkain ng mga Vietnamese ay talagang dinamay nila para mapasuko ang mga Vietnamese. Pero sa bandang huli, nakita naman po natin na natalo rin ng Estados Unidos, di po ba? Dahil sila ay para sa pangapi, samantalang ang mga Vietnam ay patriotic, makabayan. Halpo, ang ibig sabihin, ang kanilang pinaglalaban ay ang kanilang bayan, buhay at kabuhayan. Kaya sa dalawang panig, ano po, ay makikita nyo po na ang totoong paglaban ay nandoon sa panig ng mga Vietnamese. Yeah? Dahil pinagtatanggol nila ang kanilang bansa na sinasalangay ng makapangyarihang bansa. Sabi dito, human and environmental impact. Okay? In Vietnam, millions of Vietnamese citizens were exposed, leading to high rates of cancer, severe skin diseases, diabetes, miscarriages, and generations of devastating birth defects. Dulot po yan ng Agent Orange. So, veterans, returning U.S., Australian, and New Zealand service members also suffered chronic illnesses, leading to a major 1984 class action settlement. O, dahil sa epekto po ng Agent Orange. So, nais ko lamang pong sabihin sa inyo, ano po, na ito pong pagsira sa kalikasan, ano po, ng mga makapangyarihang bansa ay walang pakundangan nilang ginagawa sa matagal ng panahon. Pero yan po ay hindi lumalabas sa mga balita, sa mga media, dahil yan po ay itinatago nila. Kaya ngayon, nandito na po tayo sa modernong panahon na kung saan, meron naman daw El Nino, La Nina, kung ano, madalas na earthquake, madalas na bagyo, madalas na halos walang hintong habagat, ulan ng ulan, di po ba? Ito po ba ay natural? Kaya may question, may pattern po. Ang nature. Kaya nga may mga panahon ng may summer, may winter, may autumn, di po ba? Kasi pattern na po yan ng mundo, cycle po yan. Pero yan po ay nababago. Bakit? Dahil minomodify po ng mga ganid sa kapangyarihan. Di ba? At yan po ang mga katunayan na ating ipinapahayag dito sa ating programa. Kaya't sana po, mas piliin po natin na paniwalaan ang katotohanan, lalo pat kung ang katotohanan ay para sa kaigihan ng ating kinabukasan. Ha? Kumpara sa mga pahayag na nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Ha? Di po ba? Kaya narito po, no? Ang OCD 01-4 na matagal na po nating ipinakikilala sa lahat. Ha? Sana'y kilalanin ng mayoryang mamamayang Pilipino upang mapilitan ang mga politikong naupo sa poder ng kapangyarihan na pakinggan ang mayoryang bilang ng mamamayan na i-implement. Galangin ang mga kondisyon na nakapaloob sa OCT 01-4 upang ang kahirapan ay tuluyan ng masawata, mapigilan sa bansang Pilipinas at kalaunan ay sa buong mundo. Okay, basahin po natin itong another message ni Benito Mangogat. Sir Saldi, maraming komento ako, nababasa. Yung lungsod Maynila ang malaking problema, parang naulit yung 1972 at 1973. Flood ang nangyayari noong ito lang nagdaang August. Matagal ng problema ito, ang pagbaha sa Manila. Pero sa pagkakaalam ko, kasaysayan nito ay panahon pa ng Kastila, ay binabaha na ito. So ano kaya ang dapat gawin para hindi na bumaba ng husto ang Manila? May param pa ba ito? Sa nasisira ng DPW sa kalsada ay lalong bumaba ang buong bahagi ng Manila. Pero dito kaya sa Maynila, may param pa ba kasi panahon pa ito ng Kastila ay binabaha na ang Maynila? Totoo naman yan. No? Kasi nga po, yan po ay ano eh, bahagi po yan ng mouth of the river. Ano po? Mababa talaga ang Manila dahil from bundok, yan po ay palabas na ng Manila Bay. Yan naman po talaga ang disenyo ano po ng kaayusan ng lupa, di po ba? May mga swamp, may mga mabababa, may mga watershed, istakan ng mga tubig ano po. At kung babalikan siguro natin ang unang panahon, kung imagine natin, di po ba? Ang Maynila talaga ay mababa kasi nasa gilid ng dagat, di ba? Shoreline. Pero dahil yan ang madaling bahayan, binahayan. Pero nung panahon na, hindi pa gaano bumabaha, gaano dyan. Bakit? Kasi marami pang puno eh, di ba? Marami pang mga puno na nagko-contain ng pag-agos ng tubig sa Kapatagan. Pero nung mawala na po ang mga punong yan, yun. Siyempre, bababa na po yan. Daluyan po yan eh. Bahagi yan ng daluyan. Lahat po ng shoreline, dyan po lahat pumupunta ang tubig. Kaya, kung maibabalik po natin, ano po, ang mga puno sa mga kagubatan at kabundukan, ano po, baka. Pero tinitsak po natin, ano po, mawawala po ang mga baha sa mga syudad. Maliban na lang doon sa mga swamp talaga, no? Kasi may mga sa ilog po, no? Yung mga kabilang ilog, yung bahagi na magkabilang ilog, swamp po 'yan eh. Yung bagay, sakaling umapaw ang ilog, diyan po na-stack ang sobrang tubig. Binahayan po eh. No, natural, babahayin ang mga bahay na 'yan. No? So, yung mga pagbaha ngayon sa mga lugar na binabaha, yan po ay talagang bahain, na hindi dapat bahayan. Pero binahayan eh. O, nagkaroon tuloy ng problema. Dahil binahayan eh. Di ba? Wala eh. Dapat, magbahay po tayo doon sa talagang lugar na dapat bahayan. Kung saan hindi po yan yung pag-apaw ng ilog, babahain. Okay? Okay, yan lang po yung sa akin. Pero syempre, ang sa atin po, no, pag naibalik po at kinilala ang OCT 01-4, ang lahat po ng kailangan gawin ay magagawa dahil na lahat po ng proyekto nangangailangan ng pondo. At ang pondong walang katapusan ay maaaring lumikha ng maaaring sabihing mirakulo. Pero hindi po mirakulan dahil yan po ay pondo lang ang kailangan yan. Yung po mga bahay sa mga lugar na mabababa na binabaha, ilipat lahat. Bigyan ng magandang lupa na matitirahan nila doon sa mga talagang maaaring bahayan. Di ba? At ibalik. Swamp talaga yan. Hindi hayaan na maging swamp. Di ba? Lahat ng mga bahay na nasa gilid ng mga ilog, tanggalin. Oh. Siyempre, pag sinatanggalin, pondo po yan eh. Oh, di ba ba? Eh ngayon, kung ang mga pondong yan ay tinatago at nais kurakutin ng mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan, eh hindi talaga magagawa ang mga proyektong yan. Pero sana ano po, kahit na mga urap naman sila, sa totoo lang, di naman nila kayang ubusin ang kayamanang nakapaloob sa OCT-01-4. Pero gaya ng sinasabi po natin na po, ay merong mga manipulador ng mundo na maaaring kanilang kinakatakutan upang manahimik sa harap ng katotohanan ng OCT-01-4 dahil may mga banta marahil sa kanilang mga buhay. Ngayon, ang sinasabi din naman natin, kung kayo ay natatakot sa inyong mga buhay, huwag na kayong magpolitiko. Di ba? Takot naman pala kayo eh. Di ba? Parang yung aking kakilala na tapang-tapang pero sa usapin ng pag-asikaso, ano po? Sa mga dapat isasuhin, natatakot baka daw siya ay patayin. Okay. Okay. Benito Mamogat sa Banahaw, Quezon, Sir. Saldi, madalas kapag nasobrahan na sa lamig, nagyayelo yung mga dahon galing mismo sa sagradong bundok, lalo na sa bagyo, madalas mangyari din. Talagang natural na yelo at katulad sa ibang bansa na halatang artificial ang yelo. Ibang mga bansa na halatang artificial ang yelo. Bundok ba na ako? Tama po, no? Takaroon po yung aking misis, Bianan, ano, nung nakarang ayon, nandun po ako sa Banahaw. Malamig po talaga doon, napakaraming po. Ang maganda po ron, ano po, naingatan po ng komunidad ang bahaging yon ng Banahaw. Ano po? So, hindi po nasira ang mga puno nandun. Kaya, yung pong agos ng tubig doon ay napakaganda po. No? Yung pong, alam ko, meron akong iniril doon, no? Yung parang ilog, pero ano lang mo, kanal lang po yun. No? Kanal lang po yan. Pero napakalinis. No po? Yung pong mga mahilig mag-inom, pinalalamig lang po nila yung kanilang iniinom. Yung isang case, halimbawa po ng beer, ilalagay lang po sa kanal. Oh, maagos po, napakalamig na tubig. Maya-maya, malamig na rin yung beer. ganun po kaganda roon. Sobra-sobra ang tubig. Okay. Bundok Banahaw po, okay? Benito Mangogat, kaya pala marami ang puno at noong sinakop ng mga kano ang Maynila, ay dito na nagsimula ang pagputol ng puno sa Maynila na tinuyuan ng mga infrastructure. Yes, no? Kasi lahat naman ng isla kung talagang bago yun, di ba? Napakakapal na puno yan at ang medyo kita lang ang ano, kita lang ang lupa, yung shoreline, hindi ba? Ayan. Benito Mangogat, siguro puno na lang ang magliligtas sa Maynila para hindi lalala ang baha. Ito ang pag-asa, ang puno, hindi plant. Yes. Actually, yung mga ano po, yung mga simpleng ano, mga simpleng ano ba 'yon, yung mangrove, di ba? Mangrove. Yan po yung mga natural na flood barrier. Pero ano pong ginawa para makapagtayo ng mga resort? Yung pong mga bakawan, ano po? Mga mangrove, pinagpuputol. Napakahalaga po ng papel ng mga mangrove. Bukod po sa proteksyon niyan, sa mga tidal waves, ano po? Yan po ay tirahan ng iba't ibang marine species na pagkain din po ng mamamayan. Kung ang ilagay po sa mga ilog, mangrove, sa halip na concrete, flood control, baka mas maganda pa. Di ba? Kasi, hindi ba gaganap ang erosion? No? Kahit na tumaas, lulubog lang yung mga puno ng bakawan, di ba? Di ba? At sasalain pa yan yung mga, sasalain pa yan yung mga dumi na galing sa mga kabahayan, di ba? Hindi mapupunta sa dagat. Kaya sinasabi nga po natin, ano po, ang ating magiging pwedeng maging magagawa, ano po, para makatulong na sa atin mismo, ano po. Magtanim po tayo, no, hanggang paparating pa ang kanilang manipuladong El Nino, magtanim po tayo ng mga punong madaling tumubo, no? Madaling lumaki, malunggay, papaya, mga ganyan pong klase, saging, di ba ba? Para magbibigay na sa atin ng pagkain, magbibigay pa rin ng malamig na klima. Okay? Okay, tapos, puno, tama ka dyan, ano? Binito Mangongat, puno, ang magliligtas sa atin sa mga kalamidad. Kaya nga, tingnan niyo po, no? Mga kagubat, di ba? Sobrang dami ng puno, di ba? Pero kita niyo po sa mga ibaba ng mga kabundok, tulad po sa Banaho, bundok Banaho na po. Doon po nakatira ang aking misis. Ano po? So, ang bundok Manahaw ay minsan pag nandun ako, nilalakad po namin hanggang doon sa may paanan, yung tinatawag na templo. Ha? Siguro mga 2 oras at kalahati na lakad yan. Pakyan, ha? Alam niyo po ba na habang maglalakad ka doon, ano po? Ha? Kung medyo active, magpapawisan ka ng konti. Pero pag natuyo ang pawis mo, ano po? Alam niyo po ba na hindi malagkit? Ha? Hindi malagkit. Yung pawis mo parang wala. Hindi malagkit. Ha? Pati yung, ano mo, yung damit mo, ha? Hindi mabaho. Oh. Kasi nga po, nature talaga. Oh. Tapos ibaba po yung mga bahay na nasa baba, ano po? Eh talagang presko po. Hindi ka makakapaghubad ng tanghali. So, ano ba? Pagod na pagod ka, ano ba? Siyempre, pawis na pawis ka, galing ka na kagad, di naghubad ka ng t-shirt, oh. Hindi po tatagal, ha? Hindi po tatagal ang kalahating oras. Ha? Isusot mo ulit yung t-shirt mo kasi giniginaw ka na. Ha? Tanghaling tapat yan, ha? Basta nakasilong ka. So, ganun po. Ano? Ang napakaganda sana, ano? Kung lahat ay mararamdaman yan sa buong Pilipinas, di po ba? Eh, dito, wala na. Sa Maynila, di po ba? Kahit hindi ka pagpawisan dito at naalinsanganan ka, ha? Hipuin mo yung skin mo, malagkit na, hindi po ba? Eh doon sa Tayabas po, no? Ito po yung actual na karanasan dahil palagi po ako doon. Oh. Kapag pinagpawisan ka, eh pag natuyo ang pawis mo, wala, hindi po malagkit. Okay, dahil napakaraming puno. Okay, kaya puno, pangalagaan natin ang puno, magtanim ng mga puno, kahit na sa mga paso, sa mga lugar natin, no? Actually, sa akin po, sa bahay ko po, eh wala naman kaming taniman eh. Pero pag makita niyo po yung bahay ko, napakaraming ano, mga nasa paso, ha? Mga oregano, ha? Mga sili, oh. Kahit na po paano, ha? May green pa rin po. Ha? Pero meron po akong tinanim na mangga sa Ituktok, ha? Oh. Na namumunga na, oh. Kaya pag akyat ko dun sa taas, presko, dahil may puno ng mangga. Okay, CJ Brian Navarro, maraming salamat po Sir Saldi sa isa na namang makabuluhang talakayan. At usapan na hatid ng programang Mate, marami na naman po akong nakukuhang aral sa pagtalakay at sa mga ginagawang kilos kontra korupsyon at kontra kahirapan ng programang Mate. Marami na naman po ako at tayong lahat ng tagapakinig, tagapanood na natutunang aral at tamang impormasyon na makakatulong po sa paghubog ng mga desisyon ko po at ang inyong tagapakinig, tagapanood sa programang ito. Maraming salamat po at maraming matutunan sa programang ito. Salamat, CJ. Benito Mangogat, sa probinsyang Baguio, Sir Saldi, hindi na gaanong malamig kasi kalbo na. Tama, oh. Tinayuan ng commercial na sa Banahaw, Quezon, hindi ubra yan dahil mahigpit ang Quezon Province pagdating sa kalikasan. Itong mayor na ito ng Baguio gusto lang kumita pero gusto iniisip ang kalikasan na yan ang magliligtas. Yung Sierra Madre na yan, number yan. Madre na yan, number one yan sa landslide dahil sa illegal na pagmimina. Yes, ano? Meron po kasing mabuti po yung Bundok Banaw kasi ay i-declare po yan na protected area. Bawal pong pumutol ng kahoy. Nakalagay naman. Ha? Bawal pumutol lang. Kaya pa habang naglalakad ka po doon papunta doon sa templo, may mga ano po yan, stream. Ha? May mga stream, mga bukal ng tubig. Ha? Na pagka uminom ka, napakasarap po ng tubig. Napakalamig. Ha? Hindi mo na kailangan na manggaling ng rep. Malamig talaga. Ha? At napakalinamnam po ng tubig. Ha? Kaya nga minsan, dati pagka kami nagkukwentuhan ng mga kaibigan ko, sabi ko, doon sa amin, sa Quezon, yung mineral na yan, pinanlalaba lang namin yan. Pinanguhugas lang namin ng basahan yan. E di syempre, pagdating dito, hindi naniniwala. Pero totoo po yun. Mineral po yung tubig. Galing sa bukal. O, di ba? Okay, CJ Brian Navarro, tama po yan. You're right, Sir Saldi, dapat ituro sa bagong henerasyon, kagaya ko ang tunay na kasaysayan ng HAARP, mga pangyayaring pangkalikasan, mga bagyo, El Niño at iba pang talakayang pangkalikasan. Maraming salamat po. Okay. Benito Mangogat, dito sa Makati, dapat kasuhan ng mayor sa kanyang paglabag sa pagputol ng mga puno, kaya lalong uminit at bumaha. walang alam sa science itong mayor na matagal nang nanungkulan sa Makati na ginawa nilang negosyo ang posisyon nila. Okay, hangga't hindi po natin nirerespeto ang disenyo ng ating manlilikha, may kapal, ating Panginoong Diyos na lumikha ng lahat, ang sukli po niyan ay kapahamakan. Di ba ba? Dahil binigyan nga po tayo ng tinatawag na freedom, ng free will. Ano po? Freedom of choice. Okay? Ibinigay po sa atin yan upang magkaroon po tayo ng sarili nating desisyon kung anong gusto natin. Kaya lang, may kalakip po yan na consequences. Pag ang free will po natin ay inabuso natin at ginawa natin ang mga labag, asahan nyo po, may mga consequences yan. Ha? At ang mga consequences po yan ay pagdurusahan natin. Bakit kailangan natin pagdurusahan? Para malaman natin na mali yung ginawa natin. Mali yung pinili natin. Mali ang paggamit ng ating freedom of choice. Kaya, pagka tayo po ay, halimbawa, nagkaroon ng karamdaman, ano po? Huwag po nating sabihin na yan ay pagsubok ng Panginoon sa atin. Hindi po yan pagsubok. Ha? Ang karamdaman po natin, sa totoo lang, ay consequences po yan ng mali na ating ginawa. At ang pinaka imahalaga na dapat po natin gawin, matuto po tayo sa leksyon na nangyari sa atin. Yun po yung pinakamahalaga doon. At yan naman po talaga yung tunay na dahilan kung bakit tayo po nandito sa lupa. Ang lupa po ay paaralan upang matuto tayo ng mga leksyon, upang sa panahon na tayo po'y makapiling na ng ating Panginoon, ay alam na po natin kung ano ang dapat at hindi natin dapat gawin kapiling ng ating Panginoon. Di ba? Kaya huwag natin pong idamay kadalasan, ano po, sa nangyayari sa atin ng ating Panginoon. Kasi marami po akong nakarinig palagi, no? Nasasabihin, no, Panginoon, na alam ko po na pagsubok lamang po itong ibinigay mo sa akin na sakit. Sa totoo lamang po ay wala pong kinalaman ng ating Panginoon sa sakit na ating dinaranas. Dahil yan po ay consequences ng mali na ginawa natin. Di ba? For the wages of sin is death. Dito ba? Nakalagay sa Bible po yan. Nakamatayan po ang paggawa ng mali. Nagkasakit tayo. Bakit? Dahil hindi natin sinunod ang gabay sa atin ng ating Panginoon. Kaya, wag po natin sabihin na pagsubok yan ng Panginoon. Hindi po yan pagsubok. Yan po ay consequences ng iyong kasalanan na nagawa dahil pinagyan po tayo ng Panginoon ng tinatawag na free will, freedom of choice. Kaya, ito pong nangyayari sa ating kalamidad. Ano po ang mali na nangyari? Pinutol ang mga kahoy, mali. Anong consequences? Baha. Di po ba? Pag-init ng panahon. Hindi po yan pagsubok, kundi yan ay consequences ng ating mga pagkakamali. At ang consequences po yan ay hindi namimili kung sino ang tatamaan. Yun po ang masakit doon. Di po ba? Ang masakit nga po doon ay yung may mga dahilan ng mga pagkakamaling ito, nandun nakasecured ang kanilang kalagayan. Samantalang tayo, tayo po yung nagiging biktima ng mga consequences na ginawang pagkakamali ng mga ganit. At

kasi may gamot na. Sa Banahaw, natural talaga na hindi na kailangan ng yelo kasi malamig sa tubig ng Banahaw. Yes, no? Napakahirap maligo po ron. Ang lamig. Ah, okay. Okay. So, yan po, no? So, sana ano po ito pong ating sharing ngayong umaga, ano po, na ating tinatalakay, ating tinalakay kanina, ano po, na ito pong mga nangyayari, although ito po'y manipulado, pero meron pong mga natural calamities na pinagdudusahan po nating lahat. Kahit itong manipulasyon po ng ating weather, pinagdudusahan po ng karamihan, pero yan po ay masasabi po nating consequences. Ano po? Consequences ng mga kamalian na nagagawa ng tao. Huwag po nating idamay ang ating Panginoon sa mga nararanasan nating pagdurusa at lalo na pagkakasakit dahil sa totoo lamang po, yan po ay consequences ng mga maling ating nagawa. Okay? So, mas maganda na ipanalangin po natin na sana'y matutunan natin ang mga aral ng buhay upang atin pong maiwas to ang mga pagkakamali na ating nagagawa. Ayan, no? Ngayon, sa usapin naman ng pulita, malapit na, no? Gaya na po sinasabi po natin, no? Tayo po'y manindigan kung ano ang tama, ha? At wag po tayong iwasan po natin ang umidolo ng mga politiko. Pakinggan po natin sila kung tama at may basihan, at may katotohanan ng kanilang ginagawa, suportahan natin sila. Pero sa oras na mali, may ginawa silang kasalanan, sana ay huwag umiral ang ating pagkapanatiko sa mga partikular na politiko upang kahit na kita natin na meron silang maling ginawa, ay binibigyan pa natin sila ng katwiran. Ha? Kumbaga, gina-justify pa natin ang kanilang ginawa. Ha? Umaabot pa tayo sa punto na, kaya niya namang ginawa yun kasi ganitong ginawa sa kanya. Lalahanin po natin na ang mali ay hindi po maaaring iwasto ng panibagong kamalian. Pag mali ay mali, ang kailangan ay iwasto, batikusin kung anuman ang maling ginagawa. Sino man ang politikong iyan. Diba? So yun po yun. Okay. Uh-huh. Benito Mangogat, sabi niya, sa Banahaw, Sir Saldi, tuwing mahal na araw, maraming tao, maraming turist. Ang mga baguhang turista na ito na pumupunta upang kumuha ng litrato at bumibili ng mga bagay na may tinda imbes na magdasal, ang iingay pa, yan ay bawal sa bawal na sagradong lugar sa ubod ng ingay. Sa Banahaw po, no, kapag mahal na araw, maraming umaga, kaya lang, marami pong ano doon, maraming mga environmental volunteers. Ano po? So ito po yung mga taga-roon na nagsasabi sa mga umaakyat na kung ano mga bawal at kung ano yung mga dapat gawin. Meron po noon sa portion po kami ng Tayabas, ano? Tayabas. Pagitan ng Lukban at saka Tayabas, yan. Bundok, dyan po yung portion na kung saan nakatira ang aking misis. Ano po? So, meron pong mga volunteer sa mga barangay na kinakausap po ang mga turista dahil naranasan ko na rin po yan. No? Nung nakaraang mahal na araw, makit kami doon, akala nila first-timer kami dahil hindi naman ako ganun kilala. Talagang may mga bilin po, no? Oh, bawal pong ganyan, oh, yung mga dumi po ninyo, ibaba ninyo. Oh, so, ganun po. Ha? Kaya, napakaganda po, ano po, kung ang bawat mamayan po ay nakatuon, may commitment para pangalagaan ang kalikasan dahil ang kalikasan po ang nagbibigay ng buhay sa ating lahat, buhay at kabuhayan. Ha? Kaya, ang may tutulong po natin, ano po, sa halip na tayo po'y pumatay ng puno, magtanim po tayo. Okay? So, 9:50 na. So, syempre, susunod na po ang maya-maya ang Double R sa DZRJ. Okay? Sa ngayon, syempre, bago tayo matapos, tulad ng palagi nating ginagawa, syempre, magkakaroon po tayo ng ating joke-joke time. Ayan, ha? Okay. Ano ba ang joke natin ngayon? Mm-hmm. Okay. So, ang joke po natin ngayon, syempre, si Johnny. Ha? Si Johnny ulit,
At si John

Tayo po ngayon ay nasa isang huwes. Ha? At ang kaya siya nasa huwes, ha? Sa korte, eh, nag-file siya ng petition para i-divorce ang asawa ni Johnny. Ayan. Ha? Ngayon, ang sabi ng judge sa kanya, eh, sigurado ka pang gusto mo lang i-divorce ang asawa mo. Sabi ni Johnny, "Yes, Your Honor." Sawa na ako sa asawa ko. Pikun na ako, sabi ni Johnny. Bakit? Sabi ni ano, ng judge. Ha? Bakit na napipikun ka? Kasi, sabi ni Johnny, eh saan ka ba naman? Ha? Your Honor, alam mo ba na yung asawa ko, gabi-gabi, ha? Pumupunta sa KTV bar, ha? Sa mga nightclub, at saka sa mga kape, oh. Eh, hindi ka ba naman maasar niyan, Your Honor? Aba, oo nga, no? Sabi ng ano, ng judge. Bakit? Umiinom ba ng alak ang asawa mo? Sabi niya, hindi po. Mahilig ba siyang magsayaw? Hindi rin po. Sabi niya, ganun ba? Eh, sabi ng judge, ano? Eh, anong ginagawa niya? Sa nightclub, kung gabi-gabi siyang pumupunta. Ha? Kung hindi naman pala siya uminom, hindi siya sumasayaw. Anong dahilan, ba't pumupunta siya sa mga club? Sabi ni Johnny na napabunting niya, eh ano po eh, hinahanap po kasi niya ako. Ayan, ano? So yan po si Johnny, pambihirang Johnny. Ha? Kaya pala pumupunta sa mga club. Ha? Ang

0: Cesar, good morning sa iyo. Parang dikat, good morning mga kabandido. Gising-gising. At Sabado na naman, October 3, 2026. Kayo po ay nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ TV Worldwide.
1: Yan, oh, gising-gising ako. Gising na, DCRJ na po. Na Double R sa Radyo Bandido. Kami po ay member ng KBP, Kabisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Daming mga balita ngayon, pero mamaya may din yung usapin ng ano, Kuyang Ruel, ha? Dinispes yung tatlong petition ng ano, kung may question doon sa threshold.
0: Oo.
1: Diba? E kaya ngayon ang tanong ng bayan natin, yung kayo ba, ang tanong natin, Kuyang Ruel, ayun, sa pagbaba ng boteng threshold sa Senado, naniniwala ba kayo na tuluyan ang makukunbik sa impeachment trial si VP Sara Duterte? Eh, ito naman, hindi naman siguro ito subsidies eh. Parang survey naman ito eh. Di ba? Opinion lang ito. Kayo ba? Ano bang reason yung opinion dyan?
0: Ang threshold 16 eh. Hmm. Eh, pagka nasunod yun, bababa, magiging parang 13. Diba?
1: Parang gano'n, no? Oh. Pero sabi nga, it's nakalagay din sa Constitution, sa Article 11, Section 3.6, kailangan na, no? 2/3 daw. All. Majority. Mm-hmm. Oh. Pero wala namang explicitly word na bilang. Diba? So, yan ang aming tanong sa bayan sa pagbaba ng voting threshold sa Senado. Naniniwala ba kayo na tuluyan ang makukonvict sa impeachment trial si VP Sara Duterte? Kaya kailang days na ba yan, Kuyang Ruel? I think, ano na eh, may 31 days na na paglilitis. So.
0: Mm-hmm. Dati,
1: parang hindi masyado interesado ah.
0: Oo nga, hindi nga interesado yung mga tao eh, kasi talagang
1: eh kasi sa dami ng ang hirap po ng buhay ngayon. Lalo na may nararanasan tayong ano no.
0: Oh, El Nino.
1: El Nino. Pwede ba mamaya kay Ariel no, kumuha tayo ng
0: feedback
1: o, sa PAGASA?
0: Updates so.
1: Oh, sa update sa PAGASA tungkol dito sa sinasabing El Nino, ano, tagtuyot, patinding tagtuyot, naabutin tayo hanggang first quarter ng 2027, kaya pala nag-panic buying na. Eh, napapanic buying, no? Medyo alarming to.
0: Anong papanic buying mo? Mga tubig.
1: Hindi, napapanic buying daw ng hindi ka lang pwede mag-imbak ng maraming tubig. Oh.
0: Oo, kasi di ba, baka magkaroon ng kiti-kiti, magkaroon ng lamok. At saka, ang tubig hindi pwedeng na-imbak ng masyadong matagal, nagkakaroon ng mga bakterya.
1: Mm-hmm. Tama, tama. O, tsaka, pero hindi, napapanic buying din sa drum. Yung mga drum, parang mag-imbak ng maraming tubig. Kasi nga, kung tagtuyot nga naman, eh saan nga kukuha ng tubig? Eh, ang baba nga na raw ng ano, pinagkukunan natin sa Metro Manila, itong Angad Dam.
0: Wala na sa ano?
1: Wala na sa, nasa critical level na. So, nako, eh sana naman, hindi, dati, ang problema natin, ulan ng ulan.
0: Ulan ng ulan, dami ngayon, tubig. Mga baha, ngayon.
1: Ay, nako. Sana sa init, sana sa lamig. Kumbaga. Yan. Oy, paki-share niyo po ang aming live episode ngayon ha. October, palagi tayo September. October 3, 2026. Oh. Ilang days na lang Ariel bago magpasko? I think it's 89 days na lang. Eh magpapasko na. Paskong ano ha? Paskong tuyo ba? Tuyong tuyo. Pero sabi ko yung Ruel eh.
0: Paskong masaya.
1: Diba sabi, panalangin daw ng marami, ang wish daw ng iba. Sana ang lahat ng kaibigan ko pagdating ng Pasko. Oy, 83 days na lang pala. Nakakalimutan na before Christmas ha.
0: Ano sabi, panalangin pare?
1: Sabi, diba, ang panalangin ko dapat ng mga kaibigan ko pagdating ng Pasko maraming pera. Siyempre, pag maraming pera may bibigyan. No? Tapos, hey, iba namang wish, diba? Alangan ng
0: hindi nata uso ba na ito eh.
1: No? Sabi naman, diba, gusto, ano, dapat ano, ibayin man natin gusto natin healthy. Diba? Pagdating ng Pasko.
0: Oo, oh. Kasi maski na marami kang pera at may sakit ka, parang walang kwenta.
1: Oo. Oh. Kaya yung pinaka, yung pangatlo, sana pagdating ng Pasko, buhay pa ako. Eh, yun pinakamalaga ko, yung buhay pa, magkita-kita eh, diba? So, yun nga ho, eh, kumbaga, isa tabi natin yung mga pera-pera na yan. Diba? Mali-maliit. Eh. Mas mahalaga pa rin yung buhay. Oo.
0: Pero sabi, mahalaga pa rin na
1: pera. Kaya, pero sabi nga, kahit na may pera o may sakit ka, maubos din yan.
0: Kaya diba? Dapat healthy tayo.
1: Ayun. Ay, nako. Siyempre, ang tanong sa bayan na yan ay hatid sa iyo ng Kingsmen. Binabanggit kanina.
0: Oh, Kingsmen's Coffee.
1: Ayan. Pinaplas na nga ni Ariel eh. Kingsmen's Coffee ho. Stronger coffee, stronger you. Uy, tanong natin, Kuya Ariel, ha? May guest tayo mamaya. Si Attorney Mark
0: Reyes.
1: Reyes, so ha, isang litigation lawyer at tinan natin, daming nag-i-invite ng mga magagaling na lawyer. Eh ito, isa rin sa magaling na lawyer na pwedeng pag-usapan na hindi naman natin sinasakop yung by subsidies eh, yung usapin doon, no. Kumbaga opinion-opinion lang, may komento lang
0: kasi mahirap magkaroon ng mag-comment tayo na hindi wala tayong expertise, di ba? So kaya nag-invite tayo ng mga ganyan.
1: Okay.
0: Na may maalam.
1: Yan. Well, kasi nga, di ba? Questionable. Eh, kahit yung kaibigan natin si Attorney Larry Galam, mayroong ganun ding position. Eh. Sabi nga, ano ba sinabi natin na nakaraan? Wala na naman tayo sa position na yan. Anyway, 10:05 na po ng umaga. Pero ngayon, magbasa na tayo ng mga piling-piling headlines itong nagdaan linggo lamang. Mamaya, update tayo ng pag-asa tungkol sa El Nino. Ha? Ito na nga ho, El Nino o malawakang tagtuyot mula ngayong Setyembre o hanggang first quarter ng 2027. Nako, binabala ng, ano yan, ng pag-asa. Nako, tagtuyot naman. Una, tag-ulan. Ngayon, tagtuyot.
0: Ex-Senator Sunny Trillanes, hindi na titestigo sa impeachment trial. Sinisisi impeachment court presiding officer Chis Escudero sa pagkiling sa mga Dutertes.
1: Naku, ganun ba? May lumabas ng litrato, naka ano, peace bomb siya eh, no? Nasa airplano na umalis sila noon. Samantalang tinawag ni Senator Sunny Trillanes na ang tapang at Malasakit Foundation ay nakatanggap ng 150 million donasyon sa China. Habang ang kumpanya ng sasagawa ng mag-asawang BP, Sara at Hans Carpio ay nakatanggap naman ng 319 million cash mula sa Chinese government. Ang swerte na naman mga ito.
0: Pero ano lang yun? Ang paw lang yun.
1: Ang paw lang ba yan?
0: Binigyag ng mahigit at 300 million pondong ang binigay ng Chinese government sa foundation ni Hans Carpio at BP, Sara.
1: China nais makipagdialogo na matapos na ang insidente ng pagbangga sa research vessel ng Pilipinas sa karagatan ng Batanes. Ah, gusto ng ano ha, dialogue.
0: Dialogo tapos binabangga mo.
1: Baka hindi magkaintindi kung ang salita niya Pokken o Mandarin. Eh.
0: Mahigit 100 financial accounts na may kinalaman sa corruption at flood control anomalies isinailalim sa freeze order ng AMLA.
1: Anti-Money Laundering Council. Oh. Pag dyan ka dinaan, Kuya Ruel, wala kang makukuha. Eh, no? Wala kang mailalabas. Eh. Mm-hmm. Kaya okay din itong AMLA na ito. Lalo na kung nakaw naman talaga yung perang.
0: Dapat ibalik sa bayan yan.
1: Tama. Samantalang postponement ng barangay at SK election, kinwestiyon sa Korte Suprema ni election lawyer Attorney Romulo Maclintal. TRO in temporary restraining order laban sa pinirmahang RA 12326 ni BBM. Inaasahan daw ilalabas sa susunod na linggo. Aba, so kung lalabas 'yon, edi ano, tuloy ang eleksyon, barangay eleksyon.
0: Kaso pag tinuloy mo, eh baka kulang na sa oras.
1: Madedelay lang naman daw ng konti.
0: Pero samantalang ha, nasa linya natin si John Manalo ng Pag-asa. Kumuha tayong update regarding sa El Nino.
1: Yes, John Manalo, good morning, ng Pag-asa. John!
2: Nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Update po sa ating lagay ng El Nino. Nananatili po na naka-active po, no? Activate no, yung ating El Nino warnings. At mas mararanasan po natin ito sa huling quarter ng taong 2026. At magpapatuloy po yung epekto nito sa darating na 2027. Pinakamaapektuhan po tayo ay pagpasok ng January kung saan ay posible na mas mababawasan na yung ang mga level ng ating mga dams. At yan po yung ating update patungkol sa El Nino.
1: Hello, John Manalo. Hello, John.
2: Yes po.
1: So, Spin, walang mga mararanasan mga pag-ulan kaya may El Nino tayong mararanasan, ganun ba?
2: Well, yung El Nino po ay ang main na naidudulot niyan ay kabawasan po sa pag-ulan. Pero that doesn't mean na hindi na po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin po yung mga thunderstorm, lalo na ngayong papalapit na yung transition period. Also, mahalaga din po na ma-mention natin na pagpasok po ng darating na linggo ay magte-terminate na rin po no yung ating habagat. O saan after po noon ay magne-next na yung transition period natin and eventually ay mag-aamihan naman po.
1: Ah, so magkakaroon ng malamig naman na panahon.
2: Yes po, pero kung i-compare natin yung lamig no nung mga nakaraang taon, mm-hmm. relatively mas mainit lang po yung this year provided na El Nino po yung isa sa magko-contribute ng mas mataas sa temperatura.
1: Pare ka bang mag-advise kung sa El Nino ano ba dapat maikahanda ng mga Pilipino pag may darating tayong El Nino phenomenon?
2: Mahalaga po na alamin natin yung intensity kung mag-very strong ba tulad nung ngayong taon. So in that case po no, maging aware tayo na posibleng tumaas yung consumption natin ng kuryente, ganun din naman yung demand sa tubig, lalo na pag nabawasan na yung mga level ng ating dams, dahil posible na magkaroon ng interruption sa supply ng tubig natin. At ganun naman din, bukod sa kuryente at tubig, posible po na tumaas yung ating mga, yung mga presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga gulay, yung direktang associated sa ating agricultural sector.
1: Bigyan yung mga kami ng kaalaman, ano ba ang kaibahan ng El Nino sa mga sinasabing mga heatwave na naranasan sa Europa noong nakaraan?
2: Yung heatwave po no ay iba po yung heatwave po usually ay associated sa summer season nung local na lugar no. Halimbawa, yung summer po kasi natin dito sa Pilipinas ay may dalawang term po tayo. Yung boreal summer kasi northern hemisphere na summer 'yon, June, July, August and September 'yon. Pero yung local summer naman natin dito na mainit talaga, hot dry season ay March to May. So during March to May ay nakakaranas po tayo ng relatively matataas na temperatura at heat index values. Pero mahalaga din po na malaman natin na yung difference ng heat wave na tinatanong natin ay yung mainit na temperatura dun naman sa temperate region. Halimbawa sa Europa, so extended po na matataas yung temperatura nung mga nararanasan nila at mas malaki po yung epekto nito dun sa mga nasa European countries unlike dito sa tropical country tulad ng Pilipinas na kung saan ay yung temperature range natin no ay hindi gasing taas nung difference dun sa temperate region. Yung temperate region halimbawa ay yung mga may four seasons. At in relation naman sa El Nino, yung El Nino naman ay may cycle na 2 to 7 years. Ibig sabihin ay hindi lang to associated dun sa ating seasonal pattern ng hot dry season na inexplain natin kanina. Yung El Nino ay mas matagal yung temporal cycle nito. Halimbawa, may mga taon tayo na El Nino, may mga taon daman na La Nina. Pero that doesn't mean na kapag El Nino, ay mawawala na yung dry season natin. Ang posible mangyari kapag El Nino plus dry season sa atin, so pagpasok ng hot dry season natin sa darating na 2027, expect natin na dun mas mararamdaman yung epekto. Magsasama yung dry season natin plus yung El Nino.
1: Meaning, John, hindi natin mararanasan guys sa Europa yung sinasabing sa heat wave na matinding inabot sa dyan sa Europa na kumbaga pati yung mga itog yung nalulutong talaga sa kalsada. So, imposible may mangyari sa atin sa Pilipinas yan, ang heat wave na yan.
2: Well, meron din po tayong local na heat wave na tinatawag pero hindi po kasing malawakan na katulad dun sa Europa. Okay. Yung given na yung topography din natin dito sa Pilipinas, halimbawa sa Baguio, ay hindi naman po doon mararanasan talaga dahil yung elevated ng mga lugar ay relatively mas mababa po yung temperatura doon.
1: Okay, very well said. Diyan manalo, magaling. Maraming salamat at good morning. Ingat kayo dyan sa pag-asa.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
1: Yun, inalaman natin. Kasi diba yung nakaraan, may nakita tayong video doon sa
0: Europa yung sobrang
1: sa Italy
0: init,
1: oh
0: na natutunaw nga yung gulong
1: oh di ba pero sobra
0: yun nga kasi ang
1: tayo umabot ng ganun
0: kagaya sa atin yung gulong natin talagang design para sa mga tropical na mainit talaga
1: nga may ganun ha
0: sila naman meron silang limit ang
1: medyo malamig kasi malamig doon sa lugar nila hindi nila inaasahan na may ganung mangyayari
0: para lang yun sa yung mga fuse na ginagamit dati di ba yung fuse bumili ka ng fuse ba imported to galing US mas maganda ilagay mo pero pumuputok.
1: Pumuputok.
0: Kasi yung kuryente sa US, hindi sila mahilig laging nagpa-fluctuate. Hindi kagaya dito sa atin. So, depende kung anong design.
1: So, kumbaga, Kuya Ruel, kung merong sa ibang area na parang ano, sa gamot din, di ba? Na kung may FDA sila, tayo, pagdating doon, may FDA din, dadaan pa rin sa proseso nila. Kasi baka hindi applicable doon sa temperatura
0: kasi
1: o sa
0: merong country na humid, nila. Merong hindi, di ba? Depende kung ano yung temperature nila. So, kailangan dumaan talaga sa FDA.
1: Ayun. Okay, sino na ako yan? Ako ba? Okay.
0: Dating DSW, National Capital Region ng SCR. Si Regional Director Honorita Bayudan na patunayang guilty sa graft, malversation of public funds. Kaya 18 years ang kulong na ipinataw ng sandigan.
1: 10 years dun sa graft, pero matindi.
0: 10 years sa graft, 18 years sa malversation.
1: Hindi, I mean, 8 lang daw eh. 8 taon sa malversation.
0: So, maging 18 years total.
1: Pero, good news to. I mean, nahahato lang, Kuya Ruel. Baka kala natin, ano lang, moro-moro lang. No? Mm-hmm. So, ano bang next maganda? Good news to. Sa sino kaya sa nung nahahato lang ng ganito? Mga magdanako talaga sa bayan. Mm-hmm. Samantalang, oy, ito maganda to, Kuya Ruel. One strike policy. Sa mga motorista na lalabag sa pedestrian lane, lisensya magiging maaaring patawan, lifetime revocation na raw, sabi niya sa LTO kasi naranasan niya 'yan eh.
0: Ni matagal na sinasabi 'yan eh. Mm-hmm. 'Di ba? Kung nasa pedestrian, dapat mag-slow down ka.
1: Mm-hmm.
0: Pag may tumatawid, titigil ka. Mm-hmm. Dito hindi, makipagunahan pa.
1: Ilang at saka nalalagpasan pa.
0: Oo, hindi lang dito. Alam mo, sa Manila.
1: Ang dami ron.
0: Ang pedestrian pa rin para hindi, hindi sa tao eh. Para sa mga motor na tumatawid eh. Di ba?
1: Takapagunahan pa. Oh, kaya nga. So, ito, maganda to kasi nakita mismo ni LTO.
0: Kailangan pa bang
1: Marcos Lacanilaw. Sa kanyang mata, na yung bata tumatawid, talaga sinahan pa ng motorista.
0: Kaya dapat yung mga usik, dapat nasa labas din. Kasi gumagawa ka ng batas, hindi ka muna experience, di ba?
1: I mean, pa-implementa ka ng batas, Kuya Ruel. Nasa agencies, So, mismo nakita niya sa mata, na mukhang mali yata. Kaya naisip niya to na lifetime revocation ang dapat ipataw sa mga motorista. Ano ba ito? Paano nagkaroon ng lisensya, di ba?
0: Pareho lang yun. Pareho sa mga Department of Finance, DTI. Dapat umiikot ka. Ano bakit? Impost ka na impost, kagaya sa BIR, impost ka na impost ng tax.
1: No.
0: Biro mo, yung maliit, alam natin, under the law, pag kumita ka, mayroong certain percent na magbabayad ka ng tax. Diba?
1: Sa gobyerno.
0: Pero hindi ka pa nag-start eh. Magkano? Ang dami mo na mabayaran.
1: Dapat aralin ng mga bata
0: kaya sa atin. Mo, imbis na gumanda economy, mayroong nagre-resist, wag na lang, pag magagawa pala ako ng negosyo, ito nagkagagasusin ko.
1: Malaki.
0: Di ba? Oo.
1: Kumbaga dapat suporta ng mga entrepreneur.
0: Oo.
1: Mga SME. Small and medium enterprise. Anyway, DPWH, sinimula na ang rehabilitasyon. Ha? Kahapon ho yan, sinimula na nila sa mga kalsadang sira-sira sa Metro Manila. Kabilang dito ang EDSA Balintawak hanggang Monumento. Eh, dito lang sa area ng Manila, sabi mo, di ba? Sa tapat mismo ng City Hall, Kuya Ruel. Lubak-lubak. Pag dumaraan ka, di ba? So,
0: doon sa para City Hall ng Manila.
1: Oo nga.
0: Kung gusto mo maranasan na kung ano yung tsura ng buwan, pwede ka dumaan.
1: So, hindi ka naman kailangan pumunta ng buwan?
0: Buwan, oo. Pag-ingin. Tapat na tapat yun na City Hall, di ba? Bakit na mga...
1: Lubak-lubak eh. Ano ba, ang nito, repercussion nito, masisira sa sakya mo, Kuya Ruel, di ba? Pag ganyan eh, no? Na lubak-lubak, tas, pero nagbabayad ka ng tax, ha?
0: Sa matalang balita sa labas ng bansa, Russian President Vladimir Putin nagsabing namubuhay ngayon ng mundo sa isang delikadong panahon, sabay pagbabala sa West Country na huwag mag-escalate ng gulo sa pagsuporta sa Ukraine.
1: Si Vladimir Putin na yan, Kuya Ruel, ha? Nagsabi na hindi siya mangiiming gamitin ang kanyang nuclear. Mm-hmm. Nako, wag naman sana. Ang daming mainit ang ulo ngayon, ha? No?
0: Abang mainit ang mundo, panahon, mainit ang ulo.
1: Okay, ang balitang pong yan, siyempre, atid sa inyo ng
0: robust dietary supplement for men. Astigto, dahil ito ay may sangkap na ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng at iba pa na nagpapalakas ng mga sa mga kalalakian. Ayon, alam niyo ba na bukod sa robust ay may mga product ang ATC na liver marine, CoQ10, fish oil, garlic oil at siyempre ang omega-3. Yan, maganda ang mga product ng ATC.
1: Thank you ATC. Hoy, paki-share niyo po ang live episode namin araw na to. October 3, 2026. Good morning dyan kay Chairman Albay ng Barangay 658 Intramuros, Manila. At sa iba pa mga chairman na barangay chairman na nakikinig na nanonood sa atin, nanonood dyan sa lungsod ng Maynila.
0: Hindi pala natin ng happy birthday si Al King.
1: Aga,
0: si
1: aga.
0: Si Mean Ang Teng. Yan, happy birthday.
1: Happy birthday ba? Dahil magbe-birthday yata ngayong October ko yung Ruede, no? Muli aming tanong ha, sa pagbaba ng voting threshold sa Senado dahil dinismiss na ho ng Court Suprema ang tatlong petition na kumikwestiyon dun sa naunang desisyon na 16 dapat dahil two-third nga sa 24 dinismiss ho ng Court Suprema yung mga petition na yon. At kayo, ano nyo bang masasabi nyo sa tingin nyo sa pagbabaho ng voting threshold na yan sa Senado, makukonvict na ba ang vice presidente ninyo? Ito, una natin basahin natin ang unang nagkomento. Sabi ni Jason na Valencia, tapos na ang boxing. Kuya Ruyan, ang aga ha. Aga, tapos na rin ang boxing. Sa palagay ko, posible, pero napakahirap pa rin. Nasa gayong pagkakataon na ang panig ng nag-aakusa pero ang kulang ng one o dalawang boto.
0: Pero ang impeachment naman, hindi para to convict, para tanggalin mo sa posisyon ng mga...
1: Tama ko yan.
0: Kaya nga sabi ni Cesar Ruggiero, ikulong niyan, mga kurakot. Sabi ni Gabriel Gumapo, makukulong yan, super daming ebidensya. Ang problema, nagiging ang impeachment, minsan nagiging ano, hindi by the merit eh. Kung sino yung kadikit mo, kasi boto lang yan eh. Di ba? Hindi yan kagaya sa court na talagang iko-convict ka beyond reasonable doubt, may mga proof. Ito, maski na
1: 100%. It's a political move kasi yan.
0: Ang dami mong proof. Pero, hindi bumoto is wala yung threshold na 16. Okay, 13 na sinasabi nila. Hindi pa rin may impeach.
1: Sa political process kasi itong impeach, napaka-special at tanging ang Senado lang ang pwedeng gumawa niyan. At ang pwedeng matanggal, presidente, vice-presidente.
0: Chief Justice
1: at yung ombudsman.
0: Ang mga senador, hindi ba pwede? Kasi boto ng bayan.
1: Hindi, ito naman naman. Kailangan ba bang impeach yun? Nakakulong na nga sila. Marcoleta. At saka yung isang nagtatago, muling hanapin ho namin yan, ha? Si Senator Bato de la Rosa. Ha? Napakaduwag mo ha, nagtatago ka ha. Takot na takot ka, pero nakakahiya to sa dating kamista niya ha. Nagtatago, di pa naman niya nakita kung may warrant para sa International Criminal Court. Diba? Di ba parang dapat sipain na nga to dahil ano eh, dereliction of duty to eh. No, yung tungkulin niya, nag-oath siya, tapos binang senador, tapos hindi niya ginampan ng trabaho niya.
0: There's a murder, gano'n.
1: Ha?
0: Hindi na, ha? Di ba sabi, hindi na.
1: Hoy, Bato! Magpapan na mukha mo, ha? Babayad, binabayaran ka namin ng buwis ng bayan, na pinapasweldo ka, at pero nagtatago ka, ha? Sarap hindi, buhay
0: parang,
1: mo, ha?
0: Parang hindi na ata, wala ha? Na, meron na atang rule na pagka hindi ka pumapasok, wala nang sweldo.
1: No word no pay, wala pa eh, nang siusulong pa lang ng batas ng yung pinsan pero, na si Sandro Marcos ko
0: yun. Pinsan
1: kasi dito mo si Popo pinsan mo si Sandro Marcos na no word no pay kahit sa mga congressman pag hindi ka pumasok wala kang sweldo.
0: At saka dapat ng mga staff siguro isa lang ang maging kamag-anak mo doon. Eh, kasi yung nakita kong iba sa agency talagang theory of relativity.
1: Hindi, ang tawag yun doon. Pwede, nepotism yun. Pwede. Pero sa pagiging yung mga position like chief of staff, trust and confidence, usually nilalagay dyan. Kamag-anak nila, anak nila.
0: Pero hindi naman buong angkan. Nakaupo na.
1: Ha? Ganun ba? Parang may binanggit ka na naman dyan. Parang barangay chairman doon sa area ng binabanggit natin sa 2nd District. Si Kapitana JC, ha? Ha? JC na yung buong... Pag may ayuda ko yung Ruel, ang nakikinabang buong pamilya niya. Ha? Kapal na mukha mo, ha? Kapitana. Ha? Samantalang isa rin, ganoon din. Alam mo? Ni Tagasampalok, ganoon din. Si Kapitana Bakla, ha? Na pag may ayuda rin, yung buong kamag-anak lang niya.
0: Pero may infera sa mga barangay chairman. Ha? May nakita ako, siyang pamilya niya wala. Talagang pinamigay niya sa dapat ganoon eh, kasi leader ka eh. Di ba? Hindi yun yung mga ayuda lahat kinuha mo. Tapos hindi mo pinamigay doon sa mga constituents mo na naghihirap, di ba?
1: Oy, manawagan tayo kung yung Ruel. May tuta, nabanggit na yung mga barangay niya. Dahil nga, swerte-swerte nga yung mga loko. Extended sila, 2 years. Ha? Ha? Di ba, si, ano, yung dyan sa may area ng Gandara ba, Kuyang Ruel? May andami si CCTV ron, ha?
0: Di ba? Actually, nag-complain nga sa akin, si Mang Inbo. Sabi niya, nawalan daw sila ng e-trike o e-bike.
1: Mm-hmm.
0: Nung nag-complain siya, pumunta siya doon sa barangay,
1: barangay 295, zone 28 dyan sa may Binondo.
0: Sinabi sa kanya,
1: sabi,
0: wala, lahat nakabaklas.
1: Ah, ganun ba?
0: Nagkabit pa siya. Hindi kinabit, no?
1: Ah, nagkabit pa ng ano pala, muti lang pala. Nakabaklas daw, so walang nakakabit na CCTV.
0: So kung may di ba merong parang nagbigay ng memo si Yomi?
1: Ano?
0: Na dapat ang mga barangay merong CCTV na.
1: Hindi. Usually, ano na yan, Kuya Ruel? Parang ordinance na yan. Parang ordinance na
0: yan. Oo. Pagka walang CCTV na malabas, hindi ka sumunod sa ordinance.
1: Sino ba ang chairman dyan, Kuya Ruel? Si Koteng? Ha? Koteng ba yan? Tama ba tayo? Ang chairman nyo dyan? Naku, naglagay ka pa ng CCTV. Palpak naman pala. At saka kung nabaklas, magkabit ka kagad. Di ba? Magkabit ka kagad.
0: Depende naman ng barangay, di ba?
1: Ay, siyempre. Diyos ko naman, daming pera ng mga yan. Oo. So, si ang chairman dyan, si Carlos Nangke. Ha? Chairman Carlos Nangke. Ha? Gising ka na ba? Inutol daw yung CCTV mo. CCTV mo. Hindi kaya inutol din siya. Ha?
0: Siguro, neglect of duty lang.
1: Ah, parang ganun din yun. Ako yun. In-English mo lang. In-English mo lang.
0: Yan yung mga sarcastic na, no?
1: Ah.
0: Pero, para maganda naman pakinggan, neglect of duty.
1: Dereliction of duty. Oy, mamaya, makakausap uli natin si Attorney Mark Reyes. Ha? Parang pamilya ang pangalan ni Mark Reyes. Eh. Parang kapangalan niya rin yung director. Eh. May diba? Director na Mark Reyes. Oh, na, siya ang director ng X. Eh. Alam ba yung X? Sunshine Cruz. Oh. Well, anyway, ayun o, pag-usapan ho natin mamaya yung naging desisyon. Although hindi man natin, opinion lang naman eh. Legal opinion lang at masasabi rito sa in legal aspect lang naman ang pag-usapan natin dito. Hindi man tayo mag-issue ng subsidies dito siguro. Oo. Kasi napapanahon to at very relevant to sa kasi nga from 2/3 naging ano na lang 2/3 pa rin naman.
0: Isang kanya-kanya diba? Interpretation, di ba?
1: 2/3 pa rin naman pero binabaan lang kasi nga
0: with regards doon sa active na member.
1: Pero para sa akin, present.
0: Pero kasi nakinig ka ba kay attorney ay kay chief former chief justice Artemio Panganiban?
1: Ano sabi niya?
0: Sabi niya tama naman eh kasi for example 24 nga yan. Yung kalahati hindi pumapasok. Kunyari lang. Hindi sila active. Yung para sila magre-render ng kanilang decision kung hindi nga nila na 'di ba? Na witness yung kung ano yung mga arguments doon.
1: Mm-hmm.
0: Eh di ba sa court nga magiging hearsay kasi ganito sa iyo hindi mo aktwal na
1: nakita
0: o narinig, mm-hmm. di ba?
1: Kaya yeah, parang doon sa issue na yan, parang maganda yung principle ng yung wisdom ng jurisprudence ng Supreme Court no na what cannot be done directly cannot be done indirectly. Ayan, narinig ko rin yung kay Attorney Vladimir Cabigo na naging posisyon namin. Ayan, di ba, Attorney Larry Galon, mga kaibigan natin dyan at sa Manila Prosecutor's Office. Ayan, sa aming siguro nga pag-usapan natin, pwede kayong magbigay ng magbahagi ng inyong opinion at reaksyon. Muli, itong tanong namin sa bayan, ang tanong natin sa bayan, Kuya Ruel, sa pagbaba ng voting threshold sa Senado, naniniwala ba kayo na tuluyin ang makukonvict sa impeachment trial si BP Sara Duterte? Yan, sa aming fanpage po yan, sa Double sa Radyo Bandido, at makibigay kayo ng opinion, at pakishare itong live episode namin ngayon, October 3, 2026.
0: At kayo manalo ng 100 peso load.
1: Yeah, 3 winners na ang bubunutin namin yan sa pagtatapos namin yan mamayang alas 11 ng tanghali. Okay, sa aming pagbabalik ha, kausapin natin ating bisitang si Attorney Mark Reyes, litigation lawyer. Huwag huwag kayong alis, sandali-sandali lang.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
4: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
4: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
7: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
6: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
7: Si Kuya Ricky
6: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
7: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
6: Basta Radyo Bandido. Bandido!
4: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Babalik ang Double R sa Radio Bandido.
9: Ang programang ito ay tinsyan nyo ng robust dietary supplement for men, Astig To, Tobe, the overall vanity for colored hair, at ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
10: Ako po'y karaniwang tao lamang.
0: Yes, 10:33 na po ng umaga ang oras na ito at atin sa inyo ng MBP.
1: Mm-hmm. MBP yan ha.
0: By supplement for kids. Magandang maraming sangkap na ano yan, essential for the growing kids. Meron yan na centella, brahmi, lutein for the eye, CGF para sa pampatangkad. Kaya kung gusto niyo mga anak niyo gumanda ang memory, ang mata at tumangkad, mag-MVP kayo.
1: Yeah. Dahil pag uminom kayo, magiging MVP ba? Kung kanyang Red,
0: paglaki, todo garantisado.
1: Ayan. Garantisado. Okay, maraming salamat ha. MVP ha. Ako, ano ba? Launching na at nasa market na ba siya? Soon.
0: Soon, oo. Ayan.
1: Oy, nasarap po natin si Mr. Ian Veneracion. And then, hindi mo si Ian kasi. Ang harap po natin ngayon si Attorney Mark Reyes, ang ating kaibigan, litigation lawyer, na magbigay lang tayo ng mga bank. Kasi ibang mga program, Kuya Roy, napapansin ko rin, no? Nag-i-invite din. Mag-invite naman tayo. Bukod sa magaling na lawyer. Maganda lalaki ba si Attorney Mark? Ay, Attorney
0: Mukhang
1: Mark
0: Reyes. Mukhang baka palitan tayo dito.
1: Bumati ka muna.
11: Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga viewers natin na nanonood at nakikinig, no?
1: Yes.
11: Ako nga pala si Attorney Mark M. Reyes, isang litigator for almost 3 years na. Mm-hmm. And I'm also a Bedan lawyer, no? So, ano pa pag-uusapan natin ngayon, sir?
1: Aba, you may wait. Oh, Bedan lawyer pala si ano, ha? So Bedan lawyer pala kayo, Attorney Mark, ha?
11: Opo.
1: Graduate ng San Beda. Dito sa may ano yan, sa may Medyola. Aha. So, pag may rally ba, walang klase doon?
11: Meron pa rin. Hindi kami nagsususpend eh. Ah,
1: kahit maingay, no? Naririnig nyo rin. Naririnig nyo ba sa loob ng classroom? May medyo ano lang ako.
11: Natatapunan na yung sasakit mo ng bato eh.
1: Ah, so, talaga. Hindi ka. Pero maganda mag-aaral dyan, ha? Eh, ating kaibigan si Jules, professor dyan sa marketing, di ba?
12: Oo, oh, sa Beda.
1: Sa Beda. At ating kaibigan si Vladimir Gabiga, Tony Vladimir Gabiga, nag-aaral din dyan, ha? Anyway, pag-usapan natin, Tony Mart, no? Itong mainit na, na issue ng...
12: threshold.
1: Threshold. Yung Supreme Court, eh, itong en banc, eh, during the session nila noong September 30 lang, ito lang, ha? Hmm. Inaksyon na niya yung tatlong petition nila, Attorney Vic Rodriguez, ni dating lawyer Bertini Cataluna Posing, at itong huling-huling pinay ni Attorney Ernesto B. Francisco na may question dun sa threshold, yung bilang na sinasabing two-third dapat sa, kasi iba parang binabaanan lang ng ano, binago na nila eh, kumbaga ang turing ng mga tatlong petitioner ito is unconstitutional kasi nga two-thirds dapat ang all base dun sa section 11 of 36 ng constitution na dapat eh all members of the Senate, kung all members 24 two-thirds nga 16. Ano bang masasabi mo rito, Tony Mart? Ano sa tingin ng analysis niyo rito?
11: Gusto ko lang muna ipaliwanag, no? Okay. Ano bang nature ng petition nila?
1: Sige, tama.
11: So, ang sa pagkakaalam ko, yung petition ni Attorney Vic, no? Dating aliado ni President, no? Nag-pray siya for TRO, temporary restraining order, sa interpretasyon ng Senate Court, no, Senate Impeachment Court, sa phrase na all members of Senate, no, under Article 11, Section 6. No. So, maraming nagsasabi na binabaan daw nila yung threshold. Pero sa totoo lang, hindi naman nila binabaan. Iniba lang nila yung interpretasyon ng all members. Kasi...
1: nabawasan. Kasi nabawasan.
11: Well, by implication, nabawasan.
1: Okay.
11: So, hindi naman nila sinasabi na hindi arithmetic yung problema dito eh. Hindi naman 13, 14, o 16 yung kailangan pumoto.
1: Okay.
11: Kung hindi, yung interpretasyon ng all members of the Senate. Kasi sabi ng batas, no person shall be convicted unless there's a vote of two-thirds of the Senate, of all the members of the Senate, di ba? So, yung meaning nung or yung interpretasyon ng all members of the Senate, yung ininterpret ng Senate Impeachment Court. At yun yung kinokontest ni Attorney Vic et al. At ngayon naman, nung pagkakaalam ko, October 1 o September 30, dinismiss ng Supreme Court yung petition nila. No? Pero yung dismissal kasi na yan, sir, gusto ko lang din pong ipaliwanag.
1: Sige.
11: Hindi naman po ito dismissal on the merits.
1: Aha. Technically kumbaga, lang. Technical.
11: Technical lang po, opo. Sabi ng Supreme Court, hindi pa nila nirelease yung buong desisyon, no? Pero ang sabi ng briefer, dinismiss yung kaso o yung petition based on procedural grounds. And number two, yung legal standing daw nila, Attorney Vic. Wala daw silang legal standing. And premature pa yung kaso.
1: Maintap ko kayo, Tony Mart. Pag sinabi mang walang legal standing, ano ibig sabihin? No? Wala pa silang legal personality about dun sa case? Ganun ba yun?
11: Tama po, sinasabi ng Korte Suprema na kumbaga sinasabi na sino ba kayo, ba't kayo apektado? Hindi naman kayo apektado dito. Hindi kayo pwedeng mag-file ng kaso. And number third ground din, nabasa ko, no, premature pa daw yung pagpa-file ng kaso.
1: Dahil
11: wala pa namang nai-injure. Wala pa namang nangyayari.
1: Kumbaga, gusto ng Korte Suprema, may nangyari na. Ganun ba? Ay, ako napapasiguran, dapat may irreparable damages ba? Tama ba ako, Tony? Parang usually, ganun ang ano eh. Gusto nila ng Supreme Court, may mangyayari muna. Pero alam mo, may magandang decision din ng Korte Suprema, yung dun sa OEDPO ni Tony Cabillo, no? Decision na mas binigyang halaga nga yung kahalagahan ng tao kaysa sa property. At yun, dahil nga nagpetition sila dahil nga dun sa 2001 na World Trade bombing, Kuya Roel, di ba? Mm. Eh, pag may nangyari rin daw. Pero doon, inagapan na kaga nila. Nag-preempt na doon. Hindi pa nangyari. Oo, nagdabas. Pero ito, kailangan mo nang may mangyari. Ganun ba, Attorney Mart?
11: Sa desisyon ng Supreme Court, mukhang ganun yung sinasabi nila. Pero kasi yung kaso na na-mention nyo po, no, meron po kasing imminent
1: danger.
11: Danger po. Uh-huh. Kaya minsan, nag-iiba po yung
1: wisdom ng
11: ating Korte Suprema.
0: Pero attorney, di ba sabi niyo wala silang parang di sila dapat mag-file. Sino dapat mag-petition?
1: Kung wala legal standing.
11: Sa tingin ko po dapat kung legal standing yung problema dito, edi dapat si Vice President Sara Duterte mismo yung magpa-file.
1: Kasi siya affected parties.
11: Opo, kasi siya mismo
0: lawyer niya, pwede rin.
11: Pwede naman po, represented by lawyer.
1: Lawyer. No? So, kumbaga, yung word na legal standing, dahil ito sila Victor Rodriguez, hindi naman matatama kahit anong mangyari. So, tama yung decision ng Korte Suprema sa ganitong paraan. Tama ba, Tony Mark?
11: Of course, we always submit with the decision of the Supreme Court. Mm-hmm. But, you know, again, I've read the petition, the well-written petition of nila Attorney Vic, no? Ang sabi naman nila sa petition nila, yung legal standing, kasi pag gumawa ka ng petition, kasi i-argue mo na agad yung mga grounds, eh.
1: Yes.
11: Na ina-anticipate mong pwedeng ma-dismiss yung kaso based on this ground. Okay. Lalo na yung legal standing na yan, laging...
1: Mahalaga yan.
11: Mahalaga po yan.
1: So, pag wala yan, automatic sa tingin,
11: automatic dismiss
0: po diba, yan. Kaya nga, di ba, natalo yung sa nag-file ng petition sa basura, di ba? Kasi taga Las Piñas siya. Hindi siya taga Manila.
1: Hindi siya affected parties. Oo, yun nga yung una natin sinabi na madidismiss nga. Kasi usually...
0: Hindi siya affected.
1: Affected, oo. So, sa tingin nyo, may pa bang paramba para ma-question na naging decision ng SC, Attorney Mark?
11: Kung gusto po nilang ipagpatuloy, question yung decision ng SC, pwede naman po sila mag-file ng MR. Kung ano. Pero
1: MR,
11: usually po, motion for reconsideration, no? So, hindi nakakaalam. Pero usually po kasi, in reality, no, in practice, ang MR po kasi usually na hindi na po nag-grant yan, eh. Kasi parang kinokorek po yung sarili mo.
0: Sarili mo.
11: Diba? Bakit mo gagawin? Unless na lang may nangyari in between na bago. For example, sinasabi ng Korte Suprema, premature pa. At nag-MR si Attorney Vic at ngayon, na-convict na si Sara during the time na pending yung MR. Diba? Mm-hmm. Baka pwedeng magbago yung isip ng Korte Suprema na premature yung kaso. At pwede nilang i-re-argue yung kanilang legal standing. Kasi pagkakaalam ko, legal standing nila Attorney Vic dito, taxpayer,
1: professor,
11: gano'n.
1: Pero kung gano'n may damages na, nabanggit yun, kung may conviction na tapos gano'n, pwede ba bang baligtarin rin ng Korte Suprema ang naging decision ng impeachment court?
11: Yun po yung, yun po magandang question yan. No? Okay. Kasi, sa tingin ko, wala pa pong atang nangyaring ganyan sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero po kasi, sabi ng batas, Senate Impeachment Court lang po yung pwedeng mag-decide. Sa isang impeachment.
1: Siya lang may sole authority.
11: No? Yes, opo. And as for the Supreme Court naman po, pwede mo naman kasing i-appeal yung mga constitutional violations. No? Nangyayari naman yon. So pag sinabi ng Korte Suprema, mali ang ginawa nyo, in violation ng Constitution yan, maapektuhan din po yung decision ng Senate. But not by acting as an appellate court. Hindi po appellate court yung Supreme Court ng...
1: Walang appealable eh.
11: Hindi na po yan pwedeng i-appeal kasi hindi naman po within the jurisdiction ng Supreme Court na yan. But what you can file is an original action. No? Petition, pare nung finali nila Attorney Vic, no? Petition, questioning any constitutional violations. And if an act made by a senator or the Senate Impeachment Court violates the Constitution, then the court would rule na it is void. Di ba? So meaning, mali yung ginawa nung or conviction nung Senate.
1: Hindi kaya magkaroon tayo ng constitutional crisis dyan, Attorney Mark?
11: Yun na nga po ang sa tingnan natin. Tingnan natin po paano nilang isosolve to. No? Pero very interesting yun.
1: Aha.
11: Kasi hindi pa nangyayari ever yun. No?
1: Aha. Okay.
11: So,
1: Thank you muna, Tony Mara. 10:44 na po ng umaga ha, sa mga may lakad ho dyan at kayo pa'y nakikinig pa rin sa Double R sa Radyo Bandido. Ang aming panauin si Tony Mark Reyes, no, kapangalan niya yung director ko yung paborito mong pelikula, yung X. Si Attorney Mark Crespo, litigation lawyer po yan at kasama po namin. Kung ano man maaari kayong magtanong sa amin, ibigay nyo sa aming live di sa FB, sa Facebook at sa YouTube. Meron din po kami yan. At kami po yung napapakinggan nyo rin sa Sky Cable Channel 224 sa lahat ng GMA Aborda Box, sa lahat ng digital boxes nationwide. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo ibato na sa amin sa live. Okay.
0: Eh, sabi nga dito niya, no, si Bukaw Clyde. Hi po, Attorney Mark. Guwapo nyo po. Yan. Kay Mayeta Villanueva. Good morning. Kay RJ Delawin. Good morning, Attorney Mark. Dami nyong fans, Attorney Mark. Kay Juice Wa Nooks. Pa-shout out. Bad guys here. Yan.
1: Okay. Okay, basta pagpapatuloy natin sa usapin ng pagbabad ng threshold no, ng Senado kasi nga nag-decision ng dahil dun sa ano yan eh manifestation ni Senator Aaron Tulpo na kaibigan natin yan pero hindi mo kakalain magiging senador yan kasama-sama lang namin sa bara
11: ganun po ba?
1: Kasama-sama bara hindi sa, sa bar. Legal bara
11: ako po
0: hindi kasama natin sa MPD
1: ayan at pero yung naging senador ha? Iba talagang tadhana no? Kung yan rin anyway sa mga ganitong mga usapin, talagang sabi nyo nga, medyo kabang-abang magkakaroon constitutional crisis. Kasi nga, kung mag-ibang desisyon, Attorney Mark Reyes ng Supreme Court. Although ang Supreme Court, tama ba na siya ang may authority to interpret the law? Diba?
11: Of course, of course.
1: Walang iba pa.
11: Walang iba.
1: Sila lang. Sila lang. Kahit anong gawin ng mga senador na batas dyan, ang mag-interpret pa rin. Ang
0: justices.
1: Yes, ang mga gods natin dyan sa Padre Power. Anyway, so ang pwede lang gawin nila ng mga petition na to, mag-file muli kung may nangyari na.
11: Pwede. Pwede nilang gawin yon. Ayusin muna nila yung legal standing nila kasi baka madismiss ulit.
1: Mm-hmm.
11: So, sa tingin ko naman, kapag may nangyari na at mas dumami pa yung nag-file ng petition, hindi na pwedeng sasabihin ng Supreme Court yung kukwestiyonin ulit yung legal standing kasi ang dami nang nag-file. Parang nagiging class suit na siya.
1: Ah, class suit na siya. Tama.
11: Magandang tingnan din yung ano ba yung interpretasyon ng Senado? Mm-hmm. At kasi doon po ako nagtataka eh.
1: Sige.
11: Kasi 'di ba sabi natin Supreme Court lang po yung pwedeng mag-interpret ng batas.
1: Yes.
11: Pero ngayon po nagulat po ako na first time ko pong narinig na ang isang Senado, although acting sila as impeachment court, korte sila in the under our eyes, no. They interpreted the law.
1: Mm.
11: No, so how did they interpret all members of Senate?
1: Mm.
11: So according to them, sabi noon, ang definition doon noon is those members who are legally and factually capable of
1: factually capable.
11: Oo,
1: what do I mean?
11: Legally and factually capable
1: of
11: rendering judgment. Parang ganun po ata yung definition nila. Correct me if I'm wrong, pero yes, I'm really sure sa dalawang qualifications, legally and factually capable. So, yun po yung kanilang interpretation doon.
0: Pag sinayo mang legally, dapat lawyer ka.
11: And yun nga po eh.
0: Di ba?
11: Kasi po, sa totoo lang, in statutory construction, no, meaning yung pag-interpret ng batas.
1: Batas.
11: Ini-interpret mo lang yung batas kapag ambiguous yung isang
1: phrase,
11: isang word, di ba?
1: Tama.
11: But in this case kasi, no, I'm sure my colleagues would agree with me and
1: yes,
11: mostly the lawyers would agree with me na klaro yung batas eh.
1: All members
11: eh. Uh-huh. All members of the Senate eh. Klarong-klaro yan, walang pwedeng i-argue dyan. Hindi ko, ang pinagtatakan ko ngayon, bakit kailangan pa nilang i-interpret, di ba? Okay, so even assuming na tama yung interpretation nila o tama yung may ambiguity sa batas, tama ba yung interpretation nila? Klaro ba?
1: Kung tama
11: parang,
1: ba?
11: Parang, in, for parang, me naman, ayoko
1: okay,
11: na makasaya
1: okay.
11: Paunahan yung,
1: yes,
11: ano,
1: yes, yes.
11: Parang mas na-confuse pa ako lalo. What do you mean by legally? And what do you mean by factually? Okay, so legally speaking, no? Pwede bang i-explain ko pa, sir?
1: Sige, mahaba pa.
11: Sige. Okay. Kasi naisip ko po ito kagabi. Nag-iisip po ako. Legally, sige nga. I-test natin, no?
1: Mm-hmm.
11: Legally speaking, what do they mean by legally? When they say legal ba, ibig sabihin, legal yung boto mo, ibig sabihin, wala kang kaso? Malinis ka?
1: Malinis ka.
11: Di ba? Wala kang mga pending disqualification? Ganun po ba yung meaning nila? Yun nga po yung nakakonfuse dito lalo eh.
1: Mm-hmm.
11: So, paano kung may pending case ka? Legally capable ka ba?
0: Tama.
11: What do they mean by that? So, for example, Senator Marcoleta, nakakulong siya.
1: Okay.
11: The question is he legally capable? Some lawyers would say yes.
1: Yes.
11: Why? Kasi,
1: hindi pa convicted. May,
11: yun, tama po.
0: Hindi pa convicted, di ba? Sabi.
11: Hindi pa convicted. Eh, sa kaso nga ni Trillanes, eh, sabi ng Korte Suprema, habang hindi ka pa convicted, pwede ka pang bumoto.
1: Bumoto.
11: O pwede ka pang tumakbo.
0: Until proven guilty, di ba?
11: Until proven guilty. Kasi hindi naman po natatanggal yung right mo as a senator, as a civilian, until may final conviction.
1: Yes.
11: So legally, pwede. Di ba? Ano yung factually?
1: Factually, so, sige. Ano bang,
11: sa tingin ko po, yung minimi nila, factually capable, yung
1: present na naririnig
11: present,
1: nila.
11: Para presence eh.
1: Naririnig nila yung nangyayari.
11: Alam mo, nangyayari. May examination ka of the demeanor, of the witnesses, yes, diba? Yes. Nakikita mo yung dokumento, okay. Andun ka mismo sa hearing.
0: Nakikita mo yung attitude, the way kung sumagot yung mga respondent or complainant.
11: And then, going back to my question, is Senator is Senator Marcoleta factually capable? I would also answer yes.
1: Yes. Okay.
11: Why? Kasi naman, we need to remember, even the Supreme Court allowed nga online hearings eh.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
11: So you mean to say, kasi ang ibang argument ng senators, bakit ka pwedeng mag-cast ng vote? Eh, wala ka naman dito. Hindi mo na-examine yung witness, hindi mo na-examine yung documents personally. So you're saying, yung mga judge na nag-online hearing, void yung judgment. Diba?
1: Yes,
11: ganun
1: yes.
11: po yung application dun eh.
1: Pero dito sa kaso ni Senator Marcoleta, Attorney Mart, parang pinayagan mo siya ng Sandiga Bayan na magkaroon ng
0: online
1: view dun sa video hearing dun sa Senate na nangyayari. Malaman niya?
11: I cannot say for what Sandigan Bayan could allow and okay, could not allow. Kasi pending din yung case
1: yes,
11: nila.
1: Yes, yes.
11: But for me, if he's allowed, and if the definition is factually and legally capable, it does not help their cause, yung majority black, di ba? The reason I think why they interpreted it this way, kasi parang feeling nila na paano yung nakulong, paano yung tumatakas, paano yung tumakbo, paano yung nag-ibang bansa. Yun ata yung main concern nila. So if that's really their main concern, their definition did not help them, if any. Di ba? Yun po yung point ko doon. Parang napasama pa lalo yung definition nila. Well, it made it more confusing than it really is na. So,
1: tricky nga, minsan eh. Parang,
0: pero kasi di ba, pagka online hearing, lahat ng mga parties may approval. Oh, sige, pwede. Eh, dito sa Senate, may approval ba si ganito para magkaroon ng online?
11: They could make the rule. I don't understand
1: they could
11: why
1: make the rule.
11: Yes, kasi I don't understand why don't they make the rule kung yun yung issue nila.
1: Pero kung kasi meron pero yung rule nila, Attorney Mark, mapudol kayo. Eh dapat with consent ng Sandigan Bayan, 'di ba? Kung papayagan kasi nga nasa jurisdiction siya ng korte si Attorney si Senator Marcoleta, 'di ba?
11: They could also do that. They could also acquire the consent of Sandigan Bayan, but they don't have to. They could make

0: by adding legally and factually capable, no, mm-hmm, of attending the hearings, rendering decision, etc. Yes, so nagpetition ulit sa Korte Suprema, which was denied by the Supreme Court kasi premature pa yung premature case at pa. No legal standing daw sila, Attorney Vic. And as far as we're concerned now, valid yung interpretasyon ng Senate Impeachment Court. And yun yung masusunod.
1: Ako, maraming salamat. Ako, sana makausap rin natin si Attorney Mark Reyes. No? Tsaka ano to, matututo kahit mga nag-aaral ngayon ng law. Mga estudyante ng, di ba, very, ano to, extraordinary kasi to, Attorney Mark, di ba, itong pangyayari natin ngayon.
0: Very, very extraordinary.
1: Okay, sa magbigay tayo ng kanyang, Ruel, ikaw ba, sa tingin mo, sa pagbaba ng threshold, magbigay ka ng opinion, sa tingin mo ba, ano ba, ano, makakonvict ba rin sa CBP sana? Okay,
2: pag titignan mo kasi yung attitude ng mga senator, may kinikilingan eh.
1: Mm-hmm. So, wala ko, abang sasayta ka.
2: So, lalabas eh, pag binaba mo threshold, eh, baka pumasok.
1: Ah, okay. Sa akin palagay naman eh, oo, dahil dun, base dun sa kaya nga binaba ang bilang para makonvict. Oo, sa tingin ko, makonvict sa... Abangan lang natin siguro ang susunod na kabanata. Okay, ang mga nanalo sa atin, sa GCAS, Kuyang Ruel, si Milagros Kalalang, at pangalawa, si Daisy Rojero, at ang pangatlo, message nyo kami sa fanpage sa amin, na double sa Radyo Bandido, at pangatlo, nanalo ko yung Ruel, si Paulo Miguel, yan, direct message mo ko sa aming fanpage, yan, double sa Radyo Bandido, at pakilike at pakipollow. Ako, maraming salamat sa aming panuhin, si Attorney Mark Reyes, litigation lawyer, any contact number, ay kami mo nang kontakin yung bago para mabigyan
0: namin. Pwede ba ako mag-shoutout?
1: Oh, sige, sige.
0: Shoutout sa mga kaibigan ko nanonood, no? Salamat sa pagsuporta, especially kay RJ, no? Mahal na mahal na yung mga kapwa naming Bisaya.
1: Okay.
0: So, sa mga nanonood, salamat po sa pakikinig sa amin.
1: First time, na-virginize natin si Attorney Mark Reyes. First time
0: ko pong
1: ma-interview sa media. Okay, maraming salamat. Muli, piliin po natin maging mabuti kaysa maging tama. At happy weekends po! Hello, good morning, Rocco! Bye-bye! Happy weekend!
2: Ang programang ito ay tinsan nyo ng Robust Dietary Supplement for Men. Astig to! Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal!
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Sawa ka na ba sa mga bardagulan at bangayan? Heto na, ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan.
2: Isang maganda at mapagpalayang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Rekta, dito lamang po sa DZRJ 810 AM at Radyo Bandido TV. Ako po ang inyong lingkod, Jessica David. Samahan niyo po ako sa isang oras na huntahan kung saan Rekta po natin pag-uusapan ng ilan sa mahalagang issue na kinahaharap po ng ating bayan. At para talakayin po yan, re-rekta po tayo syempre sa source ng mga balitang yan. Kaya naman, sali na po kayo sa usapan, bukod po sa radyo at TV, maaari nyo rin po kami nga mapanood. Ayan, no? Shinare ko na. Via Facebook at YouTube Live, siguraduhin lamang pong nakafollow kayo sa aming social media accounts, no? Hanapin nyo lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. I-share nyo na po ang ating Facebook Live at pwedeng-pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan dahil at mag-comment of course, no? Dahil dalawang maiinit na issue po ang pag-uusapan na natin ngayong umaga. Isa na po yan, yung mga maiinit na nangyari ngayong nadaang linggo sa impeachment trial, particular na po yung pagsalang ni Davao City Mayor Baste Duterte at ang press con po kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Mamaya po sa ikalawang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin yan. Pero bago po yan, unahin po muna natin itong isang issue, no, na isang mahalagang issue na kung i-describe ko nga po, dekada-dekada nang pinag-uusapan, pinagdedebatihan, pero alam niyo po yun, hanggang ngayon tila wala pa rin malinaw na sagot o direksyon kung ano nga ba talaga yung nararapat at makatutulong para sa ating bayan. At yan po yung issue ng anti-political dynasty, di ba? Kung mapapansin niyo po, tuwing halalan, tuwing kampanya, tinatanong lagi yan, pero hanggang tanong na lang, no? Parang wala pa rin tayong malinaw na sagot kung ano nga ba, no? Although nasa konstitusyon natin siya, parang malabo pa rin siya ano nga ba dapat talaga yung batas at panuntunan natin pagdating sa political, anti-political dynasty, no? At in fact po, no, kamakailan mismong ang Korte Suprema po ang nagpaalala sa Kongreso tungkol nga po dito sa issue na ito na dapat nga ay may malinaw tayong malinaw na kahulugan. Ano nga ba itong anti-political dynasty, sino ba yung sakop nito, and more importantly, ano, asa na yung batas natin dito, hindi ba? At syempre po, para tulungan tayong pag-usapan itong masalimuot na issue sa anti-political dynasty, mapalad po tayo dahil makakasama po natin sa ating programa si Attorney Irene Aguila, co-convener po ng grupong Dapat Isa Lang. Attorney, magandang umaga po sa inyo at welcome po sa programang Rekta. Jessica David po.
3: Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood po. Magandang umaga, Jessica. Maraming salamat po sa pag-invite sa amin.
2: Opo, Attorney, Rekta ko na po muna kayong tatanungin dito sa issue, sa tanong na ito, no? Itong issue na to. Kasi Attorney, ako, nahihiwagaan din ako personally, no? Bakit ba sa tinagal-tagal na nang pinagdedebatihan itong anti-political dynasty, sabi ko nga kanina, Attorney, kada eleksyon, kampanya, tinatanong pa even yung mga kandidato natin. Pero parang after naman ng eleksyon, after ng ano, parang nakakalimutan, nawawala at sige lang patuloy tayo sa pagdebate tungkol dito sa anti-political dynasty.
3: Ako sa tingin ko, sasabihin ko, hindi ako naniniwalang nawawala o nakakalimutan. Nawawala at kinalilimutan talaga.
2: Deliberate pala, deliberate.
3: Yes, yeah. Hindi yan nakakaligtaan. Sadyang hindi talaga to binibigyang pansin o prioridad. Kasi syempre, kung titignan natin, ang dapat gumawa ng batas, o sila mismo yung dynastic, eh. Diba? Tingnan natin ang Senado, ilan ang magkakapatid, ilan dyan ang maraming kapamilyang nakaupo sa iba't ibang posisyon, lalo na po pag tingnan natin ang Kamara de Representante. Napakarami, I think 80% if I'm not mistaken, no? Based sa mga pag-aaral, ay galing sa mga miyembro ng dinastiya. Tapos sa kanila ba tayo aasa na sila ang gagawa ng batas na kikitilin ang kanilang ang buhay ng kanilang political dynasty? Sa tingin ko, hindi nalilimutan, kinalilimutan at ginawala sa prioridad yan. Kaya,
2: tama, attorney.
3: Kaya po, dapat tayo na kasi ang tagal na natin, masyado na tayong patient. 39
2: correct. Tama, attorney. At hindi lang Congress. Parang lahat, attorney, na napaisip ako bigla ngayon. Parang halos lahat ng, ayun o, sa isip ka mula president down to ano, parang lahat may kamag-anak, attorney, ano? Bakit hindi ako nasama dyan sa kamag-anak ngayon? Ayoko.
3: Ay, ikaw ang gwagwa, diba? Mag-open up the doors naman. Let other people come in. Kung
2: yes,
3: isa na sinasabi
2: attorney.
3: Natin, diba Jessica, nung bata tayo, minimemorya natin yung bawat lalawigan, ano yung produkto, bawat bayan ngayon. Magsabi ka ng lalawigan, sasabihin sa'yo anong dynastya na mamayagpag. Parang yun talaga yung na-associate ng mga tao. At sa tingin natin, dapat ma-alarma tayo kasi if we do a survey, sa tingin ko, makikita naman natin kung saan namamayagpag ang mga dinastiya. Kitang-kita naman na marami dyan ay nananatiling umaasa sa kanila, nananatiling mahirap, o umaasa sa ayuda, sa dole outs, hindi naman dapat ganoon. So sa tingin natin, our people deserve better choices.
2: Correct, attorney. Pero tingin ko, attorney, no, ano pong masasabi nyo dito? Naisip ko din, attorney, na parang yung realidad ba, attorney, that the reality is, parang mahirap din talaga siya sa, tama ba itong tingin ko, attorney, parang cultural context din sa kung iisipin. Kasi tayong mga Pilipino, diba sabi nyo nga, attorney, nung bata tayo, elementary tayo, lagi sinasabi, close family ties. Diba yung mga Pilipino? Kaya pakiramdam ko, attorney, marami din sa ating mga kababayan, parang kapag tinanong mo sila, sasabihin nila sa'yo na, okay lang naman yan kasi mabait naman yung pamilya na yan. Kung parang bata pa lang ako, tumutulong na talaga yan. So, anong tingin nyo dito, attorney?
3: Ako, Jessica, alam mo, nung mga siguro 10 years, more than 10 years ago, ginagawa na namin itong laban sa anti-political, sa mga political dynasties. May nakakausap kami at sinasabi, bakit kami lalaban? Yung lolo ko, binigyan na ng scholarship. Pati tatay ko humingi ng scholarship at nabigyan. Pati ako. So ang sagot namin dyan, bakit kailangan humingi? Hindi ba kung mahusay yung leader mo, hindi niyo kailangan na humingi? Kasi ang ayos ng sistema at maayos ang trabaho mo, hindi mo kailangan mag-beg. Hindi mo kailangan pumila na magiging pabor sa'yo. Sa tingin ko yun ang naging problema. Culturally, tama no, Jessica, na sana, if we go back pa even sa Spanish times,
2: correct.
3: Sanay tayong may amo, sanay tayong may nagahanganian. Na gaya ng pagbungan mo kanina, umaasa tayong isang mapagpalayang Pilipinas. Diba? We should be free. Not just of our foreign colonizers, but also the political clans that have lorded it over. Yung bang nag-aari-ari ang mga pamilya na maaari naman may mabubuti. Hindi ko sinasabing lahat sila walang hiyan. Meron matitino, pero sinasabi lang natin, pwedeng wag naman kayo sabay-sabay. Pwede naman kayo mag-group chat. Kung may ideya kayo, share ninyo. Hindi naman kayo lahat kailangan sa konseho. Hindi naman lahat kayo kailangan senador. Hindi naman kailangan si mayor ay binubulong kay Mrs. na vice mayor na siyang pununo ng sanggunian. Kung ano yung ilalagay sa budget, pwede namang mag-usap, pwedeng isa.
2: Pwede namang advice, attorney, di ba?
3: Yes, advice. Kaya nga kung close kayo, pwede talaga kayong mag-usap. Hindi kailangan nakaupo lahat sa posisyon.
2: Tsaka sabi mo nga, attorney, napakasimple, no? Parang give chance to others, di ba? As simple as that, no? Pero dako muna tayo dito, attorney, sa inyong grupo, ano, na nilunsad niyo po itong parang online signature campaign. Ano po ba itong dapat isa lang? At bakit niyo po isinusulong itong signature campaign na to, attorney? Paano ito makakatulong sa paggawa ng isang anti-political dynasty law?
3: Okay. So ang dapat isa lang movement, isa po itong pagkikilos ng mga ordinaryong mamamayan, no, mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas na nakikita na napakatindi na ng problema ng political dynasties. At gaya na rin nabanggit nyo, napakatagal na natin nag-aantay na gampanan ng Kongreso ang kanilang mandato. Eh, hindi nila ginagawa. At kami sa dapat isa lang naniniwalang hindi tayo dapat mag-antay. Kasi nakapaloob naman sa ating konstitusyon na mayroong mekanismo kung saan ang ordinaryong mamamayan, through the mechanism called People's Initiative, tayo mismo ang magpapanday, magbabalangkas ng mga batas na gusto nating makita. Kasi kung isipin natin, ang mga miyembro ng House of Representatives o Senado ay kinatawan lang natin. Sila ay mga representatives nga lang natin. Ito, sa People's Initiative, tayo mismo, hindi tayo dadaan sa representante natin. Tayo ang gagawa ng batas. May mekanismo yan sa konstitusyon. Meron ding batas na sinusuportahan ito. Pati ang COMELEC, may mga regulations patungkol dito. So ang ginawa natin ay gagamitin tong mga mekanismong to para once and for all, magkaroon tayo ng genuine anti-political dynasty law.
2: Napanood ko po, attorney, yung mga materials ninyo sa Facebook, ano? At tama po ba ako ng pagkakaunawa, attorney, na kakalap po kayo ng 7 milyong signature? Bakit 7 million, attorney? Yun po muna.
3: Siguro may magic number kasi tayo, no? Base sa konstitusyon, sinasabi dapat makuha natin ang 10% ng lahat ng botanteng Pilipino.
2: 10%.
3: At diyan, kailangan bawat distrito represented at least 3% ng kanilang distrito ay pabor doon sa sinusulong nating panukala. So may 3% at 10%. At base sa datos, malapit na tayo sa mga 70 million na voters, registered voters. So naglalagay tayo ng palugid konti o buffer. No? So kaya ang aim natin ay 7.5 million signatures throughout the country in all legislative districts. At Jessica, kasama po dyan yung mga OFWs natin. Kaya kahit wala kayo sa Pilipinas, pwede nyo pong ipaabot ang inyong pagkakadismaya dito sa kawalan ng ating political dynasty law sa pagsali dito sa ating petisyon.
2: Attorney, kahit hindi ka po registered voter, pwede?
3: Ayun, registered voter siya, Jessica. So kinakailangan, una sa lahat, nagrehistro ka na. Pangalawa, aktibo yung inyong registration. So dapat hindi mo pinayagan na lumagpas ang 2 voting cycles at hindi mo nakaligtaan bumoto. Alam ko marami sa kababayan natin, baka hindi active. So maganda rin itong panahon na i-activate natin yung ating registration. Doon naman sa mga hindi pa nakakaboto, yayain niyo po yung mga botante sa inyong mga tahanan na makilahok dito. Lahat po tayo, meron po tayong papel na gagampanan, whether you're registered or not. Pero yung lalagda, registered voter po.
2: Registered po. Tapos, attorney, pagkatapos po neto, isusumitin ninyo sa COMELEC yung mga nakalap ninyong pirma, at magkakaroon po tayo, after which po, magkakaroon po ng tinatawag na national referendum. Ito po, attorney, I'm sure some of us ay hindi po familiar. Ano ba itong national referendum na ito, attorney?
3: Yan, tama no, Jessica. So gagawin ng COMELEC, i-check niya, verify niya yung mga signature. Yun yung unang stage, after the second stage, no? So matapos tayo yung mangalap ng signatures, i-check gaya ng sabi nyo, i-verify nila. Kasi hindi po tayo tulad ng iba, wala tayong nilalagay dyan ng mga peke. Hindi po pwede sila Mary Grace Piatos na pumirma dyan. Totoong tao, totoong Pilipino ang mga pumipirma dyan. Siyempre, chicheck ng COMELEC. Pag na-check yan at sinabing, satisfied yung 3%, satisfied yung 10%, tama yung forma ng inyong petisyon, gagawin dyan yung sinasabi nyong referendum. Ano po ang referendum? Para lang po itong halalan, kung saan boboto po lahat ng registered voters. At may tanong, ang tanong, sang ayon ba kayo na dapat buwagin ang political dynasty sa pamamagitan ng panukalang batas na ito? Yun lang ang tanong, yes or no? Yes or no lang po. Kung makakuha tayo ng yes na majority, batas na po yung ating sinusulong. Hindi na kailangan dumaan sa mga representante natin, sa Senado o sa Kamara, ni lagda ng presidente, hindi na kailangan. automatic po yun. Ganun ka-powerful ang ating, ganun po makapangyarihan ang Pilipino. So, let's do
2: so,
3: it,
2: di ba? So, pala, attorney. Sorry, no, hindi, honestly, attorney, hindi ako pamilyara, no? Yung, may mga nagawa na bang ganun, attorney, na national referendum, na kapag implement na ba, nagawa na ba sa bansa yun, attorney?
3: Ayan, kaya siguro hindi tayo familiar kasi wala pa
2: Correct.
3: Talaga nagsasucceed. Bagamat ako, naging parte na po ako ng ilang people's initiative sa nakaraan, mahirap po kasi makuha yung 7.5 million o yung 10%. Bakit? Kasi ordinaryong mamamayan lang, wala namang kaming makinarya, wala po kaming private army, wala kaming
2: Correct.
3: Mga binabayaran ng mga leader para mangalap ng signatures. Pati pag photocopy dati, ang mahal, di ba? So,
2: yes.
3: Kaya po, ang minarapat po ng grupo na gamitin po ang teknolohiya ngayong panahon na to. Since tanggap naman po ang e-commerce, digital signatures, in fact, meron na rin po e-notarization, susubukan po nating mangalap ng mga signatures using online para hindi magastos.
2: Ano diyan,
3: attorney,
2: para abot
3: po ng lahat. Sabi naman
2: Hello,
3: po ng
2: COMELEC.
3: Sabi po ng COMELEC, wala naman pong batas na nagbabawal dito.
2: Oh.
3: So, at ang payo lang ng COMELEC, no, ay makakuha kami ng no objection mula sa DICT at sa Privacy Commission. At yun po ay nakuha na po natin. So, kaya po ibinuo itong platform na ito kung saan masinsin po ang IT group natin na inayos po ang platform para sa seguridad ng mga impormasyon na mapapasok dito. Pagkatapos niyan, ito po ay dadalhin sa COMELEC. So, ang database po na yan sa COMELEC po, mapupunta.
2: Nasabi mo, attorney, na yes or no lang, ano? Tapos kapag nanalo ang yes, automatically, batas na siya. Ano po yung batas na yon, attorney? Kumbaga, ano yung nilalaman ng batas na yon, attorney? Na kanino siya, na kay COMELEC, ganyan. Ano po yung mga laman niya?
3: So, siguro explain ko lang, no? Ginawa ng grupo namin sa D1L, kami po ay nagpanday at nagbalangkas ng sarili nating version ng anti-dynasty law. Kasi nakita naman natin yung mga lumalabas, medyo naglolokwa naman po tayo, di ba? Ginagamang permanente at lehitimo ang political dynasty. Nagkukunwari silang anti-dynasty, pero kung basahin natin, parang pinatatagal nila at ginagawang napakahirap ninyong tanggalin sa pwesto. So tayo po ay gumawa. Ano pong mga features nito? Nabanggit niyo po, Jessica, kanina yung desisyon ng Korte Suprema. At
2: yes.
3: Proud po ako na yung aming version ay nagsasatisfy dun sa guidelines ng Korte Suprema na sinasabi lang ideal na anti-political dynasty. No, anong nilalaman yan? Sinasabi natin, isa sa national, isa sa local. Yun lang.
2: Isa sa
3: bawal ang dalawang national, 10 local. Ayan, common
2: kaya
3: yan.
2: Po ang grupo niyo dapat isa lang.
3: Yes, dapat isa lang. Hindi naman natin sinasabing dapat zero, di ba? Dapat isa lang.
2: Dapat isa lang. Okay.
3: Yes, tapos, di katulad ng nasa Kongreso, sa lower house, doon kasi pumapayag sila sa succession, yung si nanay mayor, tapos susunod si tatay mayor, sunod.
2: Kapatid, sa inyong version po.
3: Sa atin po, bawal yon. Hindi po ito relay race, hindi po ito pasahan ng pwesto. So pag natapos si tatay, hindi siya pwedeng palitan ni anak. Meron po tayong cooling off period. Kung saan,
2: cooling off period.
3: Yes, kung saan may isang termino na bawal hanggat fourth degree nila na tumakbo sa posisyon na yon. Bigyan po natin
2: isang termino,
3: break.
2: Attorney.
3: Yes, isang
2: termino.
3: Break muna, 'di ba? Cool off muna tayo. 'Di ba? Anyway,
2: tama,
3: kung talagang
2: tama.
3: Magaling ka, hahanap-hanapin ka naman mamaya, 'di ba?
2: Correct, attorney. Tama, kung magaling ka talaga.
3: Pero pasubok muna ng iba, 'di ba? So, 'yung sinasabi natin. Pangatlo po, sinasabi rin natin bawal 'yung simultaneous. Ibig sabihin nga, 'yung sinasabi natin, isa lang dapat sa national, isa sa local. Bawal 'yung sabay-sabay. Tapos at dahan na rin po ay sakop that sa cloud din po natin ang party list. Kasi sa mababang kapulungan, hindi po covered ang party list. At alam naman po natin ang realidad, ginagamit ang party list na extension ng family. Pa. So, hindi tayo nagbubulag-bulagan sa realidad. Yan. So, saklaw po yan. Pangat, meron pa po, ang isa pa po, meron pong penalties. Kung kayo po ay lumabag dito, ibig sabihin, hindi ninyo inamin O kunyari ay nag-inay kayo na ang tatay niyo, 'di ba? Or kasi mag-fill up kayo, 'di ba, ng certificate of candidacy.
2: Candidacy.
3: Tapos sasabihin doon na wala ako, to my knowledge, wala akong pamag-anak within the fourth civil DPP.
2: Or hindi ka aware, na, attorney, 'di ba? Namanay ko ba? Hindi ko kilala 'yan.
3: Diba? Okay. So, kung mapatunayan kasi na nagsisinungaling ka, aba, baka ma-disqualify ka at pwede rin kuwaran to, yung matanggal ka sa posisyon. At ang pinghuli po, yun po ang ating bilang fourth civil degree, hindi lang second. Yes, kasi yung mga versions ngayon, second, ibig sabihin, tatay, anak, ganyan. Sa atin, alam natin ang tiyuhin, pamilya yan. Ang pinsan, pamilya yan. Ang lolo mo, great-grandfather mo, pamilya yan. At sakop pa natin ang common law wife, common law husband.
2: Common law wife.
3: Yes, kasama po yan. Kasi aware naman po tayo sa realidad, sa ground. Hindi po ba? Paulit-ulit nga yung mga mukha eh. So alam na natin yung mga family tree ng mga tao. Kaya sinasabi natin, palawakin naman natin. So base dito, proud po kami na ito po din yung mga sinasabi ng Korte Suprema na dapat nilalaman ng totoong anti-dynasty law.
2: Kung halimbawa, attorney, di ba, kasi naglabas na yung Supreme Court no, na dapat nga yung Congress, it's their responsibility. So, paano yan, attorney? Ongoing itong inyong People's Initiative. Tapos, paano kapag napasa bigla? Kasi sabihin nila, ito, sabi ng Supreme Court, kailangan na nating madaliin. Eh, minadalingan na ngayon nila, attorney. Paano pong mangyayari na ipasa halimbawa?
3: Ang mangyayari kasi niyan, kung napasa nila, tapos tayo ay nag-succeed pa rin, yung batas po natin, mas later po yun, yun po ang magpe-prevail. Ganun po kasi yun.
2: Oh, so,
3: patas kahit lang po tayo ng kapangyarihan, no? Meron tayong kapangyarihan gumawa ng batas. Siyempre, siguro nga, sana hindi magkatotoo yung sinasabi mo, pero baka ganun nga yung magiging plan na dahil matatakot yun, diba? Diba? Mm-hmm. So, madaliin nila yan. Tapos ang mangyayari, pag tayo nag-succeed, ma-modify po natin. Kumbaga, mababaliwala po yung Peking anti-dynasty do, at ito po yung iiral.
2: Kahit halimbawa, thinking ahead lang, attorney, no? Kahit halimbawa, kung sabihin po natin, halimbawa, next year, maipasa ng Kongreso yan, mapirmahan po niya Pangulo, tapos nag-succeed po yung inyong People's Initiative, let's say, a year after, pwede pa rin po, attorney.
3: Yes, definitely. In fact, the People's Initiative can be used for anything. If there is a law, kung meron tayong batas na hinahanap o meron tayong ayaw sa mga batas na nakita natin, pwede natin gawin itong mekanismo ng People's Initiative para itama ang mga maling nakikita natin o mga kakulangan na nakikita natin.
2: Pwede pala yun, attorney. No? Kapag may mga batas nga tayo na we think na yun nga, hindi naman na-aaksyonan, pwede po pa lang tayo.
3: Yes, definitely.
2: Kumilos.
3: Pero siyempre, Jessica, mahirap. Hindi siya ganun madali. Kasi wala naman tayong mali-maleta o milyon-milyones na perang pag-ikot. Ang atin po ay volunteer. Kusa po ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo, iba't ibang sektor. Tayo po ay nag-aambag-ambag ng sarili nating pera para mapausad ito. So, kailangan natin yung threshold. Kaya medyo mahirap din siya. Pero umaasa po ako dahil matunog po ang usapin ng political dynasties ngayon. At dahil din sa teknolohiya, siguro po ay mapapadali ang ating trabaho.
2: Mm-hmm. Siguro ito, attorney, ano, bago, second to the last question, ano, para po sa mga nakikinig, sa mga kababayan nga natin na, ayun nga po, nabanggit ko kanina na talagang, kumbaga eh, may paninindigan. Naalala ko, attorney, kung napanood niyo yun dati, di ba nagpa-caravan ang Congress? Parang town hall sa mga iba't ibang probinsya, no? At may isa pang, may naaalala po akong napanood ng video na may isa po tayong kababayan na very passionate siya, na pinagtatanggol niya na, bakit yun naman kami pagbabawalan, ganyan, na suportahan, mahal na mahal namin tong pamilya na to. Paano po natin mako-convince yung mga kababayan natin, attorney, na ano, maging open-minded po sila na, yes, maybe scary itong change na to, pero worth it naman ito para sa atin.
3: Ako, una sa lahat, klaruhin natin, wala tayong pinapatama ang isang pamilya. Mm-hmm. Sabihin ko, talagang iniidolo mo yan, sabihin mo sa kanila, patakbuhin nila yung pinakamagaling nila at iboto nila. Mm-hmm. Diba? Huwag naman yung kung sino na lang sa pamilya nila, baka patapon yung iba. Diba? Yung pinakamagaling nila, yung ipalabas nila. Oo, di ba? Yan yung sinasabi natin. Pero isa lang. Isa sa national, isa sa local. Anyway, sinasabi ko, kung magaling talaga yan, hindi niya kailangan
2: Tama.
3: ng kapamilyang kakampi. Di ba? Kung talagang magaling yan, kaya niya makipagtrabaho kahit sino pa yan. At ang maganda rin, isipin natin, tatandaan pa natin ng mga panahon na, kunyari, isa lang yung airline o isa lang yung telco provider. Siyempre, alam natin yung mga servisyong ganyan, naging maayos nung nagkaroon ng kompetensya. Hindi
2: Competence.
3: pa. So, kasi kung may kompetensya na yan, susubukin nilang gagalingan yung trabaho nila. At ay naniniwala ako na deserve natin lahat na galingan ng mga servisyo publiko natin ang kanilang trabaho. Na ang mga lingkod bayan, tayo ang kanilang prioridad, hindi ang kapakanan ng kanilang pamilya. So, ang sasabihin natin, go, supportahan niyo yung pamilya na yan, pero sana makiusap ka din. Isa lang. Kasi kung
2: isa
3: love
2: lang.
3: Ka nila, isa lang talagang patatakbuhin nila. Papayagan nila, magpaparaya sila. At hahayaan nila ang iba rin na tumakbo. Yun yung ating sinasabi.
2: Ito last na lang siguro, attorney. Curious ako, no? Hindi ba ito, halimbawa, parang questionin, no? Ng mga syempre, powerful talaga itong mga nasa dynasty. At sabihin nila, I don't know if this makes sense, attorney, na parang hindi ba limiting yan sa karapatan ko bilang tao na tumakbo and all, ano? I'm sure may mga ganong magre-raise, attorney. Ano po ang sagot ninyo sa ganun, attorney?
3: O, sigurado ako, Jessica, natatanta rin tayo ng kaso. Kasi imagine yung kanilang hanap buhay ay titigilan mo. Di ba yung pangako ng tatay sa anak na magkakaroon ka ng distrito, eh biglang nawala, napurnada, di ba?
2: Tama.
3: Tingin ko, ay inaasahan namin na mag-quickest. Pero kaya po ay nire-reassure po namin ang publiko na masusi pong pinag-aralan itong batas na ating sinusulong. Dumaan po ito sa napakaraming pag-uusap, no? At kung babalik po tayo kung sinasabing nilimitahin nito ang choice at ang karapatan na tumakbo, in 1987 pa lang, sinabi na ng bansang Pilipinas na dapat may limitasyon. Kasi nung niretipakihan natin ang saligang batas, nandoon klaro, dapat may prohibition against dynasties. Ang sinong naglagay dyan, may constitutional convention, pero sinang-ayunan niya ng taong bayan. So ikaw, pinapangunahan mo ang sinabi na ng taong bayan na gusto niyang makita. Noong 1987, sinabi na yan ng taong bayan na gusto niyang may limitasyon eh. So kung talagang ikaw ay naglilingkod sa bayan, ikaw ay magpaparaya. Love entails sacrifice. Sacrifice
2: Correct.
3: Of ambition. Diba? You
2: Correct.
3: Can serve, you can let your family serve, but not all of you at the same time.
2: Tama. Kung talagang mahal mo ang bayan, attorney, na willing to sacrifice. Yeah. Parang ano namang mawawala? Sabi, takot-takot ba kayong mawala sa limelight? Parang gano'n ang dating, attorney. Ano? And ayun, maraming salamat, attorney. Ang dami kong natutunan. Even yung national referendum, attorney, ha? Kumbaga, anti-political dynasty yung pinag-uusapan natin, pero natutunan po sa People's Initiative at yung national referendum.
3: Maraming salamat, Jessica. Umaasa ako na kayo ay lalagda at makikiisa rin sa ating kampanya, sa kampanya at laban ng bayan, para nga makita na natin ang isang mapagpalayang at malayang Pilipinas.
2: Maraming salamat po,
3: salamat
2: Attorney po. Irene Aguila, co-convener po ng Dapat Isa Lang Movement. Ayun, ano, gaya nga po ng sinabi ko, ang dami kong natutunan na pinag-uusapan lang natin is anti-political dynasty, pero very interesting na pwede pala, no, yung people's initiative na tinatawag, kung may mga batas tayo na tingin pala natin eh parang parang useful pa ba ito, itong batas na ito, nakatutulong pa nga ba o naaabuso na nga ba, eh may kapangyarihan pala tayo, ano, na magkaroon ng people's initiative. Pero sabi nga ni attorney, ang realidad mahirap gawin, ano, mahirap gawin, na mahirap magtayo, magpagulong ng isang people's initiative. Pero mabalik tayo dito sa anti-political dynasty, ano? Ito pong sinusulong ng Dapat Isa Lang Movement ay kaiba po dun sa mga panukalang batas na meron po ngayon yung Kongreso. Pero naaalala ko bigla, ang oras 11:32 na, Bitinin po muna natin yung usapan na yan, ano, yung pagtalakay na yan. Magta-time check po muna tayo ng mabilis na mabilis na. At itutuloy po natin yung talakayan sa anti-political dynasty. At hopefully, pumasok na po ang ating guest patungkol po sa mga nangyari dito sa impeachment trial. Huwag po kayong aalis ha. Magbabalik po ang programang Rekta.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
5: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Sawa ka na ba sa mga bardagulan at bangayan? Heto na ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan. Nagbabalik po ang programang Rekta. Ako po si Jessica David at kanina po ay pinag-uusapan natin itong sabi ko nga dekada ng issue sa anti-political dynasty bill, ano? Lagi pong pinagdedebatihan 'yan, 'di ba? Lagi kong naaalala, estudyante pa lang ako kapag kapag halalan, pag may pagkampanya, no? 'Di ba? May mga presidential debates tayo at lagi pong tinatanong itong anti-political dynasty, pero ngayon na lamang pong nagtatrabaho na tayo, parang wala pa rin, di ba? Walay pa din, ano? Wala pa rin malinaw na direksyon kung ano nga ba yung mangyayari, ano nga ba yung magiging direksyon ng ating bansa, ng ating gobyerno pagdating sa anti-political dynasty, ano? Although ang kongreso naman po, meron na silang mga proposed bills or ipinanukala laban po dito sa political dynasty. Ay, good morning muna kay Sir Alex Fuentes. Ayan, nag-comment po siya sa ating Facebook Live. Hi Sir Alex, happy listening po sa inyo. At ayun nga, no? Ang sabi po ng advocacy group na dapat isa lang, ayusin lang natin ito. Ibigay lang natin kay Professor Kalilong itong ating Zoom live na link, ano, dahil hindi makapasok si Professor. Ayan, ito, bigay lang natin yung link. Makakasama po natin si Professor Froilan Kalilong, no, para tulungan po tayong pag-usapan. Ito naman pong sa impeachment, ano? Yung impeachment ngayong linggo, ha, medyo controversial. Controversial yung nangyari ngayon dahil una, lumabas po o sumalang si Davao City Mayor Baste Duterte bilang isang hostile witness. Hindi lang po siya basta-basta pumunta sa impeachment trial, kundi sumalang po talaga siya as a hostile witness. Meaning po, siya po ay witness ng prosecution. At marami po yung naging usap-usapan sa pagdalo ni Mayor Baste. Sabi nila kapag tumingin po kayo sa social media, yan talagang, alam mo naman tayo mga Pinoy, no, mahilig tayo na ang napapansin natin yung mga itsura, yung aura, hindi po ba, yung vibes, di ba? At ang yung ilan sa kanya mga taga-suporta, kumbaga okay sa kanila, ano, na parang wow, hindi ba, parang very astig, di ba? Very very maangas yung dating at very kalmado nga daw po ang Mayor Baste. Pero syempre, para naman po sa kabilang panig, para sa mga bumabatikos naman, para sa kanila, negative, no? Negative yung parang, sabi nga po ni dating Senador Antonio Trillanes, yung pagka-mafia vibes daw ni Mayor Baste. So tanungin natin mula sa isang political analyst ko, ano nga ba? Nakatulong nga ba? Paano nga ba naka-apekto itong pagsalang ni Mayor Baste? Nakatulong ba to? Nakasama ba para sa prosecution, maging sa depensa? Hindi ba? Lalo-lalo na po, ang sabi po ni, kung inyo pong napanood, at para po sa mga hindi nakapanood nung impeachment nung September 29, kung saan dumalo at sumalang si Mayor Baste, ayon po kay Mayor Baste, hindi niya po alam. Ano, hindi niya po alam, hindi po siya aware tungkol sa mga negosyo, yung private na, kumbaga private dealings ng kanyang ate o ng kanyang kapatid, si Vice President Sara Duterte, no? Hindi niya daw po pinapakialaman 'yon, isa po 'yon. Pangalawa po doon, ayon po kay Mayor Baste, Eh, nung napag-usapan yung mga procurement, ano, kasi ang kino-question po dito is yung GenCorp, ano, kung saan nakakuha ng ilang mga kontrata sa lokal na pamahalaan ng Davao City. At ang lumalabas po, nandoon kabilang sa GenCorp, si Vice President Sara Duterte, no? At ang sabi po ni Mayor Baste dito, hindi naman daw po siya, ipinagkakatiwala niya din po yung pagpirma sa kanyang, for example, sa kanilang Assistant City Administrator, ano? At naaalala ko po, parang binring up po dyan particularly, no? Sinabi po mismo ni Senator Tito Soto yung Arias Doctrine na sinasabi na kumbaga nangyayari po talaga siya dun sa mga opisyal natin sa pamahalaan na dahil nga po sa dinami-rami ng mga pinipirmahan nilang dokumento, pinapayagan naman po na may pagkatiwalaan sila na mga tauhan o mga opisyal para pumirma on their behalf, ano? So iyon po yung mismo siya Senator Judge Tito Soto ang nag-bring up. Pero narito na po sa ating linya, no? Live via Zoom po para tulungan tayong himayin. Kung sabi ko nga po, nakatulong nga ba, nakasama nga ba yung appearance ni Davao City Mayor Baste Duterte at yung kahapon lang, mainit-init pa, no? Yung isinagawang press con ni dating Senator Antonio Trillanes IV, kung makakaapekto rin nga ba ito sa gumugulong. Mainit na mainit ang pangyayari. So, in a nutshell po, former Senator Sonny Trillanes at Baste Duterte sa impeachment trial ngayong linggo. Maraming salamat po. Kasama po natin, no? Welcome back sa ating programa, Professor Froilan Kalilong. Prof, maraming salamat. Alam ko may klase ka. At welcome po sa programang Rekta.
1: Yes. Good morning. And good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you po for having me again.
0: Professor, ito na po, no? Rekta ko na pong tatanungin sa inyo. Tingin niyo ba, Prof, anong bearing, anong epekto ng pagsalang ni Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial nitong nagdaang linggo?
1: Well, primarily what the prosecution wanted there was to show that there are irregularities insofar as the contracts that were given by GenCorp, no, na dumaan nga dito sa mayor ng Davao City, na narin na Mayor Baste Duterte. Okay? Apparently, what they didn't see here is the fact na meron talaga tayong tinatawag na procedural components, no? And what I mean by this is that meron tayong back. No? The back is created by the head of the procurement agency, which of course is Mayor Baste Duterte. Pero hindi lahat kasi ng mga dumadaan sa back kailangan necessarily dadaan sa kanya, no? Kasi kapag ganun, ang tawag natin doon ay micromanaging. And a local chief executive does not do that. Now, in the first place, ito yung gustong ipakita ng prosecution. And secondly, they wanted to show that Baste Duterte is may pagka-firebrand kasi ang personality niya na, no? Medyo may pagkasiga, sang ganun, no? Pero it's the opposite of what we saw when he went to the Senate, no? It was very calm, composed, the demeanor was very, very statesmanlike, no? And so again, masasabi natin na parang nag-backfire na naman sa prosecution yung intended purpose nila, why they invited Baste, no? And in fact, and I've told this in many interviews already, that parang binigyan nga nila si Baste ng isang national stage, no? To have a national audition, parang nagkaroon ta tayo ngayon ng alternative doon sa kanyang kapatid, ano, if in case may impeach si VP Sara.
0: So you think, attorney, parang yun nga, nag-backfire. Dahil sabi ko nga kanina, attorney, parang, syempre, yung, although lumabas yung pag-asabi mo nga, attorney, putan ko yung pagkasiga, pagkasangdalo, parang lumabas, marami pa yung wow, ganyan, parang na-impress sa ganong demeanor ni Mayor Baste, no, attorney?
1: Yeah, actually, because I think, before siya sumalang doon, alam naman natin na he is already being briefed by the legal team and that may tinatawag kasi tayong economy of words, you know, and in a high stakes impeachment trial such as this, the more things that you say, the more likely it could incriminate you or the person being implicated in the case, si VP Sara. So he just tried to answer it direct to the point, you know, and yun nga, may mga binanggit siya rito that he doesn't know, maaaring hindi niya talaga alam because hindi dahil sa wala siya talagang direct knowledge dito, kundi dahil yung circumstances does not allow him to actually have a direct hand in those dealings. No? So, ang maliwanag kasi lang dito is yun nga, hindi naging maliwanag yung direct establishment o yung direct linkage na ginamit niya yung kanyang posisyon para paboran yung kanyang kapatid, no, sa mga transactions na to ng Gen 4. Yun yung hindi na naipakita dito ng prosecution. And yun nga, more than that, it kind of backfired. No? Even the senator judges, when he appeared, eh mukhang sila pa yung medyo na ano eh, medyo parang na-intimidate sila doon sa presence ni Mayor Baste, ano, which like that the likes of Tulfo dapat medyo ano yan, medyo matindi yung presence nila, pero parang sila pa yung medyo na nadnadala doon sa presence ni Baste.
0: So may factor din pala yun na professor, no, yung merely yung presence niya na ganoon, nakakaapekto rin pala siya, no.
1: Well, of course, ano to eh, sa isang political situation like what we have in impeachment, everything actually has a meaning. The gestures, the manner of speaking, the demeanor, even the body language, no, has political implications. And naipakita naman natin dito, no, that he exudes a statesman-like presence, no. Kaya nga, parang yun nga, biglang nagkaroon yung idea ng mga kababayan natin na pwede siya maging another option, no? So again, yung sinasabi ko na parang nagbabackfire sa prosecution yung mga ginagawa nila. Dahil nga, instead na makatulong, mas parang nakakasama, no, sa kanila.
0: So sa tingin nyo, attorney, parang pumabor pa sa depensa yung naging presence ni Mayor Baste. Pero sa kabila ng attorney, si former Senator Sonny Trillanes kahapon, minention niya yan eh. Sabi niya, nakita niyo na live in the flesh si Mayor Baste na parang mafia. Kumbaga, syempre yung kabilang panig naman, attorney, iba yung pagbasa o pagtingin nila dun sa mafia, quote-unquote mafia vibes ni Mayor Baste.
1: Yeah. Well, kung makikita naman natin ngayon sa mga nanonood siguro ng AI, no, yung mga AI serye ngayon, di ba? Iba naman yung tingin talaga sa mga mafia, eh, di ba? Parang dati kasi yung look at mafias talagang negative, no? Sangga, no? Pero ngayon parang mafias is parang ano eh, parang sila pa yung nagiging protagonist, no? Parang hero pa yung dating, no? So, maaaring ganun yung gusto niyang ipakita na imahe, no? And yun nga, siguro kailangan natin tignan dito na hindi porket may tato o may mga masasabi nating ganung attitude, eh hindi na kaya mag-deliver, no? In fact, sa totoo lang, no, marami naman talaga nasa gobyerno, statesman-like. Kunwari, matino. Kunwari, decente, maayos manamit. Pero magnanako naman, di ba? So, at the end of the day, we should not be judging it by how they look, but on how they govern, no? At the end of the day, it's really how you exude public service delivery that matters, and not just simply be judged by your appearance in the public.
0: Attorney, sa tingin mo tatayo yung argumento niya, sa tingin niyo lang naman, attorney, tatayo or mako-convince yung mga senator judges natin? Enough ba yun, convincing ba yun na yung mga sagot niya, hindi ko alam. Diba? Hindi ko alam na may ganyan palang business ang ate ko, or hindi naman lahat na pipirmahan ko sa dami ng mga ano pinagkakatiwala niya doon sa kanyang officer. Sa tingin niyo enough yun, attorney? Professor.
1: Well, basically, that's how it's supposed to be done, you know. As a public administrator, we are not going to go through the nitty-gritty stuff of the everyday routine transactions that comes to your office. We need to understand that is the very purpose why we delegate power and why we create lines of authority, you know. So that you are not going to be micromanaging everything, no? Kasi kapag ganun ang ginawa mo, para saan pa nagkaroon ng delegation? Para pa nagkaroon ng span of control? Para pa saan nagkaroon tayo ng hierarchy and bureaucratic system? So it defeats the purpose why we have that. So what I'm seeing is that hindi naman talaga lahat. And I think this goes for every local chief executive out there. No? Not just the Dutertes, but practically everyone. Na hindi lahat yan, alam nila. Na hindi lahat yan dadaan talaga sa kanilang opisina at may scrutinize nila isa-isa sa dami ng kanilang pinipirmahan on a daily basis.
0: Pero hindi ba yun delikado rin in a sense, professor, na parang dito pwede rin po bang pumasok dun yung konsepto ng parang command responsibility na syempre as head, as leader, parang kailangan alam mo pa rin eh, parang ganun, professor?
1: Well, meron kasi tayong tinatawag na mga discretionary powers, no? May mga discretionary decisions or solutions na kinakailangan natin ibigay. At meron din tayong mga tinatawag na routinary functions, no? Ito kasi
0: Routinary.
1: papasok dito sa mga routinary functions, no? Na hindi talaga kinakailangan ng utmost discretion o yung decision making talaga nung signing authority technically, kasi these are routines, no? So yun yung dapat na intindihan natin dito sa kadahilanan na hindi niya naunawaan lahat, no, ng mga pangyari. And maliwanag naman ang sinabi niya, no, kung alam niya that the vice president is part of GenCorp, hindi niya ito i-allow. So categorically he is already implying that he is not going to condone it had he known it from the very start.
0: Rekta ko ng tatanong in attorney, ay professor, ano, hindi ba pwedeng maabuso yung ganyang reasoning, ano? Yung parang, edi ang mangyayari, may possibility of professor na lahat ng mga opisyal natin, parang gano'n na lang yung gagawin nilang excuse na, ah, hindi ko alam yan, syempre yung staff ko yan, ganyan-ganyan, di ba? May gano'ng, paano yun, professor? Paano natin i-reconcile yung gano'n para hindi maabuso?
1: Well, remember that he is still the head of the procurement agency, you know, or procurement entity, kaya yung tinatawag nating HOOP, no? And as the HOOP, ikaw yung talagang may hawak noong tinatawag nating annual procurement plan. So hawak mo pa rin naman yan, ano? Yung pangkalahatan. So siguro ang kinakailangan mo rito talagang busisiin ay yung pangkalahatan na yung aggregate plan, ano? Pero hindi yung pinakamaliliit na mga detalye. Kasi if you're going to do that, ano pang gagawin ng back, no? Kaya nga nandiyan ng back eh, for them to be able to scrutinize and to do those things. And presumably if the bidding company actually was able to satisfy naman the requisites and the requirements, then the back has the sole authority to grant to them the contract. Mm-hmm. No? Sila naman ang magbibigay niyan eventually, you know. So what I'm saying is that these are what we call procedural mechanisms, no, na kinakailangan talagang masunod because this is a part of how a bureaucracy really works, no. Hindi natin ito po pwedeng bypass because this is the system, this is how it's done. Siguro ang pinakamaganda lang dito, siguro dapat ang matututunan natin dito, siguro mas may greater level

0: difficult for the prosecution. So mas minabuti na lang niya na siguro nga dahil alam naman niya na wala namang weight yung mga sasabihin niya, eh, mas minabuti na lang niya na mag-press con na lang.
1: Kuli na lang talaga, Professor, no? Sinabi kasi former Senator Trillanes na parang yung way ng pag-conduct nga na impeachment court na masyadong legalistic, 'di ba? Na dapat daw for the people ito, 'di ba? Para hindi parang hindi nalilimitahan, 'di ba? Your thoughts na lang po doon, Professor.
0: Well, in the first place, an impeachment proceeding naman is a legal process. No? So hindi natin po pwedeng alisin dito talaga yung mga legal mechanisms that are supposed to be employed, no, in an impeachment proceeding. Kasi kung ayaw pala niya, kahit naman ito idadaan natin sa ibang korte, no, kung hindi impeachment, eh legal na usapan pa rin naman kung magsasampa ka talaga ng kaso. Diba? So it's all like that. So bottom line here is that I think siguro parang nahihirapan siyang intindihin o hindi niya masabayan. Okay, yung mga technical technical jargons and highly legalistic terms, eh problema na ngayon, di ba? I mean, ginagawa naman ng Senate Tribunal, I think the best they can to laymanize everything, to make the people really understand it, no? And I think hindi naman din ganun kahirap. In fact, mas nakikita ko pa nga yung technicalities doon sa impeachment ni CJ Corona in 2015, 2013, 2014, kesa dito sa nangyayaring impeachment ngayon. Ano? So I don't think really where he is coming from. Siguro kung hindi niya naintindihan, eh, ano walang naman yun? Eh, mag-aral siya para mas maunawaan niya, di ba? O kaya, ano siyang manood, di ba? Kung nahihirapan siyang tindihan.
1: Ayun, wala na tayong oras, Professor Canilo, pero maraming salamat. Alam ko po nga may Saturday class kayo ngayon. So ulitin, Prof.
0: Yeah. Anytime. God bless po at mabuhay po kayo.
1: Nakausap po natin si Professor Froilan Canilo, isa pong political analyst mula po sa Political Science Department ng University of Santo Tomas. Ayun, eksakto in punto, lagi na tayong fast break, no? Muli, ako po ang inyong lingkod, Jessica David, para po sa programang Rekta. Maraming salamat po sa pagtutok. Batiin ko lang si Sir AJ De Santos na humabol sa ating comment section. Sir AJ, pansin ko laging pagpatapos na yung ating programa ang iyong mga comments. Sana makaabot ka na nagsisimula tayo. Ayun, muli sa susunod na Sabado po, samahan niyo po ulit ako mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ito po ang programang Rekta. Mag-iingat po kayong lahat. Happy weekend po.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig ng mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan. Siyempre, nangunguna na po dyan yung mga digmaan ng ilang mga bansa, no? Partikular na dyan sa gitnang silangan, ang Iran, ang Amerika at ang Israel, na matagal-tagal na rin po at ilang buwan na pong umiiral, nakaka-apekto na po sa bawat bansa sa buong mundo pagdating sa kanya-kanyang mga ekonomiya. Partikular na sa ating bayan dahil bago pa po magkaganyan, ano po, ang sitwasyon dyan sa pandaigdigan ay lugmok na ang ating ekonomiya. Dahil na rin po sa kawalan ng tiwala at kumpiyansa na mga mamumuhunan sa loob at labas ng ating bayan sa kadahilanan ng garapalan, laganap, ang korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan, ano po, na wala pa po napapanagot. Ganun talaga, di ba? At syempre, kaya nga natin pinaglalaban, eh, no? At syempre, hindi lang po yan, ano, yung problema po ng banta, hindi na po banta, dahil narito na po. Ang sinasabing Super El Nino, may mga epekto na po ayon sa mga ulat dito sa ating bansa, sa iba't ibang lugar na, bipitak na po ang mga lupa, no? Kahit na yung mga panakanakang pag-uulan, ano? Ay ganun pa rin, ano? Ibig sabihin, napakainit po at yung pong mga lupain eh, nagbibiyak na, kaya ang unang tatamaan dyan ay agrikultura, di ba? Kaya hindi lang natin alam kung gaano talaga kahanda ang pamahalaan na ito para tugunan yan, ano? Samantala, hindi lang yan ang ating problema, yung pong pagtaas at pagbaba, taas-baba na parang spaghetti, ang mga produkto ng petrolyo, di po ba? Mga petrolyo, produktong petrolyo. At syempre, apektado po tayo dyan dahil para nakaangkla na rin po dyan, ano? Ang mga pangunahing bilihin natin din na pamahal naman ang pamahal. Diba? Samantalang marami sa ating mga kababayan na nawawala ng oportunidad sa trabaho, at hindi lang yan, naturalmente may mga may trabaho naman pero kulang pa rin ang kanilang mga sinasahod para pumaabot o kahit lang mapakain ng disente ang kanilang mga pamilya. Di po ba? Ay nako, sa kabila ng napakarami natin problema at ngayon lang muulan, di ba? Ito na naman ang habagat, kung di man bagyo yan, habagat para magdulot ng mga pagbaha, no? At ang mga epekto po niyan, eh, lahat po tayo naapektuhan. Pero kung titingnan po natin, ano po, ang pamahalaan na ito ay hindi natin makitaan nga ng kung ano ba talagang direksyon at solusyon ang pwedeng ibigay sa taong bayan, bagkus ang kanilang inaatupag ay ang pamumulitika dahil time is running out on them. Naubusan na po sila ng oras. Ayan, no? May background pa akong kulog. Ha? Parang si Undertaker lang, ha? Di ba? Diba? Samantala, naku, sa totoo lamang, sa kabila ng mga pangyayaring yan, ang nakikita nga nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at naisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan.
pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intention ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo to sa pinambayan para tuluyan lang pong maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapang kasalukuyang mga umiiral na mga isyo to sa pin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po mga sizes, kasama na po mga expandable envelope at envelope, pati na po mga paper bag na sinasabi po ay basura daw ang code name yan. Pero ang totoo lang ay ako, sa totoo lamang, ang laman po na mga yan ay limpak-limpak na pera po ang mga laman yan. Malamang kaya talagang code name ay basura, the literal na ang mga tumatanggap talaga ng mga ganyan, ang mga basura ng ating lipunan. Ano po? Nako, ang tanong talaga ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na sadya naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na at samahan niyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Ayan, sasaliw po ng background, hindi ko may gawa niyan. Ha? Diyos na po ang gumagawa ng mga background natin, ng mga thunderous thunder. Kamusta po muli ating mga kababayan, mga kakampi? Ngayon po ay Biyernes na, o diba? Ikadalawa sa buwan po ng Oktubre sa taong 2026, no? TGIF po tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Ayan, kamusta muli? Ayan, kitan nga na, may background ako ha. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Salamat, Lord. Sabay ganun eh. Nakatatawa na naman dyan si Ate Kimura Dolores. Kamusta po ate? Nako, alam nyo kanina, no, sino sa inyong nanood ng presscon? Umpisa na natin kagad. Sino nanood ng presscon ni Trillanes? Ha? Naku, marami. Siyempre, no? Dahil gusto malaman, ano ba itong pasabog na sinasabi niya na dito na lang niya sa press con isisiwalat matapos siyang umurog ang kanyang bahag diyan po sa pagdalo sa impeachment hearing, no? At tila sinisisi pa ang presiding judge na si Chief Escudero dahil ba't daw siya hindi sinusupinahan? Ako, napakaliwanag naman kung kayo po'y nakasubaybay po sa mga pagdinig. Ano po? Ang pagsusupina po sa isang testigo ay nakadepende po ang presiding judge kung hihilingin po ng prosecution. Kaya nga tinatanong eh, di ba? Tinatanong ng presiding judge sa prosecution kung sino-sino ang inyong mga ito'y presinta. At kaya nga pati nga po ang panig ng defense team o ng defense ano po ng depensa ay litong-lito na dahil hindi na ho nasusunod yung order eh. Yung pagkakasunod-sunod kasi kailangan po yun ano at alam dapat ng depensa tulad ng aking na ipiliwanag sa inyo para po pati po ang mga senator judges ay hindi ay kita niyo na hindi malilito. Hindi malilito kasi nga may order ng pagkakasunod-sunod, di ba? Kung ang tinutukoy po ni Senator Trillanes ay ang dating siguro sa kanya ay hindi siya ini-issue ng subpoena dahil kine-question nga daw na bakit siya ang uunahin. Kasi sabi po ni Congressman Terry Redon, di ba? Na uunahin daw nila si Trillanes. Naalala niyo po yan? Matapos po mag-testigo itong si Mayor Baste Duterte, no? Pero ang kinestyon lang naman ni Senator Chief Escudero bilang presiding judge, mabuti nga't ginagabayan niya ang prosecution, ano? Kung tutuusin, pwede nga pumalag dyan ang depensa, eh, no? Dahil bakit mo ginagabayan, di ba? Pero siguro malamang ang nais lamang ng presiding judge ay yung pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga testigo kasama ng mga ebidensya at dokumento na manggagaling po dyan sa prosecution nang hindi naman pumaligaw. Hindi pumaligaw ang mga senator judges. Siyempre, dahil sila po'y makikinig, eh, di ba? Kaya nga kahit atat na atat din to si Senator Rafi Tulfo, na bakit hindi na lang tawagin si Senator Trillanes? Di ba? Dahil nung nandiyan po si Mayor Baste ay dumating naman siya, no? At sabi nga niya, kahit walang subpoena, siya'y handang-handa. Basta pinatawag siya, kahit walang subpoena, agad-agad siyang uupo doon, ano? At nakahanda na mag-testigo. Di ba? Yung nabanggit ni Senator Trillanes. Kaya takantaka po na ang taong bayan, na bakit mo sinisisi eh, ang presiding judge? Eh, ikaw ang unang umatras, di ba? Nagulat nga lang tayo dahil naglabas pa siya ng tweet, di ba? At sinasabi niya doon sa kanyang tweet na sinabi daw niya sa lead counsel ng prosecution si Attorney Congresswoman Jervie Luistro na alisin na ang pangalan niya, di ba? Kasi simulat sa pool, nandoon naman na talaga ang pangalan niya, di ba? Pero hindi naman ho sabay-sabay ini-issue ng subpoena. Kung mapapansin niyo, kada linggo po 'yan, ano? Dalang isang linggo, tatlo po ang pagdinig, Lunes, Martes, Miyerkules, tama? So sa tatlong araw na pagdinig na 'yan, doon pa lang po tinatawag, halimbawa, matatapos ang pagdinig ng Miyerkules. So sa darating na Lunes, sinong ipipresenta nyo? Manggagaling po sa panig ng prosecution, di ba? At doon pa lang po, no? Magkakaroon po ng pag-i-issue.
ang impeachment court, di ba? Kaya yung pong pagsisisi po o paninisi netong si Senator Trillanes kay Senate Presiding Officer Cheese Escudero ay parang hindi mo ata tugma sa mismong sarili niyang disposisyon nung siya'y umatras. Umatras. Kaya pala siya umatras dahil lahat po ng mga pinresenta niya kanina, sabi niya doon sa press con, o mabuti pa rito, wala nag-o-object, naturalmente. Di ba? Wala daw nag-o-object, tuloy-tuloy daw siya ng kanyang presentasyon. Ano po? Ang tanong, totoo ba yung mga pinipresenta niya? Di ba? Wala nag-o-object eh, di ba? Kaya pala may mga nagtatanong na matatalino, may mga matatalino pong mamamahayag na nagtatanong, ha? Iwas po siya, di ba? Paiwas ang ganyang sagot, di ba? So doon mo makikita, doon yung mahuhuli, ano po? At may mga nakatanim pa rin, ha? Na dalawa ata, isang babae, isang lalaki na narinig ko, ha? Ah, Senator, tatlo pala, dalawang lalaki, isang babae, no? Matagal na po ako nakasubaybay sa inyo. Lahat po ng mga sinisiwalat nyo noon pa, naniniwala po talaga ako. Ang galing, ano? Hindi mahalata mga scripted sila. O, kita nyo na. So, kumbaga, dito nyo makikita, di po ba, na hindi nyo talaga mapapagtakpan ng katotohanan. Ano? Bakit po? Lahat po ng kanyang mga pinresentaro. Ito muna, yung kanyang argumento na kaya daw parang sinisisipan niya, kaya sa umatras, eh, dahil ayaw daw siya isubpina ng presiding judge, no? Hindi ho, ang sinasabi lang ng presiding judge yung pagkakasunod-sunod, no? Kasi nung sinasabi po ni Congressman Terry Redon na ang susunod nilang ipipresenta ay si Antonio Trillanes, mabuting at binigyan sila ng gabay ng presiding judge, di ba? Ano ang ititestigo niya? Kung ang ititistigo niya ay patungkol sa mga dokumento na manggagaling sa mga banko, ha, sa BIR, sa AMLA, eh teka, hindi niyo pa napipresenta itong mga ito. So ano ang gagawin? Ano ang kanyang ipipresenta? Hindi man pwede sa kanya manggaling ang dokumento. Tama? Mawawalan po ng saysay pag sa kanya po nang galing. Dahil ay tatanong po, paano mo nakuha yung mga yan? hindi naman ikaw ang repository o depository ng mga dokumento na yan. Diba? Kumbaga, kung yan titulo ng mga lupa, LRA ka ba? Hindi ka naman LRA, tama? So ipipresenta niya limbay records ng mga banko. Eh paano mo ipokontradict ngayon? Natatawagin po yung mga banko para tumistigo eh. Diba pinag-submit na sila, hiningan na po ng mga dokumento, yung mga bank records ng ating pangalawang pangulo, pati po ang kanyang mister na si Manscarpio, si Attorney Manscarpio, ano? So yun, mag-authenticate sila, no? Ito bang mga to ay galing talaga sa inyo? Pero sigurado na tayo na may mga hindi masasagot po yan ng banko. Limitado po, no? Dahil doon sa bank secrecy, may ganyan pa rin, ano? So yung pag-authenticate nila, maaari yung ilang account na pwede nilang sabihin, oh po, yan, sa kanila po yan. Ito hindi ko, kay Attorney Carpio po ito, Mans Carpio po ito. Ito kay Vice President Inday Sara po ito. Yan lang po ang malinaw na po. So, paano gagawin yun ni Trillanes kung siya maunang ihaharap ni Terry Redon? Di ba? Kaya may punto po ba? Pasalamat pa nga sila kay Presiding Judge eh. Cheese Escudero eh, di po ba? No, para kaya nga nabanggit niya, hindi mo naman pwedeng mauna ang karitela sa kabayo, di ba? You cannot put the cart ahead of the horse. Mauna ang karetela sa kabayo, hindi pa pwede, di ba? Otherwise, wala siyang tutungtungan, no? Wala siyang tatayuan o tutungtungan o basihan ng kanyang testimonya, di ba? Kaya tama naman eh, di ba? Kaya parang magpasalamat pa sila dapat at inaayos ang presentasyon dahil ultimo nga si Senator Rati Tulpo ay nagsabing palpak na nga po ang prosecution sa pagpipresenta nila na mga testigo nila na yung iba hindi na nga dapat ipresenta, pero pinipresenta pa rin, walang relevance, at may prosecutor pa doon na nagpapakyut. Sabi ni Rati, di ba? Buti hindi niya nasabihan, stupid. Buti hindi niya sinabing gano'n. Ano? Pero lumalabas nga po na yung pagga-guide ng gano'n, ang dating pala kay Trillanes, ayaw akong supinahan. Mula noon, nandiyan na yung pangalan ko eh. Lahat na, supinahan na eh. Ba't bukod tanging ako ang hindi? Ah, diyan ka nagkakamali. On record po, napapanood po ng sambayanan. Nagkaroon na po ng 32 pagdinig. Ano po?
at bawat testigo po'y tinatawag by a subpoena linggo-linggo. Hindi ho lahat. Di ba? Umabot na nga sa punto na nagugulat na lang ang presiding judge na, oh, akala ko patatawag niyo si Yusek Zulaika Lopez, ha? Ang chief of staff ng Office of the Vice President. Tapos bigla magsasalita ang tawag dito, member ng prosecution, lead counsel man o kung sino. Hindi na ho namin ipatatawag. Ha? Kasi ang tingin namin ay hindi na po yan kailangan. Pati nga yung pagtatanggal nila ng Article 3 ng kanilang impeachment na hinain, Article 3, yung pong bribery, di ba tinanggal na rin nila? They will no longer present Article 3. Di ba yung sabi nila, di ba? So, ang dami pong prerogatiba at leeway na pinibigay po sa kanila. Kaya nga ang tanong, kung silang may gustong magpatawag ng testigo at nakikita naman po ng presiding judge at tinatanong eh, para saan yung testigo mo? Sinasabi naman nila, di ba? Si ano po ay taga-AMLA po, siya po ang magsasabi ng ganyan. Okay, so sige. So susubina natin yan next week. Kaya nga minsan may pagkakataon, tinatanong ni Senator Cheese, teka, hindi niyo pa napipresenta. Di ba dati sabi niyo, may subpoena na yun, nabigyan na natin. Di ba? Kaya sasabihin nila, the prosecution doesn't need anymore to present him. Biro mo, meron na subpoena. Sila rin na nagsasabi, hindi na namin yan patatawag, hindi na namin ihaharap. Sila pa rin po nasusunod eh. Di ba? Kaya yung pong binanggit na baka inuunan niyo ang karitela sa kabayo, favorable pa nga po sa prosecution yan. Kasi baka ikainit na naman ang ulo ni Rafi Tulfo at dyan na kayo mabulyawan ng stupid talaga kayo pag nagkataon. Di po ba? Bakit? Kasi paano nga naman ipipresenta mo ito na hindi naman siya ang may hawak ng mga dokumentong ito? Tama? At legally, kailangan niya rin ipaliwanag kung paano niya nakuha ang mga pinresenta niya kanina doon sa presscon. Di ba? Bakit po? Kasi meron pong tinatawag po tayo na polluted source. Na? Polluted source o kaya fruit of the poisonous tree. Pag yan pong mga dokumento na yan o kung ano man yan, kahit sabihin na natin totoo yan, ha, kung sakasakali, at yan hindi mo nakuha sa tamang paraan, hindi mo magagamit yan kahit saang korte. Hindi niyo po magagamit kahit saang korte. Kaya baka nailigtas pa kayo ni Chief Escudero. Nakuha niyo po yung sinasabi ko, yung panig ng prosecution. Baka nailigtas pa kayo kung yung pala ang mga ilalabas niya, ha, kung sakaling pumayag na naman ang depensa eh. Kasi nga nakita ng depensa, tama naman din nang matanong namin siya, saan mo kinuha to? Sino nagbigay sa inyo ito? Gaano katotoo ito? Di ba? Kasi kung lahat yan ilabag sa batas mong nakuha, hindi ko yan pwedeng ipresenta rito at hindi ko yan magagamit dito. Kumbaga walang bisa kasi polluted source, fruit of the poisonous tree. Galing po sa illegal na pamamaraan ng pagkuha ng mga dokumento. At isa pa, Diyos ko, kung nanood po kayo ng kanyang press con kanina, no? Tama nga, dahil mula pa daw noon pa yan, noong 2016, bago pa 2016, 2015 pa ata, yan na po ang kanyang mga sinasabi. Ang sinasabi niya, ito pa mabigat, medyo kadikit ito ni Bicoy, no? Yung patungkol saan totoong narcolist. Dahil pinagbibintangan niya po ang Tatay Digong na siya talaga ang totoong drug lord. Di ba? Parang ganun. Ano? At panina naman ang banggit niya kay Mr. Sammy Uy, na isang negosyante po sa Davao. Di ba? Pati si Michael Yang, di ba? Pero pa niyang banggit nila, dahil itong mga to, di ho siya nadidemanda eh. Di ba? Nung mga panahon noon, dahil senador siya, di ba? Pero ewan ko lang ngayon, di ba? Dahil ngayon, wala na po siyang immunity. Di ba? Hatahasa mong tinatawag na ito'y mga drug lord. Di ba? At nagpasok daw ng pera sa mga account ng mga Duterte. Pati si Kitty Duterte ay pinasukan daw ng account, yung account niya ng pera, di ba? So isipin niyo, napaka-sensitive po ng mga kanyang binabanggit na kung titingnan natin sa paano mong paraan pwede mapatunayan yan nang hindi mo nilabag ang batas sa pagkukuha ng mga dokumento illegally. Di ba? Ano po? So eto na siya ngayon. Ano po? Lahat ay para lang masabi niya. Di po ba? Pero dito ka magtataka. Inilagyan niya ng anggulo
na ang Tatay Digong, kaya nga galit yan sa illegal drugs, kaya nga yan ang palabas niya war on drug, kasi siya talaga ang pinaka-drug lord, no? At kinonek pa niya ang Tatay Digong na yung kanilang grupo ay worldwide. Diba, no? Worldwide daw na sindikato ng mga droga, kaya nga daw kasama ito sila Sammy Uy, ha? Si Michael Yang, no? At baka may iba pa siya mga nabanggit na pangalan, di ba? Pero kung titingnan po natin yung katotohanan ng kanyang sinasabi, kung yan ay totoo, bakit sa panahon ngayon, yung ate mismo ng Pangulong Marcos ay nagsasabi na ang Pangulong Marcos ay gumagamit ng illegal drugs at tahasan ng pinangalanan ng Tatay Digong at ng ating pangalawang pangulo na addict ang ating Pangulong Marcos, o bakit di mo yan nabanggit-banggit sa press con mo? Di ba? Bakit hindi mo masabi yan? Ha? Ito pa isa. Kung malawak ang korupsyon ng pinag-uusapan, na kasi pinasukan niya ng drug money, etc., ganire, ha? Ito ilang daang milyon, etc., no? Ang tanong ay sa panahon ngayon na nangyayari itong malawak ang garapalang nakawan, ha? Sa 4 na taon na ng administrasyon na ito, at malawakan takipan din para hindi humapanagot ang mga dapat managot, bakit wala kang kiburon? Trillion-trillion po, di ba, ang involved. No? So kitang-kita po yung motibo mo, ang target mo talaga, mga Duterte lang. At hindi mo naman pinagkailayan dahil binida mo pa nga yan doon sa press con mo na meron kang kredibilidad para bagang gusto niya ng expert, di ba? Gusto niya ng expert. Ako ang expert. Siguro naman, di niya pagdududahan ang pagiging expert ko laban sa mga Duterte. Dahil 2015 pa lang, 2016, yan na yung mga sinasabi ko. Siya na mismo nagsabi. Di ba siya nagsabi nun? So eto nga, hindi naman lahat ng mga sinasabi mo nangangahulugan totoo. Kaya nga mula noon hanggang ngayon, at eto na, kung saan ba nahuhuli ang isda? Sa bibig. Di ba, no? Sa bibig. Siya na rin po ang may sabi. Dahil nung pinakita niya ang video ni Arturo Las Cañas, nagsalita doon si Arturo Las Cañas, ano? Siya na rin na nagsabi na yung mga binanggit ni Arturo Las Cañas na yan, lahat yan, yan yung mga pinakinggan ng ICC. Di ba? O di siya talaga. Siya talaga ang nagdala noon sa ICC. Di ba? Maliwanag. Dahil yung mga nadulas ka na Ito mabigat ngayon. Paano ngayon yung mga sinabi noong 18 Marines? Na nang nagpunta rito yung mga foreigners na hindi naman nila alam na yan pala ICC at kasama etong si Senator Trillanes na pina-e-escortan ni Saldico. At yan ang utos sa kanila, no? Sundan-sundan niyo yan. Kayo mag-asikaso sa kanila. At sundan-sundin niyo lang kung ano sasabihin ni Esti. Ha? Sino si Esti? Sani Trillanes. Ano pa? Di ba? Sundan niyo lang. At dumating pa sa punto nga na nagpapalit pa sila ng peso to dollar. Di ba? Maleta, dinala raw doon sa Makati. Hindi bangko Ha? Ano ang pinagdala nila currency exchange, di ba? Yung nagpapalit ng pera. Na? Nagpapalit ng pera. At noon, wala pa silang tamang hinala noon. Ano? May wala pa sa kanila, nagtatrabaho lang sila bilang mga dating Marines, mga bodyguard, nagde-deliver ng maleta. Naturalmente, kung anong utos ng boss, gawin mo. Di ba? Kung sinabing sundan niya yan, sundin niyo to, o siya magsasabi, at yung maleta ganito. Tapos yung mga pinupuntahan nga, no, yung mga pinupuntahan, ang mga binibisita, mga may patungkol sa war on drugs. Diba? Presinto, kulungan, pati yung mga pumatay kay Kian de los Santos, diba? Pinta nila. So, pinagdiduktong-duktong na nila na hindi siguro ito basta-basta foreigner. Diba? Kaya nung nagkaroon po ng pagdinig ang Tatay Digong na nadala na po siya, diba, sa The Hague, di napanood nila sa TV, sabi nila, si Chantal yan, si Ma'am Chantal. Isa yan sa mga ine-escortan natin. Nagpakita pa sila ng litrato di ba? Yan siya Ay, naku, prosecutor pala yan dyan, o investigador sa ICC. At doon na nila po napagtagpo-tagpo. Ano? Doon na po nila pinagduktong-duktong. At saksi sila doon sa group effort. Saksi sila. Yung pong 18 Marines sa group effort, di ba? So eto na po tayo, dumating sa punto na itong mga binabanggit niya ni Trillanes ay kaya pala hindi niya to, siya na mismo ang umatras, ano? Pero hindi pa siya ligtas, ha?
Kasi sinigurado na po ng prosecution at tinaulit pa nga po ito ni Attorney Sheila Sisson, ano, na you will not present at send the former Senator Trillanes today or tomorrow or not anymore in any way. Ang sagot nila, hindi na talaga namin ipepresenta. Kasi baka tawagin daw eh. Diba? Baka tawagin. Ha? Malamang, ang huwag niyong katakutan ng pakatawagin ng prosecution. Baka ang magpatawag pa niyan ay ang depensa. Pwede. Diba? Pwede. Tawagin namin to bilang hostile witness. Diba? Kasi yung mga ibinunyag niya, interesado kami, kung tutugma yan doon sa AMLA na magpepresenta sa Lunes, no? At yung mga bank tawag dito, yung mga bank officials, insurance, dami insurance kasi. Siyempre, malamang, ang insurance kasi is a means of, ano rin to, investment, di ba? Naging means of investment na rin ang insurance. Siyempre, kukuha ka ng insurance, bukod sa naka-insured ka, meron silang scheme na pagdating ng kung ilang taon yan, babalik din sa iyo unti-unti yung in-insure, yung binayad mo, tama? Tapos, insured ka na for life. May mga ganyan eh, di ba? Mga package, no? Eh malamang, siguro, ang ating pangalawang pangulo, di maiwasan, baka pati yung mga anak niya, kinuhaan niya, di ba? Hindi naman masama yun, hindi naman pinagbabawal yan. Ano ba kasi ang tingin ninyo, como pangulo, pangalawang pangulo, dapat wala talagang ibang pwedeng pagkakitaan kahit na investment? Ang pinagbabawal lang po sa conflict of interest ay yung meron kang impluensya sa kapangyarihan mo na papabor sa iyo. No? Ginagamit ng impluensya mo para paboran ka. Parang ganito na lang po, alimbawa kay congressman. No? Bago ka naging congressman, contractor ka. No? Tapos nung nag-election, humakbo ka, no? Yan ang negosyo mo, ha? Contractor ka. E doon na nanalo ka, contractor ka na. Di ba? Siyempre, congressman ka na eh. Kong. Di ba? Eh, hindi mo naman maaalis. Contractor ka naman talaga. Bago ka pa naging kongresista, tama ba? O anong gagawin mo? Magda-divest ka. Ibig sabihin ng divest, aalis ka na dun sa negosyo na yan, iiwan mo sa pamilya mo. Hindi naman ibig sabihin na totally, pati pamilya mo wala na. Tama? Pero anong pinagbabawal ng conflict of interest? Iniwan mo nga sa pamilya mo. Pero ang mga pamilya mo, tagapamahalang pansamantala lang dahil lahat naman ng programa ng iyong distrito, eh yung kumpanya mo ang gumagawa. Ha? Sino namamahala ng kumpanya mo ngayon? Asawa mo, anak mo. O di ganun din, di ikaw din yun. Diba? Ano po? Ang ibig sabihin, sisiguraduhin mong hindi. Diba? O kagaya niyan, halimbawa lang, nabanggit ko na rin yan dito noon, ano, dahil ayon din mismo ito kay batang kongresistang Leandro Leviste. Alam naman natin lahat, bilyonaryo yung batang yon, nang dahil po sa renewable energy ng solar. Nauna na siya, di ba? Panahon pa ng Tatay Digong, di ba? So, dahil nauna siya, masyadong innovative yung bata, at nag-rip off, ano, kumita yung kanyang kumpanya, etc. Pero nung naging kongresista siya, never siya naging member ng Committee on Energy, hindi siya nagpalagay doon, o kung siya itinatawag doon, hindi siya pumupunta. Ibig sabihin, nag-i-inhibit siya. Diba? Kasi anuman na magiging usapin dyan, alam naman kasi na naging bahagi siya nung negosyo niya patungkol sa enerhiya, eh may delikadesang ipinaiiral yung bata. Bakit? Eh nag-OJT yan kay Tatay Digong, nahawa ng delikadesa. Eh kung mapapansin nyo po, ang personalidad o karakter ng isang tao ang nagpapairal po ng delikadesa, automatic po yun sa sarili niya. Matindi ang konsyensya, malaki ang kahihiyan sa ibang tao, kaya nagpapairal ng delikadesa. Iniisip agad, ano? Na ano na? Ano na lang iisipin nila kung sasali ako dyan? Parang ganon, no? Na wala nang kailangan magsabi sa iyo na, oh, okay ka lang bang sumali ka riyan? Hindi ba business interest niya yan? Wala na, hindi na kailangan sabihin na ikaw voluntaryo mismo, naiisip mo na yon. Ah, hindi ako sasali sa ganyan, naturalmente. Dahil ayokong pag-isipan ako na ito ay negosyo ng pamilya ko. O, halimbawa, mining. Diba? Maraming kongresista rin, minero, eh, diba? Ayan, o paano ngayon yan? O di, hindi ka din dapat sumali sa mga committee on environment, natural resources,
o anumang committee regarding sa mga mining. Di ba? Obvious ba? By either member or anuman, hindi ka talaga sisipot doon ng kahit na anong pagdinig. Di ba? At lalo ito pa, lalong hindi ka magsusulong ng batas. Di ba? Kasi ang kongresista nagsusulong ng batas, di ba? Pati mga senador, nagpa-file ng batas, di ba? Para isulong nila yung batas kanya. O lalong hindi ka magsusulong ng batas na ang makikinabang ay ang inyong pamilya o ang negosyo ng inyong pamilya. Di ba? Kaya kung ang tanong paano ngayon? Contractor naman talaga yan. Ano ngayon? Kung tumakbo siyang kongresista, basta hindi siya gagawa o gagamit ng impluensya para maging pabor sa kanya o sa pamilya niya o sa negosyo niya, ay walang masama dun. Walang masama. Nakuha niyo ba? O ngayon, yung paano ngayon itong kanyang kumpanya ay contractor yan. So ibig sabihin, hindi yan pwede mag-participate sa mga bidding? Ay pwede. Nasa kanila yun. Kung gusto nila sumali sa mga bidding, kahit sa mga local, ano? Local government, gusto nila sumali. O dun isyo sa distrito. Eh kung matindi ang delikadesa ng kongresista, sa iba na lang distrito, wag dito. Kasi distrito ko to eh. Eh kahit sabihin natin nanalo ka sa bidding, baka naman kung anong isipin nila. Diba? Ano po? Yung po ibig sabihin. Ano? Kaya hindi pinagbabawal. Kasi all the more nagagawa ng paraan mangurap yan kung hindi siya kikita ng pera sa ibang bagay na legal. Diba? Kagaya ng pag-iinvest at yung mga kumpanyang ininvestan niya, wala siyang control. Diba? Limbawa ngayon, bagsak ang ating Philippine stock market. Tama? O ay kung may mga investment dyan, halimbawa ang pangalawang pangulo, o kahit ang pangulo, may control ba siya dun? Wala siyang control dun. Kung maganda ang tinatakbo na ekonomiya, kumikita, hindi lang siya, lahat na nag-invest, nagdumili ng share of stocks kasi yan, di ba? Halimbawa, yung, halimbawa lang, gasoline, ano yung produkto, petrolyo, halimbawa petrolyo, nag-invest ka ron. Kuryente, di ba? Kuryente, energy, di ba? Ano po? Pagka maganda ang return, o kaya kumikita, maganda ang takbo, no? Hindi lang naman sila ang kumita. Lahat tayo na nag-invest dyan. Di ba? At kung nalulugi yan dahil nga pangit ang sitwasyon ng ekonomiya natin, walang gusto mag-invest, either stagnant siya, hindi gumagalaw, o kaya bumaba, hindi na gumagalaw, paano ka magbebenta? Lugi ka na. Di ba? So, ang stocks naman, ganun, ano? Tinitingnan naman yan bilang what goes up will go down, what goes down will go up. Babalik yan. Di ba? Kaya nga kadalasan yung mga nilalaro sa stocks, kung di ka naman talaga, halimbawa lang, meron kang sobrang pera, nilagay mo sa stock market, ano? Walang pinagkaiba yan doon sa pag-iinvest mo sa banko na mga long-term investment nila. No? Yan po yung mga tinatawag na may mga money market, may mga kung ano na mas mahaba pa sa time deposit. Diba? Gobyerno may inaalok, diba? Sabi ni Claire Castro. Diba? Yung, diba? Nung isang press con niya, sabi niya mag-invest na for as low as 5,000. Diba? O mag-i-invest ka, di ba? Kumbaga, yan yung mga nilalagay mo nang hindi mo inaasahan talagang kukunin mo yung pera. Kumbaga, yan yung naka-impok mong pera, ano? Kasi gumagalaw yan. Kasi pwedeng pag bumaba yan, pati yung mismong puhunan mo ay kinainan niya. May pagkakataon na ganyan, ano? Pero huwag kang magpanik. Kasi iikot yan, babalik din. Na? Mag-antay-antay ka lang. No, magantay, hindi ka babalik yan. Ano po? Kaya ang importante, kasi kalalo na ngayon, ano, may mga pagkakataon niya. Yung mga, pag sinabi mong bagsak na talaga ang ekonomiya natin, kasi ang laro sa stock market, nung talaga pong yan ang negosyo, ano? Sa panahon na bagsak ang merkado, dun sila bumibili. Di ba? Bagsak eh. So mababa lahat ang shares eh. Di ito ang pagkakataon natin, bumili. Di ba? Maganda yan kasi normal yan, natakbo na negosyo, di ba? Pero sa pagkakataon na ito, bagsak na, walang bumibili. Kaya nga sinasabi po ng Philippine stock market, hindi magandang sitwasyon. Kasi normally, pagka temporarily gumaganyan, sumasadsad pababa ang mga presyo ng stocks,
sinasamantala po yan, no? At binibili po ng mga players, di ba? Kasi nga, mababa nila mabibili pag umangat-angat ng konti, ang kita ka na agad. Siyempre, kita ka na kaagad. Lalo na pag malalaman mo, no? Na ang entry level niyan, nung unang pumasok yan, 10 piso. 10 piso kada share. No? Ang isang share. Ngayon, lumagapak, 2 piso na lang. Ha? Mas mababa pa doon sa initial price offering niya o IPO niya o saan ka nakakita. So susunggaban mo 'yun, tama? Bakit? Yung mga bumili niya na una 10 piso, lugi na kagad ng 8 pesos dahil 2 piso na lang ngayon niya, tama? Kung ngayon mo bibili niyan, 2 pesos na lang pala per share, umangat lang ng piso 'yan, naging 3 pesos, kumita ka na kagad, ha, 'di ba? O kaya naging 5 pesos o ba? 3 piso agad ang kinita mo. Samantalang yung mga nagbumili ng initial price offering ng 10 pesos per share, at time pa nila maging lumagpas ng 10 pesos. Kasi pag umabot ng 10 pesos, break even pa lang sila. Tabla pa lang kasi doon nila nabili 10 pesos pa lang. Tama? Kailangan para kumita 11 man lang o 12 para sabihin nila doon sa broker nila, benta mo na, sige na, para kumita ako ng 2 piso, parang gano'n. Ano? Saan ka natalo pag nagkataon? Sa panahon. Diba? Doon ka natalo sa panahon. Kasi nag-antay ka eh. Buwan o taon mo inantay eh. Diba? Kaya kung di ka marunong doon sa stock market, pumasok ka, binili mo sa panahon na mahal. Diba? Mahal yung benta. Kumbaga kumita na yung nagbenta, correct? Pero mahal pa rin yan maituturing kasi titingnan mo, magkano ba initial price offering niya? Diba? At doon mo makikita ngayon ang trending pababa, antayin ko na rin bumaba. Diba? Pero sa panahon ngayon, yun nga ang sinasabi mismo ng Philippine stock market, kaya nasasabi nila masama ang kondisyon natin ng ekonomiya. Bakit? Kasi ito mga panahon na bumibili po. Bumibili yung mga investor. Walang pumapansin kahit mababa na. So na, yun yung talagang kawalan kasi nga ng tiwala. Di ba? Kung totoo si iba, sasamantalahin ng pagkakataon. Di ba? Mababa, kita tayo rito. Eto hindi. Natatakot sila. Di ba? Kasi anytime, ang Venezuela, di nyo napansin, yung bansang Venezuela, dumating sa punto yung pera nila nasa kalye na lang. Nawalan na ng value eh. Unfortunately, ang tawag yata sa pera ng Venezuela, piso rin, ano? Peso rin ba? Tama? Sa Venezuela? Parang peso rin ang tawag eh. So dumating sa punto yon. Mamamalengke sila, palengke ha, bibili ng kamatis. So ano, ang dala nila, bundle ng pera, bundle. Kasi sobrang depreciated yung pera. Nakapagtataka, dahil sa corruption din yon. Dalang Venezuela, may sarili siyang oil. Nagpo-produce sila ng oil. Kaya nga doon nagka-interes sa kanilang Amerika. No? At nakidnap na tuloy yung presidente na si Maduro. Di ba, no? At gusto nang sakupin ng Amerika yan para makuha nila yung oil. Ang galing, ano? Ay, nako, sa totoo lamang. Di ba? Kaya nga tayo, balik tayo dito sa atin, no? Iba yung problema natin, mas matindi, di ba? So makikita nyo ngayon, ano, sa conflicting mga sinasabi ni Trillanes dun sa kanya mismong press con, huli na po ang isda na talagang may kinalaman siya dun sa kaso ni Tatay Digong dun sa ICC. Doon lang sa paglabas ng video ng Arturo Las Cañas. Diba? At hindi lang po yan, sinabi din niya, no? Parang sabi niya, doon daw sa ICC, iba daw. Baka sabihin ng iba, yan daw testimonya ni Las Cañas, hindi daw notaryado o walang pirma niya. Sabi niya, doon sa ICC kasi, binida pa ng Trillanes, ha? Binong mo, alam mo, patakaran doon. Diba? Alam niyo, doon kasi sa ICC, hindi nila ino-honor ang notaryo natin. Wala silang pakialam sa notaryo natin. Ang mahalaga sa kanila yung testimonya. Di ba? Na? At pinaliwanag pa niya, inimbestigahan niyan doon. Di ba? Inimbestigahan. So doon pala ang punot dulo, kaya nagkaroon ng kaso ang Tatay Digong. Ano? So parang hindi pala ito press conference. Ha? Press conference confession. Di ba, na? Parang confession na rin, sa kanya na rin ang galing, di ba? At yun nga, yung parang sinisisi niya kung si Jesus Cordero, sabi nga niya, napaka-boring daw, hindi naman daw dapat legal ang pinaiiral sa isang hindi naman niyang korte. Siya ka nakakita, di ba? Kaya nga tinawag na impeachment court,
Diba, ano po, ano? Sus Mario Jose, masyado technical, mga ganyan, ano? Boring daw yung presiding judge. Kung sinisisi mong presiding judge at kung baano daw ang takbo ng sitwasyon niyan dahil daw yung nagmamando itong gusto niyang gawin. In other words, sinisisi niyang presiding judge sa takbo ng sitwasyon at dahil daw doon sa presiding judge. Di ba? Parang nakalimutan na ata niya kamakailan lamang noong September 23, abay nagbotohan po sila. Ha? Para palitan po ang ibig sabihin nung pong pagkukonvict by 2/3 ng all its members, ha, ng Senado. At yung sinasabi niyang nagmamando ng korte, bukod tanging bumoto ng no. Di ba? At ang mga kasamahan niya, pinagtulungan siya, 13, yes ang boto, palitan natin ang meaning niyan. Di ba? Samantalang siya, nung July 6, ang presiding judge, nung hinirang siya bilang presiding judge, sinabi na niya kaagad na ito magiging panuntunan natin. Susundan lang natin yung mga nasimula na noon pa ng mga ini-impeach na dapat pagdating dito sa article na ito, may concurrence, may pagpayag ng lahat ng member ng Senado. At yan po ay 24, no? Kaya 2/3 noon ay 16. Maliwanag. Walang pumalag. After 2 months, pumalag si Erwin Tulfo. Diba? Kasi nga, nakita na rin nila, walang kalatoy-latoy po ang presentasyon ng prosecution. Siguro, hinahanap pa rin nila ang pwede nilang gamiting dahilan para i-convict ang ating pangalawang pangulo bilang Senator Judge. Ika nga ni Senator Alan Peter Cayetano, paano nga naman magdidesisyon yung Senator kung walang compelling reason? Sabi nga niya, di ba? Pagpasensyahan niyo na, prosecution. Ha? Kasi hanggang ngayon, wala pa kayo napapatunayan. Eh. Sabi, di ba sabi niya? Opo, at ito pa, hindi na po sa kanya lang galing, pati kay Raffy Tulfo. Di ba sabi ni Senator Raffy Tulfo, ito lang nakalipas na pagdinig. Eh, ang sabi po niya, di ba, 32 pagdinig. Anong sabi niya? Itong prosecution, kaya nga sinasabi niya eh, bakit hindi niyo na ipatawag si dating Senator Trillanes? Akala ko ba patatawag niyo yun? Sabi ni Congressman Redon. Yun pala, nabuo na sa isip nila, hindi na nila ihaharap. Diba? Kasi nga, simple lang po. Kung yung mga pinresinta po ni Trillanes kanina sa press con niya, ay ipipresinta niya dyan sa korte, dyan mismo, hindi lang po ang depensa ang magre-question sa kanya. Pati po ang mga senator judges. May questionin na saan mo nakuha, paano mo nakuha. Diba? At lalo na hindi ka dito pwede pong magsabi ng statement of fact and law. Diba? Kasi papatunayan mo pa eh. So lalo na dapat mo patunayan muna sa amin na saan mo nakuha yan, gaano ka authenticate yan, gaano ka totoo yan mga hawak mo. Kasi kung hindi, paano ka uupo dyan lahat ng lalabas sa bibig mo? Hearsay. Di ba ano po? Di ba? Wala eh. Kumbaga binigay lang sa akin, ito pinipresenta ko sa inyo, ito ang bangko, ito si Sammy, uy, binigyan siya ng ganyan, si ganito, si ganon. Hindi lang po si Arturo Lascanias ang pinresenta niyang video, no? Andun din po yung Jimmy Guban, na kung maaalala niyo doon sa Quadcom, nabuhay ang Jimmy Guban. Ano pa? Diba, naalala niyo yung magnetic lifter na binibintang nila kay Atty. Manasses Carpio, kay Paulo Duterte, kay Pulong Duterte, at ito daw po ay kanila, diba? Yung sa magnetic lifter na may mga drugs, no? At ito daw, ngayon, nagkwekwente yung guba na yan daw po ay ganyan. No? Dati na pong naratibo yun. Diba, dati na pong naratibo yun. Kaya kung titingnan natin, eto nga, hindi lang siya, pati po yung Mark Taguba. Kung maalala niyo sana, si Tatay Digong noon, mayor pa lang siya ng Davao, nagkaroon po ng pagdinig dyan sa Senado patungkol po sa smuggling ng bigas. Mga bigas. At involved po doon yung Mark Taguba. Maalala niyo po. Hindi yung first time, ano?

0: ng ating Tatay Digo, maging ang pangalawang pangulong Inday Saradao, si Pulong Duterte, si Baste. Lahat na sila, pati daw ang Tatay Digo, nakatanggap ng 7 million, mga ganyan. Manager's check pa daw, di ba? May account number pa raw, ganyan. Ano? Naku, kung maaalala nyo talaga na nagkaroon na po ng pagdinig dyan. Senador pa po siya niyan, si Senator Trillanes. Kaya nga meron siyang immunity noon. Nung pinresent na yan, yun ang gusto niyang patunayan na may triad at involved ang Manasseh Scarpio, involved itong si Paolo Duterte, ah, pati si Senator Bongo, may mga tattoo yan sa likod. Yan ay tattoo ng pagiging member nila ng triad. Di ba? Di ba? Naalala niyo po yan? At yan na, yun yung Jimmy Guban. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung daw na intercept, na sinasabing magnetic lifter, mga ganyan-ganon. Ano po? So, kung titingnan po natin, puntahan po natin doon sa premise. Sabihin na lang natin, yung premise. Ibig sabihin ng premise ay sundan natin yung kanilang naratibo. Kung totoo po yan, halimbawa lang ha, kung totoo po yan, ang Tatay Digong ang presidente nun. No? Sa palagay nyo, ma-intercept yan kung sa kanya yan. Kung totoo nga siya ang drug lord of all drug lords. Ha? Eh siya po ang presidente. Di po ba, nung panahon na yon? Kaya kung titingnan nyo po, no, kahit pasabihin natin ang strategiya rito ay ibato mo sa kanya yung dose of his own medicine. Kung meron siyang war on drugs, bigyan natin ng twist o angulo na kaya masigasig ang paglaban niya sa illegal drugs kasi gusto niya masolo ang negosyo ng illegal drugs sa Pilipinas. Ang galing, ano? Ang ganda ng naratibo, no? Kumbaga, kung yun ang gusto nilang tingnan o yun ang gusto nilang palabasin, eh bakit hindi ginamit ang Tatay Digong ang impluensya niya? Eh presidente siya ng mga panahon na yan. Di ba? At lalong-lalo na tingnan nyo, masobrang laya po ang media nun. Eh lato ng media nun, maatake kay Tatay Digong. 6 na taon po, walang humpay. Di ba? O ano, kumbaga, ang ibig natin sabihin lang po dito, binabaliktad nila. Walang pinagkaiba yun sa halimbawa nakikipag-argumento sa iyong isang tao. Kung mawala na siyang maibutas sa iyo, babalik niya ngayon sa iyo yung pagkaka-argumento mo. Ano yan? Halimbawa, sa akin, ano po? Ang ibabalik lang naman sa akin, eh, DDS ka kasi. Mga ganun. Yung mga ganun. Di ba? Eh, DDS ka kasi. Kayo, member kayo ng mga kulto, eh, mga ganyan. Ano? Eh, hindi ho ganun yun. Hindi ho ganun yun. Kung sasabihin niyo po na eh bias ka. Oh, bias talaga ako sa katotohanan. No? Kasi hindi ka pwedeng neutral at maging bulag ka sa mga kamalian. Tama ba mali? 'Di ba? Hindi ka pwedeng neutral at maging bulag ka sa kamalian. Ano klase kang komentarista, playing safe? Playing safe o merong mali pa? 'Di ba? You call a spade a spade. Sabi ko nga po, ay napareho naman po tayong nanonood ng mga hearing sa impeachment, tama?
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Hi. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything's about dogs.
10: dogs. If you're just as crazy about dogs,

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: At yung dalawang panig, no? Yung assisting counsel, kung tawagin, ano? May dalawang abogado, panig ng prosecution, panig ng depensa, ang tatabi dun sa witness. At sasabihin ng abogado, kung yan man sa prosecution o sa panig ng depensa, na Mr. Witness, pwede mo bang basahin, ha? Yung mga nakalagay dyan? Tapos naka-flash pa dun, ano? Sa malaking screen. Naalala niyo ba? Ha? Ang ibig lamang po doon, di ba, ina-admit na nila yan for evidence. Mark as Exhibit A, Exhibit 1A, ganon. Ibig lamang po sabihin, sinisigurado na magkabilang panic ng prosecution at ng depensa na nagkakasundo tayo na authentic yan. Yan yung dokumento pinag-usapan natin. Di ba? So, Santa Maria Bulacan, sa ginawa niyang press con kanina na sinasabi niya, buti pa rito, wala nag-o-object. Wala talaga mag-o-object sa'yo. Kasi lahat na manggagaling sa iyo, sa ilang galing. No? Tanga na lang ang maniniwala doon. Dahil ilang taon mo nang sinasabi yan eh. Di po ba? Sa totoong buhay lang, naabangan ko kung may bago eh. Wala po eh. Ang bago doon yung nadulas na siya na parang may halong yabang na yung sinasabi ni Las Cañas na yan, ni Arturo Las Cañas na yan, yan mismo ang kasong dinala ron sa ICC. Edigong. Diba? At inimbisigahan niya ng ICC doon. Pinakinggan siya, inimbisigahan niya doon. At ano pa tinatawag kundi pa conspiracy yan. Kung hindi pa pangungunchaba yan na tinatawag. Di pa ba? Kung hindi pa kunchabahan ang tawag dyan, ano pa tawag nyo? Di po ba? Eh hindi po pwede yun. Di ba? Hindi po pwede yun. Ano? Ngayon, ito na nga sinasabi nga natin, sa manahuli isda, di sa bibig. So kaya siguro, ganun na rin, ano? Kung yun ang nangyari kanika nung hindi na-cancel ang hearing nung Miyerkules, at totoong yun ang pinresinta nila si Antonio Trillanes, at yung nilabas niya sa press room ngayon, ang ipipresinta niya, ha? Tiyak na tiyak po yun. Talagang kwe-questionin ng panig ng defensa. Saan po niya nakuha yan? At hindi pwedeng hindi. Anong sinasabi niya? Dapat wag daw papayag yung presiding officer. Gusto pala niya si Wingat Chalian. Ang presiding officer. Gusto niya si Wingat Chalian. Eh kahit sabi mo, no, si Alan Peter Cayetano nga, gusto rin si Win. Eh. Naalala niyo? Kasi nga, ang sinusunod ni Alan Peter Cayetano, nung July 6 na ina-appoint nila bilang presiding judge etong si Chis Escudero, kumokontra si Alan Peter Cayetano. Anong sinasabi niya? Wala sa rules natin yan. Diba? Kasi nakalagay din sa constitution natin, although hindi ganun talaga kalinaw, na bukod tangi lamang na pagka po ang chief justice, ano po, ang nililitis, kumbaga ang magyayaring uupo doon, 'di ba? Pagka ang presidente pala, na, 'di ba? Ang uupo doon ay ang chief justice at katabi niya ang Senate president. 'Di po ba? So kung maliban doon sa iba, ay ang Senate president po ang mauupo para harapin o para mamuno o mag-preside ng isang impeachment hearing. Di ba? Pero binigyan nila ng pakahulugan na meron naman tayong option na mamili. Bakit? Paano kung di marunong yung Senate President natin? Kasalukuyan. Tama? Paano natin ipipilit yun? Di ba? Nakita nyo naman masyadong masalimuot. Di ba? Pinagbotohan. Kaya nga, di ba, pinaglalaban ni Alan Peter Cayetano si Win? Hindi, dapat siya. Si Win na nagsasabing hindi, tama na. Tama na, okay na ako. Napag-usapan na natin yan. Napagbotohan na ng mga kasamahan mo. Tumigil ka na. Kasi hindi ko ma-imagine kung siya. Sa totoo lang, makikita lalo ang kawalan niya ng kaalaman. Kasi pag nag-o-object po ang magkabilang panig, kung yung presiding judge hindi marunong, hindi niya alam kung kakatigan niya o isusustain niya o i-overrule niya, hindi niya alam eh. Kung tamang pagkontra ba to o hindi. Ah, di ba? Kaya alam niyo na, kung titingnan natin kahit papaano, marunong si Chis. Di ba? Dahil siya isang abogado. Kaya nga sabi ni Tirlianis, hindi naman kailangan abogado. Kaya nga, Senate President ka, di ka abogado, mas mabuti pa nga yun eh. Kasi ang paghanap ng katotohanan, kung ano lang yung nakikita mo, hindi na naayon sa batas. Yung ba yun, ibig mo sabihin? Kasi kumbaga, nasa batas pa rin po. Di ba? Kasi nga, impeachment court yan. Di ba? Hindi po yan basta lamang. Ano? At yung latest na decision ng Supreme Court na Duterte versus House of Representatives, kung saan diniklarang unconstitutional, yung impeachment complaint na finile sa ating pangalawang Pangulo ng 19th Congress na binasura po ng Korte Suprema, nilatag na po doon ng mabuti ang due process at tamang pamamaraan ng pag-i-impeach. Yan po ang ibig sabihin ay hindi pakikialam ng Korte Suprema. Yan ay nilatag lang point A to point Z para hindi kayo maligaw kasi nandyan naman yan sa rules nyo. Kailangan hindi marunong sumunod dyan sa Kongreso. Diba? Malinaw eh. Nakalagay doon na dapat bigyan mo ng kopya lahat ng kongresista, bukod sa mag-i-sponsor ng complaint, no? Kasi kailangan makakuha ka kahit isang kongresista na susuporta sa complaint mo, tapos dalin mo yan sa office of the Secretary General. Hindi ibig sabihin yung Secretary General ang tatanggap, hindi. Opisina lang ng Secretary General, okay na. At obligado itong immediately, agad-agad. Pag natanggap ng opisina ng Secretary General, ngayon din, dalhin mo yan sa office ng speaker. Bigay mo na sa mesa niya. Kung wala siya dyan, nandiyan na sa mesa niya. Kasi pag dinatnan niya yan, at sa susunod na araw ay may sesyon sila, agad-agad niyan dadalhin yan doon sa sesyon. At ipapaalam sa kanyang mga kasamahan doon sa sesyon, sa plenaryo. na nakatanggap tayo ganon ng isang impeachment complaint laban sa ganito. Yeah. Na? At ito ay inisponsor ng isa sa ating mga kasamahan. Ganon, na? O kaya ito ay bibigyan namin kayo ng lahat ng kopya para mabasa nyo ito, maintindihan nyo. At dito pa lang sa plenaryo ay maaari na natin itong pag-deliberatean. Kung ano ba yan, di ba? At doon magkakaroon ng pagkakasundo na ibigay na po yan sa Committee on Rules. At ang Committee on Rules, sige ho, i-transfer na po yan sa Committee on Justice. Di ba? At titingnan ng Committee on Justice kung yan po ba ay naaayon. Ibig sabihin, meron po ba siyang grounds, sufficiency in grounds, sufficiency in form, sufficiency in substance. Na? Pag wala ang isa man doon, ay hindi ho uaakit yan, hindi ho matutuloy yung impeachment. Na? Alin doon sa tatlong absent, di ba? O eh, ano nangyari? Di ba? Kumbaga, kung titingnan niyo po, ayun po ang ibig natin pong sabihin. Ano? Eh, lahat yan eh, may proseso. Kaya nga binasura yung 19 Congress na complaint dahil lamang sa dami ng boto, hindi dumaan sa proseso. So ang gusto ata ni Trillanes, magkaroon ng pagdinig dyan sa Senado bilang impeachment court, aba, wala na marami pang ano-ano pag-uusap ng legal. Boring kayo. Parang boring daw. Ano? Ang boring dyan ay ang prosecution. At ang nagsabi niyan ay mismong si Rati Tulfo na rin. Di ba? Na nagsabi nga na palpak sa presentasyon. May isa pa kayong prosecutor na nagpapakyut. Di ba? Hindi pa ba malinaw sa kanya? Hindi si Chief Escudero na kanyang parabagang sinasabi niya minamaniobra kaya bantayan daw si Chief. Paano niya mamaniobrahin? Eh na, siya nga ang namaniobra. Naturingan pa naman, hinirang siya. Hinirang siya na makasamahan niya bilang presiding judge para pamunuan ito. Tapos yung sinabi niya yan noong July 6 na basta ang guidelines natin, wala naman nagbago. Kung ano yung naayon sa Constitution, yun na susundin natin. Kaya yung conviction ng 2/3 of all members, 16 votes, wala pumalag eh. Noong July 6, tama? Aba, siyempre, yun ang sabi ng presiding judge. Saka ano ba pinagbabatayan niya? Constitution. Paano ka papalag doon? Eh naman talaga napakalinaw ang nakasulat dyan. Eh pero may isa kasi sa mga miyembro nila na nagsabi noon pa na kahit malinaw yan na nasa konstitusyon, hindi mo ba alam na mas nakakaangat ang taong bayan? Kasi sometimes you have to bend the law in order to please the people. Na sinangayunan ng dating Justice Secretary. No, na ngayon ay ombudsman na. Paano ba? 'Di ba? Paano ba naman 'yon? 'Di po ba? O kaya ibigla natin pong sabihin at saka ngayon yung pinaparot nila, yung paikot-ikot sinasabi ng corporate mainstream media. At kumukuha rin sila ng mga ini-interview nila na nagsasabi, ah, binasura, binasura. So tama lang ang ginawa ng Senado. Ano 'to, mind conditioning? Pagbe-brainwash ba 'to sa taong bayan? Na oh, tama naman pala yung ginawa nila eh. Sila lang talaga ang pwede magdetermina kung sino dapat bumoto eh. Hindi po yun yun. Huwag niyong lituhin ang taong bayan. Ang binasura po ng Korte Suprema ay dahil wala hong legal standing yung tatlong nag-file. May isa pa po magpa-file ha, yung United People Initiative, yung UPI. Ano? Mga retired generals po yan. Ano? At magpa-file yata sila. No? Pero ewan ko lang kung anong aspeto ng kanilang pagkwe-question na wala sila doon sa hanay ng legal standing pero yung iba yung pagque-question nila. Ewan natin kung obra 'yon ha. So antayin natin ano. Pero dalawang bagay po malinaw naman ang sinabi ng Korte Suprema. Yung tatlong naunang nag-file, si Attorney Causing, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Francisco Ernesto Francisco Jr. ay walang legal standing. Hindi sila kasali sa anumang partido ng impeachment process. Diyan sa pagdinig. Ikalawa, prematurely ito, immaturely, wala pa po na, hindi pa hinog. Kumbaga, wala pa pong aksyon doon sa ginawa. Ang ginawa lang nila, nagpalit nga sila, tama. Di ba? Nagpalit sila. O ngayon, meron na po ba na apektuhan doon sa pagpapalit na yon? Sa ngayon, wala pa. Di ba? Wala pa. Dahil di pa naman sila nagbobotohan eh. Di ba? So for all we know, yun nga ang sinabi ko kahapon, di ba? Pinanonood na lang sila ng Korte Suprema, lalo na yung mga hukom. Ha? Asan yung popcorn? Dali, panoorin natin to. Naka-robe pa silang pula. Di ba na? So tingnan natin kung paano nila dinidesisyonan yung mga bagay na ito, mga ganun. So kung gaano tayo nanonood, ganyan din sila. So parang kung titingnan natin, bakit pa muna tayo makikialam dyan, uunahan na natin, eh nasa gitna na ng pagdinig nila eh. Di ba? O ngayon, nagpalit man sila ng yung two-thirds na sinasabi batay sa all members at kung sino lang ang nandoon o present sa araw ng botohan, hindi pa naman po nangyayari yan. Nakuha niyo po? So ba't natin uunahan? Lalabas tayong kontrabida niyan, di ba? Baka mamaya, sabihin pa ng mga senador, a-acquit naman namin yan, di ba? Wala nga kaming conviction kahit 14 lang eh, di ba? Malay niyo, di ba? So ba't namin uunahan? Hindi pa naman, di ba? Hayaan muna namin magawa nila yung pagkakamali na yan. Ibig sabihin, yung pagpapalit, isa ng pagkakamali. Tama? Pero yung epekto ng pagkakamali na yun, wala pa. Kasi pagbobotohan pa yan. Lalo na kung overwhelmingly na wala naman napakita talaga ang prosecution. At lalo na itong itatahi nila yung ibinulgar kanina ni Senator Trillanes, Sus Marianong Garapon. Di po ba? Ano po? Diyan na ho sila papasok. At diyan papasok po yung grave abuse of discretion na kahit pa i-convict nila ang ating pangalawang pangulo, pwedeng-pwede po yan i-overturn. Pwedeng-pwede po on the grounds of grave abuse of discretion. Pwedeng sabihin yan ay null and void. Walang visa sa simula pa lamang dahil nga sa kanilang ginawa. Di ba? Kaya antayin natin at manalig tayo sa Korte Suprema. Na? At di ba? So kumbaga parang lumalabas ito nga yung sinasabi natin na napag-usapan malamang nila kaya siguro wala tayong hearing nung Miyerkules. Papaano to si Trillanes? Ihaharap pa ba o hindi na? Kaya nung nagkaroon ng pagdinig ng Huwebes, hinanap na siya ni Rapi Tulfo, ni Senator Rapi, no? At sinasabi niya, eh dapat ipresentan nyo na. Dapat yun ang simulan nyo. Di ba? At doon na nga pumasok yung pag-aalala ni Presiding Officer Chis, kasi siyang abogado, siya nakakaintindi, mawawala tayo doon sa sequence ng presentation. Anong ipipresenta ni Trillanes kung hindi nyo pa nakikita yung bank records na ipipresenta ng mga opisyal ng banko? At hindi pa rin napipresenta ng AMLA yung kanilang panig. Di ba? So walang tatayuan yung testimonya ni Trillanes. So antayin natin dapat mauna itong mga to bago siya. Hindi naman sa ayaw siyang paupuin doon. Maliwanag po yan. Tama? Pero siguro, ito nga sinasabi ko, eh kung ito ang ipipresenta niya kung sakali man kahapon, Huwebes o Miyerkules, yung ginawa niya sa presko na yon, hindi niya po mailalabas yan. Eh kung ang pakay nila ay hindi naman itong pagdinig na to eh. Ang mahalaga na deliver natin sa taong bayan. Ang mahalaga na pakita natin doon, nakatanggap, binigyan ni Sammy Uy, eh drug lord daw yun. Mga ganon, alam niyo yun? Taniman na natin ng ano, taniman natin ng duda yan sa isip ng taong bayan. Kung anong paninira ang pwede mong gawin sa korte, wala ka, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi court proceeding yun eh. Mag-o-object yan ang depensa, tama? Sa press conference na mag-o-object sa'yo, wala. At yun ang sinabi niya, buti pa dito, walang nag-o-object. Sino mag-o-object sa'yo dyan? Di ba? Wala talaga mag-o-object at yan ang layunin ninyo. Mula pa noon, ilang taon na po yun, ganyan na rin po ang naratibo niya, hindi yung nagbago. Walang makapipigil sa mga ganitong press conference na to. Nakuha niyo po. Yan talaga. Sabihin mo, ganyan, ganun. Pero ang punto rito, yung maparating mo sa taong bayan, mataniman mo ng duda na tumanggap ang ating pangalawang pangulo, yung mga ganyan. Eh ako nananalig ang mga taong Pilipino, hindi bobo. Hindi mahubago ang nilabas mo, noon pa yan. Eh kung noon nga, hindi na paniwalaan yan, ngayon pa. Diba? Ngayon pa na lumilinaw, nagpapasalamat nga kami sa prosecution eh. Nandal katutulak nila ng mga akusasyon na ito. Unexplained wealth, grave threat, bribery, inuurong nila dahil may matatamaan doon na iba. Diba? Yun na nga, unexplained wealth, bribery, tapos itong great threat, di po ba? E sa ganito pong aspeto, at saka yun pa, yung number one, yung sinasabi ngang misappropriation ng confidential fund. Yan po yung apat eh, di ba? So dinrap na yung number three, bribery. Tama, yung tatlong natitira. Kaya kami nagpapasalamat sa prosecution. Kapipilit nila na ito dahil nakita ng taong bayan. Kasi kung doon nyo ginagawa yan sa inyong kongreso, Committee on Justice, Committee ng Quadcom, kung ano-anong committee, wala ho talagang makapagsalita doon. Kayo-kayo rin lang. Kaya yung mga naratibo, kayo-kayo, parang pag nagpa-presscon hanggang ngayon, eto na nga ang lumabas sa pagdinig, ang panig ng prosecution, yung mga nagsasalitang kongresista, napatunayan po ng panig ng prosecution na talagang may hindi diniklara. Pambira. Meron hindi diniklara. E yung 6 million na hinahanap nyo, 10 million na nga ang deklarasyon. Ha? Yung sinasabi ni Baste na yung PhilJEPS, alam? 15 ang programa o project na nakuha ng GenCorp. Sabi ng mayor ng Davao, hindi 15 yan, 19. Mas malaki pa. Ha? At yung 15 na yan, sabi ng PhilJEPS, ilan lang halaga? Mga 15 million, mga ganyan. Ang sabi ng mayor ng Davao, hindi. On our record, 19 ang total niyan, 38 million mahigit yan. Kita mo naman. Sa sobrang honest, ano po. Kaya kung hindi pa, kung, kaya nga yung paglilinaw galing pa sa kanila. Kaya wala silang masabi. Kaya ibig sabihin nito, walang tinatago. Wala pong tinatago. At ito pa maganda. Sa tulong ninyo, kayo na po ang nagpapakita sa amin na karapat dapat maging Pangulo si Inday Sara. Di ba? Ano po? Dahil nakita nyo kung paano siya magpalakad. At kaya pala ang COA binibigyan ang kanyang opisina ng unmodified unqualified opinion mula nung ang OVP na siya po ang namuno, pati nung DepEd nung siya po ang namuno, kasi na maayos ang kanyang pamamahala, lalo-lalo na pagdating sa pera. Kaya nga itong pagdating po dito sa sinasabi nga pong confidential fund, no? At sa sobrang ng kasing linis na pati Mary Grace Piatos nilagay mo diyan, nilagay mo si ganito, nilagay mo si ganon. Kumbaga, sa sobra mong sinasabi na nga na hindi mo kailangan ng gawin 'yan. Kasi nga ito ay confidential fund, no? Pero dahil ang ating pangalawang pangulo ay gusto nga niya maayos 'yan. So kahit na ito ilagay mo, hindi naman nila kilala 'yan, pero ang dating pa rin sa iba ay fictitious name 'yan, hindi totoong tao 'yan. Eh kung di totoong tao yan, ba't di niyo patawag yung security officer na nag-implement niyan? Si Colonel Raymond Lachica ng OVP. Si Colonel Dennis Nolasco ng DepEd. Nung siya ikalihim ng DepEd, ang ating pangalawang pangulo. Bakit? Eh kasi nga, pag napaupo niya yung dalawang officer na yan na nag-implement ng confidential fund, eh patotohanan nila under oath na natural, kating-kating magtanong po, lalo na yung magkapatid na tulpo, no? Pati po si Pangilinan, pati si Lacson, pati na po itong si Bam Aquino at si Risa Ontiveros, na sino-sino po ba itong si Yoyoy Villamin, ha? Si Mary Grace Piatos, mga si Chippy McDonald, mga totoong tao po ba ito? Eh baka malaglag kayo sa upuan nyo pag sinagot kayo ng mga security officer. Opo ma'am, opo sir, mga totoong tao po yan. Ah, okay. Nakaharap mo ba itong mga ito? Hindi po lahat. Meron pong nakaharap, meron pong hindi. Bakit? Masyado pong mailap yung iba. Siyempre, may trust issue po yun. No? Kaya yung pagkakakilanlan nila, sigurado ka ba na iba kayong binigay mo? Hindi naman binigay mo. Eh, sigurado po. Kasi kung hindi, mapapahamak po. Diba? So, anong operasyon yan? Ay, naku ma'am, sorry po. Hindi ko na po pwede ikwento yan. Kasi national security na po yan. Yan, diba? Kaya bakit hindi nyo mapaupuyan dyan dalawang yan? Kasi imbis na maging matibay ang inyong naratibo para mapatunayan nyo na hindi totoo yung mga taong yon, eh lalo lang mapapagtibay ng dalawang security na ito. Kaya nga ayaw nyo paupuin. Walang pinagkaiba sa totoo lang, dun nga lang sa apat na article na yan, ang pinakamatindi na pasok sa banga na impeachable offense ay bribery. Article number 3. Bribery yung po ang pinakamatindi. Swak na swak po yan talaga bilang impeachable offense. Tama? At noon sa Kongreso, noong nagkaroon po ng Committee on Justice, Committee on Good Government pala and Accountability, ang chairman si Joel Chua, hindi ba inimbita nila yon si Yusek Gloria ba yan? Yun yung nagsabing nakatanggap siya ng white envelope, mga ganyan. At kalaunan, may mga iba pa. Pati si Michael Poa nakatanggap ng white envelope. Di po ba? Iyan ang matindi. Bakit binitawan niya yun? Ha? Bakit? Kasi doon sa video, nung galit na galit, sa Zoom meeting ng ating pangalawang pangulo, nilabas niya yan. At yung white envelope na yan, ikaw, Lisa Araneta Marcos, sabi mo sa akin, di ba? Naalala niya? Hmm? Ibigay ko, di ba? Yung mga envelope na yan. Ano ginawa ko? Binigay ko. Kaya nga dati, yung mga press ko na tinatanong ang pangalawang pangulo patungkol doon sa white envelope, ano ang sabi niya? Ah, oo, bloodbath ito. Talagang, edi pag dumating yung panahon na yun, sasabihin ko. Diba? Eh, sinabi na niya. Nasabi na po niya doon sa Zoom meeting eh. Diba? Nabanggit na niya eh. So may pinanggalingan pala. At ngayon na ina-atras na po ng prosecution yung bribery, ano pa ibig sabihin nun? May madadamay talagang iba. Diba? Sabi ko sa inyo, huwag na kasi kayo nag-rally. Huwag na kasi nag-rally. Di na po, ma'am, I love you. Diba na? Ay, nako, sa totoong buhay lamang. Diba? Kaya kung titingnan natin, yun ang malaman na pagkasunduan. Ano, paupuin ba natin ang dating Senador Trillanes? Kung talagang paupuin natin yan dyan, sige, ganito na lang. Sabi naman ng presiding judge, di ba? Unahin natin yung pagtitestiguhan niya, which is bank records. So, kailangan bank official muna. Na? BIR. Maupo na sila ron. Di ba? Sino pa? E de, eto, yung AMLA. O tapos, tsaka mo siya paupuin dyan. E bakit umatras si Trillanes? Bakit? Kasi iba yung hawak niya. Iba yung hawak niya. Doon sasasabihin ng bank official, ng BIR, ng AMLA, hindi tutugma eh. Nakuha niyo po. So magkaiba, tama? At ang mabigat pa rito, naalala niyo dati nung pinangangalandakan niya yan na ayan, nakuha ko to sa AMLA, ganyan. At nung AMLA, kahit na doon sa Quadcom mismo, sa Quadcom, ito na, yung inaano nila si Tatay Digong sa Quadcom. Yung Quadcom official mismo nagsabi, matagal na po yung sinasabi na sa amin galing yung sinasabi ng dating Senador Trillanes. Hindi ho sa amin galing yun. Wala ho kaming ganyang record na sinasabi. Nakita nyo? Hindi na po administrasyon ng Tatay Digong ha, na nagkakaroon ng pagdinig sa Quadcom. Yung dalawa pong attorney ng AMLA, andun pa ata si Trillanes nung sinabi eh, mawalang galang na lang po, pero hindi ho sa amin yan. Noong pa po yan sinasabi na galing sa amin, no? For the record, nababanggit yung AMLA na galing sa amin. Hindi ho pwede kasing ganun eh. Diba? Kasi nga, diba, yun yung sinasabi ko sa inyo, may confidentiality, dahil ang pakay nila, ang pakay na AMLA, binabantayan yung money laundering, diba? At yun na nga, yung baaring may spike ng konti sa iyong account, baka may problema ka na, baka ikaw ay kinidnap na, o baka binablockmail ka, diba? Kaya may huge amount of withdrawal, diba? May mga ganun, ano po? Kaya fina-follow nila yung money trail kasi may perception ng krimen na nangyayari. No? Above all, may nangyayaring krimen, baka nga. Dahil hindi naman pala normal, kaya kakausapin ng AMLA ang manager. Gano'ng katagal niya ng kliyente yan? Matagal na. 20 taon mahigit na. So ngayon lang niya nakapag-withdraw ng ganyang kalaki, isang dagsak. 2 million. Yes, ngayon lang. Ah, oh, sige. So may protocol yan. No? Hindi nila masabi na baka yung telepono ng kliyente mayroon ng yun na kung totoong nakidnap, ano, eh baka may nakikinig na, no? Kaya gagawa ng paraan, no, ang bangko. Halimbawa, nandun yung kliyente, no, gagawa malamang ng sulat, susulatan ng maliit na papel lang, no, iaabot din doon sa kliyente. Ano nakasulat doon? ma'am, are you okay? Is there a problem? O sir, are you okay? Is there a problem? Diba? So pag nabasa at nakita mo ang reaksyon, baka nga may problema na. Diba? So okay, sabihin, can we talk? Can we have coffee? So aayain, o ma'am, can we have lunch? Diba? Parang gano'n kasi ang perception, baka sinusundan na yan, tinitingnan, baka sinapahamak. So kasama doon ang AMLA sa pagmomonitor. Yan ang trabaho nila. Kasi nga, tinitingnan ang binabantayan yung pera nilolonder, nilalabhan. No? Kaya nga ang sabi ng ating pangalawang pangulo, kung ikaw ay magnanakaw, hindi mo ipapasok sa bangko, sa maleta mo ilalagay. Kaya ngayon, inaakusahan na siya. Inaakusahan na siya ni Gracioso na bungi-bungi din po ang kanyang testigo, samantalang ang NBI, 100% daw, sure. Pasadong-pasado daw yung pangalawang lie detector test. Saan ka nakakita? Samantala, kung titingnan po natin, alam niyo po ba na saan ka nakakita na nung bukod pa doon kay Jeffrey Tupas, ano, dati pong kawaniyan ng office ng mayor diyan sa Davao under kay Mayor Sara Duterte, ay muntik pa pala siya makidnap sa totoong buhay lamang. Ano po? So doon mo makikita yung butas-butas po na buti na lang meron, talaga mabait ang Diyos, no? Ay yung sinasabi ni Gracioso na diniliber ko yan para kay Inday Sara, ang tumanggap niyan ay si Jeffrey Tupas, ganito, ganitong petsa, ganitong araw. Buti na lang, nagkataon pa ha, ang bait talaga ng Diyos, no? May dokumento na si Jeffrey Tupas nung araw na yan ay nasa Vietnam. No? At yung isang araw ay nando naman siya sa Korea. Sa kanakakita, may dokumento magpapatotoo na wala siya dito no sa sinasabi ni Gracioso. Diba? At ito mabigat, ang NBI mismo. Sabi po kasi ni Gracioso, sabi ni Rodolfo Gracioso, bago ako ma'am lumabas sa ibang network, ma'am, yung polygraph yung first. So bago pala siya nagpa-interview sa GMA7 noon, nagpa-polygraph siya, no? Mga last month, ma'am, ha? Mga August siya, ma'am. Yan ang sabi ni Gracioso. Ito ngayon ang sabi ng NBI director matibag, no? Sabi niya, yung first lie detector test niya June. June. August po ang sinasabi nung nag-lie detector test. So sino sa inyong dalawa ngayon na nagsisinungaling? Diba? Ay, naku, sa totoong buhay lamang. Di po ba? Ano po? Kaya, paano titindig po? Diba? Paano titindig ang kasinungalingan? Diba? At may mensahe nga pala po, ah. Kaya sabi ko, humugot tayo ng pag-asa sa ating Korte Suprema. Dahil may mensahe po ang kasalukuyan na kasalukuyang Chief Justice OIC, ano? Ng acting Chief Justice na si Senior Associate Marvick Leonen. So acting Chief Justice po siya. Hari naman siya po ang maupo talaga, no? At 'di ba? Sana, no? Kasi prerogatiba pa rin ng pangulo sino ilalagay niya riyan. Oh, nasa sa kanya 'yan. Paano ko ilipat niya do si Boying? Oh, pwede 'yun kasi siya 'yan eh. 'Di ba? Siya 'yan eh, 'di ba? Eh lalo na kung 'yun lang 'yun ang naisip niya na gagawin natin, eh kapangyarihan niya bilang pangulo. Diba? So ito sabi po ni Acting Chief Justice Marvick Leonen, ano? Acting Chief Justice Marvick Leonen urged court justices, judges, and personnel to not be complicit, ha? In corruption. Ha? Huwag kayong makipagkuntsabahan sa corruption, no? Huwag niyong konsintihin ng corruption, yun ibig sabihin ng complicit, no? Kasi pag complicit ka, alam mo nangyayari, hinahayaan mo, alam mo nangyayari, pero hinahayaan mo, malamang meron ka. Kasi pinapayagan mo eh, di ba? So complicit ka, di ba? You are complicit and conflicted. Yan, dalawang salita yun. Ano? Pag ikaw ay complicit, alam mo nangyayari, pinababaya mo, kinukonsinti mo, may pakinabak ka. Tama? At conflicted ka, hindi mo magawang sabatahin, Kasi nga, nakikinabang ka rin. Yan po siya. Na? Either way, either kasi kumpare ko yun. Mga ganun, na mga ganyan. So dapat hindi. Diba? Dapat yun ang sabi niya, no? SC Chief Justice Marvick Leonen urge court justices, judges, and personnel to not be complicit in corruption, noting that grave ethical breaches inflict harm on public service and equal justice. Ito ang kanyang sabi. Quote, every act of corruption benefits the powerful or the wealthy. It weakens our ability to serve those who are poor or disempowered. Yan po ang sabi, ha? Kaya naglabas siya ng Memorandum Order Number 94-2026 dated September 30, 2026, no? He directed all court justices, judges, lawyers, and court personnel to report all incidents and information that warrant investigation. These instances are those that involve possible violations of anti-graft and corruption laws by any judge, justice, or court personnel at any level of the judiciary. To facilitate reporting and streamline internal oversight, people may send complaints of corruption involving court personnel and members of the judiciary directly. Naku, eto na, pwede tayo mag-email dito. Directly to integrity@judiciary.gov.ph. Ito ang sabi niya. Those who have information, therefore, are encouraged to provide as much relevant and concrete information that they can safely disclose so the court may proceed with its own inquiry, fact-finding, or investigation. Yun po ang sinabi niya. At ito ang quote. To remain silent in the face of corruption is to become complicit in injustice. Every act of corruption benefits the powerful or the wealthy. It weakens our ability to serve those who are poor or disempowered. Stand for integrity. Let us serve our people well. Ayan, ano po. So, naantay po natin yung pong sa barangay election. Limang araw lang sila pinakasagot ng SC, di ba? So, ilan araw po tumakbo. Kaya ito si George Garcia, si Comelec George Garcia, chairman. Ano? Paghandaan na po niya. Dahil pag nag-desisyon po na ito ay unconstitutional, matutuloy po ang barangay election sa Nobyembre. Kung hindi yung magiging sapat ang pagpapaliwanag ng Solgen. Ano po? Di ba? 5 days non-extendable po yan. Next week, no, malalaman na po natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema pag nagkataon. Di ba? Ayan. Pag di sila sumagot, wala. Na-forfeit nila. Magdi-desisyon ng Korte Suprema. Ganun po yun. Pag lumagpas ang 5 araw, di sila nakasagot. Halimbawa, hindi nakasagot ang mga partido. No? Hindi sumagot. No? Aba, di, ang mangyayari nga po ay mag-i-issue na po ng desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Ganun po mangyayari. Samantala, bago pa tuluyang magtapos ngayong gabi nito, aba, eh, sabi ko nga, hanggat maaari, basahin ko po, ah, ang lahat ng inyong mga mensahe ngayong gabi, dahil Biyernes naman po talaga, tingnan ko nga, wag lang ni mahahaba. Mahaba nung iba. Sabi po ni Ate Kimura Dolores, magandang gabi. At salamat po, Sir Bernard Tan. Ayan, di ako nakaawit ngayon, Ate Kimura. Panayang thunder eh. Pero yung effect ha, okay ba yung effect kanina? Salamat, Ate Kimura Dolores. At arigato gozaimas po sa iyo, pati kay Ate Delia Maing. Ha? Salamat po. At syempre, sabi din po ni Kuya Ramon Vier, good PM, Sir Bernard at mga kakampi. kala ni BBM kaya niya burahin ang mga Duterte. Aba, siyempre, hindi niya magagawa yun. Salamat ako, Kuya Ramandier. Ay, alam mo, ilan na kaya nagastos nila, no, Kuya? Billion-billion, ano? Diba? Pero ganun pa rin, ano? Parang sila na nagkakampanya sa ating pangalawang pangulo para lalo na, na nakikita natin na ay, karapat dapat palaga siya ang mamuno. Di ba? No, di ba? Kaya abangan natin. Di ba? Kaya nga pati mga senador judges, eh. Baka sila rin, eh, makumbinse. Ano ba yan? Wala naman. Paano kayo kukonvicto, eh? Wala. Di ba? Kaya yung mga magkukonvict pa rin, wala, sarado talaga mga ulo nun, utak nun, ang gagawin natin, di ba? Salamat ako, Kuya Ramandier. Ate Kimura Dolores, hindi po ako nakapanood kay Trililing. Nasa work po ako. Ay, oo. Buti na lang, di ka nanood, nasa work ka. Pero pwede mong balikan niya sa YouTube para makita mo kung ano yung mga sinasabi ko, Ate Kimura Dolores. Salamat po. Panoorin mo. Saglit lang naman, dahil nagmamadali rin siya. Na may mga magagaling na reporter talaga na nag-uusig sa kanya. Pag di niya masagot, pakinggan mo yung sagot niya, iba na, paiwas. Salamat, Ate Kimura Dolores. Ha? Ate Roxanne Costa, magandang gabi po. Ayan, sabi ulit ha, ni Ate Kimura Dolores, bumaligtad po ba si Senator Loren Legarda? Nabasa ko kanina, nabasa ko na sa panig na siya na majority. Ay, hindi pa po, hindi ho. Yun lang kanyang spokesperson na nagsabi doon sa isang interview yata, no? Sa isang interview sa isang istasyon, parang yung mga napag-usapan, baka sakali, sabi niya, malay nyo, di ba? Malay nyo, bumalik siya sa majority, parang gano'n, ano? Pero hindi si Loren na nagsasabi, no? No? Hindi po, kaya wag ko kayo agad maniwala, no? Kung babaliktad siya sa majority, dahil lang po mag-aala Joel Villanueva siya, o mag-aala Cheese Escudero, siguro alam naman ni Ma'am Loren yun, ano? Yung integridad. No? Mas mahalaga yan. Dahil buong buhay mo, dadalhin mo yun. Diba? Buong buhay mo, dadalhin mo yun. Kaya palagay ko naman. Dahil yung anak niya, matindi paninindigan. Eh. Diba? Si Leandro Libiste. No? At may hawak na dokumento yung si Leandro Libiste. Eh, na sa tamang panahon, ilalabas daw niya. Yan ang kaabang-abang. No? Salamat, Ate Kimura Dolores. Si Kuya Leo Gutierrez naman po, sabi niya, good evening Sir Bernard, kakampitan, TGIF. Happy weekend sa lahat. Shout out sa mga followers. Si Trililing, ang asong yabang, kung ano na naman pinagsasabi ng asong buwang, huwag paniwalaan si Mental Boy. God bless. As God bless Philippines. Salamat sa iyo, ha, Kuya Leo Gutierrez. Tapos sabi pa niya, ayaw umupo sa prosecution dahil takot sa cross-examination. Ha, ha, ha. Yan ang asum mental. Hindi yun talaga. Kaya nga yun sinabi ko. Hindi niya magagawa sa impeachment court yung ginawa niya sa press con. Dahil ultimo ang court, impeachment court, hindi papayag bilang plataforma ng ano, propaganda. Diba? Kasi ang pinag-uusapan dito, ebidensya. Sa korte, hindi papayag po ang impeachment court. At lalong hindi papayag ang ano, ang defense team, ano? Dahil kailangan lahat ng sasabihin mo dito, sigurado ka, may katotohanan, may dokumento, mapapatunayan mo sino nagbigay sa'yo, san galing, authenticated ba yan? Eh mukhang yan ang hindi kaya niyang patunayan, kaya umurong siya at ginawa niya presko na lang. Di ba? Ano po? Yan po siya, no? Ayan. Kaya salamat ha, Kuya Leo. Ayan. Si Kuya Rick Orasyon, magandang gabi rin sa iyo. Salamat po. Sabi naman ni Ate Charito Cabrera Diana, according to the spokesperson of Loren Legarda, she will join the majority. Agui. Eh, hindi pa po final yun. Hindi pa po. Hindi po. Ano pa lang po yan? Talking. Kumbaga, nag-uusap sa interview at napunta dun sa usapin, no? Nagaling naman siya sa majority. Malay nyo, mga ganun, ano. Pero hypothetical po yun. Dahil alam din naman ng spokesperson, ano magagawa sa image nung kanyang kliyente kung sakasakali na mag-aala Joel Villanueva siya o ala Cheese Escudero. Overnight, yung respect, tanggal po yun. Alis kagad yun. At buong buhay mong inalagaan ng karir mo, wala nang kredibilidad. Wala ka na. Yan nga ang sinasabi, kung wala kang paninindigan. Lalo na sa panahon na ikaw ay ginigipit. Diba? Hindi ho excuse. Eh. Hindi yung excuse na binigipit ka. The all the more nga, dalalo. Sabi nga ni Tatay Digong, ah, hindi lahat ng pagkakataon binibigay para mamatay ka para sa bayan mo. Oo. Kaya kung mamamatay ka para sa bayan mo, isang malaking karangalan niya. At hindi lahat pinipili para magawa yan. Kaya sa panahon na ganyan, na kailangan mong manindigan, gawin mo. Yan po ibig sabihin. Diba? Salamat at Charito Cabrera Dayana. Si Kuya Boy Peraabras, magandang gabi mga kakampi. Wala na, tapos na ang mga plano ng mga Marcos Jr. Administration sa impeachment nila kay VP Sara Duterte. Resulta, convict nila si VP Sara dahil walang reaksyon ang taong bayan. Hindi pa naman po. Wala pa tayo dun. Diba? O kaya ang Korte Suprema ay nariyan pa rin naman po. No? Basta magtiwala tayo sa sistema dahil hindi naman nila hawak ang lahat. Sabi ko nga, kung kurap ang sistema, nasa tao po. Tao po ang nakukurap eh, di ba? Pero hindi mo kayang kurapin ang lahat. Di ba? At may hanay namin, di ba? May natira pang isa. Hello, di ba? Salamat po. Ah, po. Naalala ko tuloy eh. Naghahapunan kami ng misis ko. Tapos bigla na, baka napag-usapan lang namin itong mga bagay na to. At kasama na po yung mga media, no, na involved sa korupsyon, ano, na nagmamalinis pero involved naman talaga sa korupsyon. Abay, nabanggit tuloy niyan. Naku, dad, ganyan naman po silang lahat. Talagang lahat sila ganyan. Sabi ko talaga eh, ha? Hindi lahat, ha? Natawa sa akin eh. O, syempre hindi. Salamat, ha? Naku, nakwento ko lang. Ads. Naku, maraming salamat. Magandang gabi sa iyo. Good evening po ulit sa inyo. NTGIF, hindi po ba pwedeng SC to make a ruling now since the Senate made the stand on the threshold rather than wait for the Senate to make that action? Baka po kasi kapag ginawa na ng Senate ang pinagkasunduan nila, eh maging too late na ho for appeal. If they will make a ruling now po, eh mawawala na ho ang agam-agam at definite at straight na po ang tatahaki ng impeachment trial. Just my two cents lang po. Happy weekend po sa lahat. Ako, happy weekend sa'yo, Adsa. Pero tulad po ng aking nabanggit, ano? Reading between the line dun sa naging desisyon ng Korte Suprema na bukod dun po sa walang legal standing, yung mga nag-file, ay yung pong pinakamabigat din eh, yung prematurely. So, ibig sabihin, hindi pa ito tamang panahon. Kasi hindi pa nakukumit. Nagawa na nga nila yung pababa ng all members bilang threshold, no? Kaya nga ang depensa ng Senado, hindi naman namin binago ang threshold, 2/3 pa rin. Tama? Okay, sige. Pero yung mga letra sa constitution na all members, yun ang pinalitan nila. Tama? Maliwanag yan, eh, di ba? So pagdating ngayon nung time na sila ay boboto na o gagawin na yung action following nung binago nila, ayan na po ang grave abuse of discretion. Ginawa niyo na eh. Diba? Kung hindi pa ginagawa sa ngayon, pwede nga talagang prematurely lang. Kasi kung sasabihin nilang, eh paano pag nag-desisyon ng Korte Suprema, di naman nila pwedeng i-overturn kasi sui generis ang Senado. Sila lang ang pwede mag-impeach. Tama naman yung sinabi ng mga sinasabing mga amici Correa, no? Pero, sila rin na nagsabi eh, pag may grave abuse of discretion, pwede yang i-overturn ng Korte Suprema. Diba? Pwede niyang i-declarang null and void o unconstitutional. E kung wala pa naman, paano niya sasabing unconstitutional? Hindi pa na-implement. Nakanipa. Wala pa yung damage itself. No? E paano kung ang mangyari nga, sabi ko nga kahapon, diba? Paano kung given the fact na binago na nila yung all members present, 14 na lang ang 2/3. And yet, halimbawa lang, walang convincing factor to convict the Vice President na kahit yung hindi natin iniisip na mag-a-acquit sa kanya ay inacquit siya. Paano na? Kasi naisip nila yung political career nila. Halimbawa lang, ako buong buhay ko ito. Babatakusin ako, buong buhay ko din ako makakabalik sa politika. Kasi kinundik ko na wala akong matinding dahilan. Paano kung na-acquit nila imbis na ma-convict? Ah, di ba? Kaya nga sabi ko, pag nagkaganon, pwede pa rin pumunta ang Korte Suprema at magdesisyon siya na yung ginawa niyo pa rin, mali pa rin yun. Ganun pa rin yun. Ano po? Ayan. Salamat ha, ads. At maraming salamat sa iyo ha. Si Ate Dolores Patawaran, magandang gabi po sa iyo. Kay Kuya George Rabal din, magandang gabi rin po. Si Kuya Sunny Ray, no? Sabi niya, kakampi, takot silang mapahiya sa dala ng buwang na dating senador, sendalong rebelde. Alam ko, sundalong kanin yun eh. Salamat ha, Kuya Sunny Ray. Ayan, si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., TJIF. Good evening po, Sir Bernard. Ang araw-araw na lumalaban sa mga tiwali, shout out and God bless po. Nako, maraming salamat. Ha. Salamat po sa inyo. Sabi naman itong si Kuya Jonas Ricafrente Mojica. Good evening, kakampi. Sapul na sapul mo. Tanga lang ang maniniwala dyan. Salamat sa iyo, Kuya Jonas Ricafrente Mojica. Totoo naman, di ba, Kuya? 2015, 2016 pa niya itong mga binabanggit. Sige nga po. Hindi ko masisisi ang ICC. Wala naman silang alam doon. Tama? O baka nga yung sinasabi nga po ng mga dating Marines na nagpapalit sila ng peso to dollar. Biglang naniwala, no? Nagpapalit na ng peso to dollar. Oh, yeah, okay. Naniwala na. Salamat, ha, Kuya. Salamat, ha, Kuya Jonas Ricafrente Mojica. Kay Ate Susan Kua. Ayan, Sir Bernard, may Trililing talaga si Trililing. Kuya Dennis, salamat. Kuya Dennis Montances, good PM, Sir Bernard Tan. Umiiral na ba ang Marcos Wealth sa panahong ito? Pa-shoutout po kay Boy Matol, kay Aling Merlin Montances. Lagi silang matamang nakikinig sa inyong mga magandang paliwanag. Salamat po, Sir Bernard Tan. Salamat din sa iyo, ha, Kuya Danilo Montances. At kamusta po kay Kuya Boy Matol at kay Ate Merlin Montances. Salamat po. Si Ate Dolores Patawaran, matching daw siya. Ate Charito Cabrera Dayana, ang lakas ng loob ni Trilling na magpa-presscon. Imposibleng walang nagpapondo sa agad na yan. Oo nga, di ba? Magkano yun? Di ba? May mga parang piyesta pa sa labas. Diyos ko. Sabi na, salamat Ate Charito Cabrera Dayana. Sabi ni ads, ha? Sabi niya, ang lilinawin lang naman po ng SC ay ang all members. How we all going to interpret it, especially the present set of Senate. Opo, darating po tayo doon. Ha? Lalo na ngayon, ang OIC, Chief Justice po, IC, OIC Chief Justice Marvick Leonel. Ano po? Salamat, ha? Siya po yung ponente nung Duterte versus House of Representatives na impeachment na diniklarang ang constitutional at wala ho nag-object, 15 po yun, unanimous decision. Siya po ang ponente nun. Ano po? At maganda kung babasahin mo. Talagang para po sa legal process, ng due process, ang gusto niya mangyari, hindi basta-basta lang na makaboto para ma-impeach nyo politically. Hindi siya payag sa ganito. No? Salamat ha, Kuya Ads. Ate Dolores Patawaran, salamat po. Ayan, dalawa na lang. Sabi po ni Ate Charito Cabrera Dayana, pati malalaking businessman sa Davao, pinangalanan niya, Tibay, eto dapat dito tinutuluyan na. Ayan, baka nga makatanggap na siya. No? Kila Sammy Uy, kila Michael Yang at iba pang nabanggit niya, pati po si Jaime T. Cruz, di ba? Ay baka ma-demanda na siya nito. Dahil hindi na siya senador, wala na immunity. No? Salamat Ate Charito Cabrera Dayana. Si Ate Dolores Patawaran, ingat po Sir Bernard Tan. Ingat din po kayo at happy weekend po sa inyong lahat. Ha? Nako, naubusan na tayo ng oras. Nabasa ko po at lahat ng inyong mga mensahe. Kaya ako'y maghahapunan na agad. Kaya maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa inyong kakampi itong buong linggong ito. Kung maaari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated po kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala't suporta ninyo sa inyong kakampi. At tulad po ng sinasabi at paalala,

Nagkatarungan ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso na laki lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday. I fight. Kakampi! Kakampi!

0: Magandang-magandang hapon mga kaibigan. Sabado na naman po. Siyempre, kasama na naman ninyo ang inyong lingkod, Sunny Lustre, sa ating programang Sally Masa dito po sa DCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Matutunghayan po sa YouTube, sa Facebook, sa TV Plus Boxes, sa GMA for the Box, at siyempre sa 8G sa talapitan ng inyong mga radyo. At kasama po natin ang ating idol dito, si AJ Austria. Yan, sa technical side po naman natin. At sisimulan natin agad ang ating talakayan. Mayang konti po, after mga few minutes, meron po tayo mga bali-balita. At siyempre, kailangan natin ng mga balita naman. Ngayon po naman, yung anak po ni Percy Lapid, yung pong kaibigan natin na sinabing palad na medyo hindi magandang kinasapitan dahil nabarel at napatay ng mga salarin dahil sa kanyang mga ginagawang pagtalakay sa mga ginagawang kapalpakan ng iba't ibang mga tao na kanya po namang medyo nagiging subject ng kanyang programa. Ngayon po, ito pong si Mark Mabasa ay nakadetain po umano dito sa USA. At ang sabi po ni si Senator Risa Hontiveros, dapat daw po na tulungan ng pamahalaang Marcos upang maipasok o kaya mapawalang sala ba? Ewan ko kung miksala siya. Basta maialis doon sa detention ng US at may balik dito sa Pilipinas itong si Mark Lapid. Ayan, tulungan natin nga naman kasi ano ang kasalanan lang nila, wala naman silang kasalanan actually. Kasi si Percy Lapid medyo malapit bumanat 'yon, nakaka pag ikaw yung binanata nun, may inis ka talaga. Kaya ngayon, marami siyang naging death threat. At dahil sa nangyari na naparil nga si Percy Lapid, ay naitag nila si Bantag bilang isa sa mga primary suspect na pumatay kay Percy Lapid. At dahil dito, nagkaroon sila ng mga death threat at ang nangyari ay sila ay nag-asylum. Humingi ng asylum sa United States of America. So, balit na nakapagtataka, imbis na bigyan ng asylum, ay siya ay na-detain. So, yan na mga kaibigan. Sana mapag-tulungan ng pamalang Marcos na may pabalik dito sa atin sa Pilipinas. Itong kawawa naman, wala namang ginagawa eh. Dinedetret na nga eh. Ha? So, gracioso, nakakuha umano ng 98% sa NBI polygraph test ayon sa DILG Secretary Remulla. News report mula kay Jong Manlapas. Pasok, Jong Manlapas.
1: Sinabi ni Interior Secretary John B. Remulla na nakakuha muno ng 98% polygraph examination ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na nag-akusa kay Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo bilang umano'y bagman ng mga kontraktor na sina Carly at Sara Discaya. Ayon kay Remulla, lumalabas umano sa pagsusuri na nagsasabi ng katotohanan si Gracioso nang tanungin tungkol sa paghahatid niya ng mga bag at sa kanyang mga naging transaksyon. Sa binabi ni Gracioso, sinabi niya ang kabilang si Kimbo sa mga pinanggalingan ng mga perang inihatid niya sa ilang personalidad at kontraktor. Isinalaysay din niya ang umano'y mga pagkakataong kumuha siya ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks sa Katipunan at dinala ito sa bahay ni noon Speaker Lord Alan Velasco. Ayon pa sa dating pulis, may dalawang maleta rin umanong naglalaman ng hindi bababa sa 100,000 piso na nagmula sa mga koleksyon ni na Kimbo at abogadong si Honey Sipin. Samantala, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinihintay muna ng kanyang tanggapan ng karagdagang impormasyon bago kumilos sa mga aligasyon. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Jong Manglapas. Siyempre, tuloy-tuloy na ating balita. Senator Bam, iginit na hindi lang mayayaman ang makikinabang kapag inalis ang VAT at excise tax sa gasolina at diesel, kaya dapat na ipatupad ito. DCRJ News Report mula kay Jojo Sikat. Jojo Sikat, pasok.
2: Naninindigan si Senator Bam Aquino na hindi lang mayayaman ang makikinabang kapag inalis ang value-added tax at excise tax sa gasolina at diesel. Ayon kay Aquino, mas maraming sektor ang makikinabang kapag inalis ang mga nasabing buwis sa produktong petrolyo, kabilang na mga manggagawa, maliliit na negosyo, middle class, pagsasaka at mangingisda. Ayon nga sa chairman ng Committee on Trade and Commerce and Entrepreneurship, kailangan ng agarang solusyon sa paglobo ng presyo ng produktong petrolyo na nakakaapekto sa ating mga kababayan. Ipinunto ni Aquino na libo-libong drivers at operators sa jeepney, taxi, tricycle, bus, motorcycle, taxi at TNBS ang umaasa sa petrolyo para kumita at dalhin ang mga manggagawa sa kanilang destinasyon. Binanggit din ni Aquino na maraming miyembro ng middle class na napipilitang gumamit ng pribadong sasakyan dahil sa kakulangan ng pampublikong transportasyon. Aniya, dahil hindi sapat ang pampublikong transportasyon, kailangan gumamit ang ating middle class ng pribadong sasakyan para makarating sa kanilang pupuntahan. Sinabi rin ni Aquino na umaasa mga magsasaka at mangisda para sa kanilang mga gamit sa pagsasaka at pangingisda, pati na sa pagdadala ng kanilang ani at huli sa mga palengke. Gumagastos naman para sa gasolina, maliliit na negosyo para sa kanilang delivery, logistic at pang-araw-araw na operasyon. Ayon kay Aquino, dapat gamitin ng gobyerno kapangyarihan na ibinibigay ng Kongreso para suspindin ang pangolekta ng excise tax sa langisa. Aniya, pinapayagan ang Republic Act Number 12316 ang Pangulo na suspindin o bawasan ang excise tax sa langis kapag umabot o lumampas ang average price ng Dubai crude oil sa $80 kada barilis sa loob ng isang buwan.
3: Alam naman natin, patuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At yung apektado dyan, lahat ng Pilipino, hindi lang yung mayayaman. Ang gobyerno kasi, paminsan-minsan, pag sinasabing mayaman, ang ibig sabihin talaga nila middle class. At alam natin, yung mahihirap at middle class, apektado na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung ating transport sector, mga delivery riders, magsasaka, mangingisda, mga small producers, mga entrepreneurs, lahat po yan apektado ng pagtaas ng petrolyo at kailangan po ng solusyon ng gobyerno para mababa ito. Nung nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas, konting tulong sa ating mga kababayan.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ayan, nagbabalik ang Salimasa. Salamat, Jojo Sikat. Napakarami namang nanonood sa atin ngayon. Grabe! Ha? Babatiin natin itong mga ito mamaya. Ha? Napakadami, ha? Yung mga kumpare natin, Sena Webster Ace Paginag, nanonood yan. Yan eh, publisher ng dyaryo. Ha? Kasama si Kumaring Heidi. Ngayon, mamaya, babatiin natin lahat yan. Hindi ko muna babatiin si Webster Ace Paginag, mamaya na lang, ha? Paring Webster, di na muna kita babatiin. Mamaya na lang, ha? sige, nod muna kayo, ha? And, of course, mga kaibigan, si Joel Chua, Congressman Joel Chua, was surprised, yan ang mga English, ha? Was surprised on the back out when Senator Trillanes backed out of being a witness. Yan. Tagalogin natin. Dili kabalo ni... hindi maintindihan. ni Congressman Joel Chua, hindi niya alam. Na-surprise siya. Na-surpresa. Dahil nag-back out si Senator Trillanes bilang testigo. Eh, ang daming sasabihin nun, ng mga kung ano-ano kabulastugan kuno ni Sara Duterte. Ngayon, hindi niya maintindihan bakit daw nag-ano. So, ngayon, si Trillanes daw sa press conference, sabi, million, 150 million foundation ni Sara Duterte. Ayon to, hindi tayo nagsabi nito, ha. Binabalita lang natin. Ayon naman ang trabaho natin, di ba? Na sabi ni Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes, na ang China nagpapadala kay Sara Duterte sa foundation ng 150 million do, million, basta sa account ni Manese Scarpio naman, yung asawa ni Vice, million din. Ay meron daw yung na national security implications. Hindi lang pera yung pinag-uusapan, kundi may national security implications. Well, sabi naman ni Manese Scarpio, wala silang ganun, wala silang. Siyempre, tumatangki sila. Well, kayo na ang bahala kung sino nagsasabi ng totoo. Ngayon, merong in-interview na taga yung SEC registration. Ah, na si, anong pangalan nito? Gerardo del Rosario, SEC Registration and Monitoring Department. Ang sabi niya, meron daw 49 contracts yung Gen Corporation na ito ay pag-aari daw umano. Merong share doon si Sara Duterte. Siyempre, kasama yung may sinasabi silang isang Jaime T. Cruz na kapartner nila ni Baste Duterte din sa kanyang business. So, ano man ang katotohanan sa likod nito, eh, sinasabi lang natin ito, importante, kasi malaman naman natin, kasi mahirap po naman yung ganyan na meron pong mga pinagbabawal ng batas. At yun nga, medyo nabanata ni Senator Rafi Tulpo itong si Sara Duterte. Simple lang ang pagkabanat. Sabi niya, wala bang abogado, more or less ganito, wala bang abogado o napakaraming abogado ni Sara Duterte at siya mismo abogado din? Wala man lang bang nagsabi sa kanya o hindi niya ba alam na bawal yung magkaroon ka ng negosyo na GenCorp habang ikaw ay vice-presidente ng Pilipinas? Yan ay pinagbabawal ng konstitusyon ayon sa batas sa Pangulo ng Pilipinas at sa Presidente ng Pilipinas at mga kabinete. Mga cabinet members, bawal magnegosyo habang sila'y nakaupo. Eh, ang sabi ni Senator Trillanes, wala ba man laang nagsabi diyan na yan ay bawal? Ay pagkadami-dami naman niyang abogado at siya mismo'y abogado din. Allah ahoy! Ay para hindi uminit ang ating ulo, ay atin na lang tingnan ang balitang are ni Jojo Sigat. SP Gatchalian, iginit na mahigit na 500 million ang nasayang sa vaccination program. Pasok, Jojo Sigat.
2: Mahigit sa 590 million peso na pondo para sa vaccination program ng gobyerno ang nasayang noong taong 2025. Ito ang ginawang pagpuna ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2027 budget ng Department of Health at mga kalakip nitong ahensya. Gamit ang datos mula sa 2nd Congressional Commission on Education, binigyan din ni Gatchalian na 62.41% o 4.93 billion pesos ng 7.9 billion na inilaan para sa National Immunization Program noong 2025 ang nakalaan para sa 7 bakunang kailangan sa first 1,000 days o unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata. Ayon kay Gatchalian, umabot sa tinatayang 590.3 million halaga ng nasayang na mga bakunang ito para sa first 1,000 days sa mga bata noong taong 2025. Ngunit taong ding iyon ay 65% labang ang immunization coverage o porsyento ng mga batang nabakunahan. Ani akong naibigay sana mga bakuna na may halagang kalahating bilyon sa mga bata, baka 70% o 80% na sa kanila ang nabakunahan. Tinitiyak naman ni Secretary Health Edwin Mercado na gagamitin nila ang yaman ng kalusugan program o itong yakap clinics ng PhilHealth para mapataas ang vaccination rate. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Nagbabalikan sa limasa. Salamat, Jojo Sikat, sa iyong balitang iyan. Siyempre, at tayo po ay nakikiramay dito po sa ating Kaibigan kong pare natin, Webster Espagina, gano'n. Medyo meron pong anak siya na sa makabilang buhay. At tayo po naman ay nakikiramay. At syempre, meron pa tayong isang nakikiramay din tayo. Saan ba yan? Pamilyang Gadang, no? At Ermitanyo. Mamaya po, may picture tayong ipapalabas po dyan. No? Mamaya. At syempre, mga kaibigan, binabati natin si Colonel Anselmo T. Cuneda Singer. Ay, Cuneda Singer. Napakaganda ng boses nito. Yung, ano nga yung isang kinakanta nito? Yung, ano eh, Journey? Ano nga yun? Yung merong ano eh, yung Highway Run. Mga ganun eh. Tapos yung pag ang gustong-gusto ko din yung ending nun eh, yung basta maganda yung lyrics nun eh, ha? Yung mamaya pakantayin nga natin si the singer dito. So anyway, yan, marami tayong babatiin mamaya, ha. Ngayon, yung pong ating sinasabi dito. Ayan. Marami pong mga yung sa interview ni Baste Duterte, sabi, wala namang napala, walang napala, meron. Kasi, alam nyo, hindi naman ako kumakampi kahit kanino. Pero kapag ikaw ay mayor, yung sinasabi niya, hindi ko alam yan. Hindi mo ba alam na yung ano mo ay kasosyo doon sa business na yan, ganyan, hindi ko alam. Now, it will now be tantamount to two things. Hindi niya alam o hindi niya inaalam. At ang sabi naman ni Jerwil Ruistro, kung ikaw ay mayor, dapat alam mo. O, di ba? Sabi nga ni Senator Tillanes, kung ganun ang mangyayari, lahat ng mayor sa Pilipinas pwede magnegosyo, yung mga kapatid, they will only feign ignorance. So, ang sabi, yung Tagalog, magtatanga-tangahan lang yung mga mayor. Hindi ko man alam na yung kapatid ko pala kasosyo dyan. Eh, parang malaking kalokohan yun na hindi mo malalaman yun. Kasi kung ikaw mayor, siyempre, lahat ng kitaan, dapat alam mo. Wala tayong ibig sabihin doon, ha? Ibig sabihin natin, lahat ng kitaan, alam mo, para kung ikaw matino, eh hindi mo gagawin. At kung ikaw naman eh mangungurakot, para hindi ka mabukulan. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Bubukulan ka ng executive secretary mo o nung bagman mo. O di, halimbawa, mayor ka. Example lang to, ha? Ikaw eh nangungurakot. May bagman ka. Kailangan alam mo lahat ng kitaan kasi hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam. Bakit? Bubukulan ka nung ano mo, yung taga, yung bagman mo. Ha? Ano ang ibig sabihin ng bubukulan? Kukolekta siya, hindi niya bibigay sa'yo, hindi ka hahatian. Dapat mas malaki yung kadalasan. Halimbawa, 1,000,000. Isang buwan ng kurakot, mga 200,000 lang yun doon sa bagman, 800,000 yun sa mayor. Ito hindi ko sinasabing ginagawa ng lahat ng mayor to, ha, doon sa mga nangungurakot na mayor. Ganun lang yon. Kung ikaw ay mayor, sasabihin mo hindi mo alam, eh pangit naman ang term, napakatanga mo naman. Di ba? Kailangan alam mo, mayor ka eh. At saka hindi ka pa nagiging mayor, alam mo na yon. Kaya ka nga nag-mayor eh. Ulitin ko, hindi lahat, ganon. Ah, kasi kaya nga nag-mayor yung iba eh. Kasi alam nila yung kitaan dyan. Di ba nakita nagkakamatayan? Minsan magkakapatid, magpipinsan, maglolola, maglololo. Nagkakamatayan eh, para maging opisyal ng bayan. Bakit? Alam nila ang kitaan. Ha, kaya huwag niyo sabihin, hindi niyo alam. Ngayon, kung maniniwala tayo kay sa Paolo Duterte, kay Baste Duterte, na hindi niya alam, eh nasa inyo na yon. Basta dalawang bagay. Ha? Hindi siya nangungurakot o nangungurakot siya? Ngayon, saan ka? Kapag nang tinanong, alam mo ba, kilala mo ba si Jaime T. Cruz, ganyan-ganyan, na ganyan eh, kasosyo ng kapatid mo? I don't know. I'm not supposed to know it. I am not. It is not my obligation to know it. Hindi, obligasyon mo yun, mayor ka eh. Sabi niya, if there is no, anong tawag dito, there is no irregularity, then it's okay. Again, pero if there are irregularities, I will not allow it. Oh, tama naman yung mga sagot. Although we have to get behind, not necessarily kay Basti Duterte lang itong pinag-uusapan natin. We are generalizing everything what the mayor or what a mayor will do. So again, there are mayors who are kuraks. There are mayor na hindi naman kurakot. Saan ngayon natin ika-qualify si Basti Duterte? Ngayon, nasa inyo na yun. So yun, ang malinaw na sinasabi niya, kung alam niya nakasosyo si Sara Duterte doon sa GenCor, I would not have allowed it. Yun ang sinabi niya. Now, it is another thing if you will believe or not what he said. Of course, some people will believe. It would be considered as an honest opinion of Pablo Duterte. Doon sa mga naniniwala, oh, respetado namin kayo. Sige, paniniwala nyo yan. Doon sa hindi naniniwala, respetado din namin kayo. Paniniwala nyo yan. Kung ano ang paniniwala nyo, you are entitled to your own belief. Everybody is entitled to his own belief. Kung ang paniniwala mo, nagmumukha kang TNGA, bahala ka sa buhay mo. Kung sa paniniwala mo, nagmumukha kang genius, eh di arriba, mabuhay ka. Diba? Ganun lang yon. So ngayon, sa isang part ng coin, may kara, may krus, saan ka dun? Ayun lang ang tanong. Ha? So, yun. Ang mga katanungan na ginawa doon sa Secretary of Registration ng Securities and Exchange Commission ay mga simpleng patakaran lang ang sinagot niya. Ayon naman, ang iba ay ayon sa batas, ang iba naman ay ayon sa mga rules na kanila namang ginagabay o gumagabay sa kanila bilang sila naman ay mga opisyal ng gobyerno. Ay, siyempre, nadudun din sa Republic Act 6713 yung conduct ano, ng isang opisyal ng gobyerno. Nandyan yan. So kung lumalabag doon, labag sa batas yun at pwedeng matanggal ang mga sino man na lumalabag sa batas. Pwedeng matanggal sa posisyon. Yun. Maging ma-discharge. Yan. So yan mga kaibigan. Yan o. Firm of Duterte sell and won millions in Davao contracts. Million-million ang tinanggap na kontrata mula sa Davao nung mayor daw si Basti Duterte. Ay million-million na tinanggap na kontrata ng kumpanya na ayon doon ay mayroong pag-aari o kasama sa mga may-ari si Sara Duterte. Ngayon, ganito ang implikasyon. Ayon doon sa Secretary Registrations and Monitoring Officer, hindi daw nakarehistro sa SEC. Well, this will not only go. Yung pong ating analysis ay analysis po ng isang kunyari genius. Ganito lang po yan. Not necessarily kay Sara Duterte lang. Okay. Kapag ikaw ba, sinabi ng mayor, baste, meron yan dito, nakarehistro yan sa local, yung GenCor. Ngunit sinabi ng taga-SEC na hindi nakarehistro, will it now exonerate? Wala na bang kasalanan yung mga hindi nagparehistro doon sa SEC? Well, not necessarily kaso ni Sara Duterte. In general tayo magsalita. Kung hindi nakarehistro sa SEC, baka sadyang hindi nagrehistro. Kasi may alam na gagawin kolokohan. Halimbawa ko, alam ko may gagawin akong kolokohan. Irehistro ko sa local. O kaya, pwede kong kalimutan. Nakalimutan ko, narehistro sa SEC. Ibig sabihin ba nun, hindi ako nagninegosyo? Does not follow. Why? Kasi halimbawa, sinasabi nga, million-million, multi-million, ano, kumikita yung business na hindi nakarehistro sa SEC, sasabihin, o hindi mo nakarehistro sa SEC, yung hindi siya liable. Eh, paano kung sinadya kung hindi ko rehistro sa SEC yung aking business? Para nga ako'y makapaglayag, ako'y makapagloko, ako'y makapagnegosyo ng walang, sabihin ko, eh, hindi naman ako nakarehistro sa SEC eh. Eh, sinadya ko naman. Anong implikasyon? Eh, pwede ko sabihin, nakalimutan ko eh. Nakalimutan mo, pero hindi mo nakalimutan yung mga kinikita mo ron. O, di ba? So, ganun lang ang implikasyon nun. So, well, as far as the case of Sara Duterte is concerned, eh, bayaan na natin yan doon sa mga investigasyon. May investigasyon ngayon eh. Bayaan na natin yan. And it will now be for the senator judges to decide whether or not VP Sara Duterte violated the law or the rules wherein it governs the conduct of a public servant. Yan, kailangan yan, ha? So yan, wala na tayo, dire-diretso na tayo, idol? Dire-diretso na? Okay. Ang commercial? Tuloy-tuloy na? Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo, sabi ng ating idol AJ. So ngayon, 49 contracts amounting to more or less 34 million ang sinasabi ni Mayor Baste na na-award. Doon naman sa, when he was mayor, no? Doon sa Genboro Industries, firm of VP Duterte Sal-N, 1 million in double contracts. Excuse me. Ito po naman ay ayon kay Gerardo Del Rosario, Secretary of the Registration and Monitoring Department. So yan, ang banat naman ni Senator Trillanes, puro yung mga ini-implicate na mayroong mga anomalya doon naman sa kumpanya ni Sara Duterte. Yan. At ngayon, sinabi naman ni, siyempre, yung side naman ni Senator, ni Mayor Baste Duterte, sinabi niya, I never interfered with Davao bidding. Hindi ako nakialam. Di man ko nakialam dong dyan sa mga bidding-biddingan na yan. Bidding-biddingan tuloy. Alam niyo ba yung mga bidding-biddingan? Ganito yan. Ganito yan, ha? Ang pinalalabas ng mga supplier na may kakontsaba ng mga, halimbawa, mga opisyal ng munisipyo, na city hall, o munisipyo. O kontsaba niya, halimbawa, yung sa budget. O kontsaba niya, halimbawa, yung sa engineering. Basta yung mga department heads. Yan na rin ang sasabihin. Alay, kami naman ay malinis diyan. Ay, kami naman ay nagbidding eh. ay sigurado ba tayo na ay hindi biding-bidingan? Ganere ang biding-bidingan. Meron mga supplier diyan na magbabarkada sila. Halimba, supplier A, supplier B, supplier C, D, and E. Magbabarkada yan. Siyempre magkakaibigan yan eh. Nagkakasalo-salo. Sa una, hindi yan magkakakilala. Halimbawa, pero nagkakasalo-salubong sa City Hall, sa munisipyo. O pare, saan ka ba? Pare, meron tayong konting proyekto rito. Ah, pare pala tayong supplier, kabayan. Ay siya. Tayo magkape-kape muna din sa isang mumurahing kainan na ang kape ay 120 mil. Eh, 120. Yan. So dahil marami ng pera. O sige, nag-usap ngayon. O sige. So nagkaka kilala-kilala. Ngayon, ay ako eh, na-close ko kay Department Head Are. 100 million. O, so wag na, napakalaki. 50 million na kontrata. Ay kailangan daw mag-bidding. Pwede kang ikaw ay mag-bid. O sige, ang ibibid mo, isisild mo yan. Ibibid mo sa aking nakuhang ito ay ibibid mo ay 120 million. Ang ibibid mo naman, kabayan, ay 129 million. At ang ibibid ko naman ay 100 million para ako manalo. Ganyan ang biding-bidingan. Pero legal yon. Wala kang magagawa. Hindi mo naman mapapatunayan. Ang hirap mapatunayan po na biding-bidingan yan. Bakit? Eh, nakasild talaga, nakapirma sila, nakabid. Nakabid naman talaga eh. At hindi mo naman nakita nung nag-uusap. Maaring nakita mo, nagkakape. Ano malay mo kung ano pinag-uusapan, kung yung mga girlfriend nila, kung yung binyagan ng anak nila, hindi natin alam kung ano pinag-uusapan. So ngayon, mahirap talaga patunayan. Ngayon naman, yun namang isa, ano nga kailangan na mag-bid? Siya naman ang naka-close. Doon naman sa isang department head. Doon naman halimbawa sa engineering. So, pare, magbibidding na tayo. So, ang ibibid ko naman, ako naman ang magbibid na 120, ito naman isa magbibid na 129, at yun namang mananalo dapat, siya magbibid ng 100 lang. Siya panalo na naman siya. So, kung sino sa aming lima ang naka-close nung deal, magbibiding-bidingan tayo ang mananalo kung sino naka-close. Mga kaibigan, yan po ang kalakaran. Masakit man sa dibdib. Yan ang kalakaran. And I don't think there is a solution. Walang solution eh. Paano mo susolusyonan yun? Eh pag nagbibidding, it will appear as it bias the bids were really legit bids by those who bidded, doon sa mga nagbid. Lihito mo eh. 120 gusto ko eh. Yun ang presyo ko eh. Eh 129 gusto ko eh. Oh. Ay nanalo yung isa. Ano mo? Eh di ako yung talo. Eh di ako ay ako'y lugi. Kasi hindi na siya nakapag-close nung deal. Ibig sabihin, ang specific na deal, halimbawa, ako pumunta sa mayor. Pumunta ako sa engineering department. Kinausap ko ngayon ng hepe ng engineering. Chief engineer, meron daw kayong project dito na ipapagawa yung kalsada. Eh, nabalitaan ko 50 million. Okay na yun sa akin. Meron na ako mga 20 million kasi 30 million lang yung magkagasusin ko dyan, tingin ko eh. Kunyari lang yon. Siyempre, hindi nila pag-uusapan yun. Kunyari, ganun usapan. O, sige, pabid mo na. So, mag-ano ng bidding. Magpapaskel. Boracay Street. Bidding. Ganun-ganun. So magbibid na, mag-uusap na yung mga bibid. So magbibid na kami. Ibibid ko yung mas mababa para manalo ako. Yung mga kaibigan ko na kasi ako nakapag-close, magbibid sila ng mataas para ako manalo. So meron namang isang gagawing kalsada, kabilang kalye naman, ang nakapag-bid naman, ang nakapag-close naman doon, yung kakilala ko. Si Mr. Duterte. So, siya naman ang mananalo doon. Legal yun eh. Ibig naman masasabing immoral. Medyo may pagka-immoral kasi ang tawag doon, biding-bidingan nga. Ha, yun na. Hindi totoong bidding eh. Ha? So, yung nangyayari. Kaya maraming palpak na pangyayari. Greetings, Colonel Anselmo T. Cuneda Singer. Mark De La Rosa. Brito Mark. SG De La Rosa sa car park. Yan naman ha. Webster Ace Paginag, condolence. Mga kaibigan, nakikirami po kami sa kumpare natin, Webster Ace Paginag. Diane Candelaria, Leon Pablo, Jocelyn Lacan, Piping, Tabi Franca, Kasani, have a blessed day, pakigreet naman, POH, yung mga, pakigreet naman po, kasi may H, po, yung mga taga-Karisa homeowners at Tabi Franca Ramos family, keep safe. From power to your program, more power to your program. Ayan. Meron tayong pictures, mga idol. Makisuyo nga. Ayan. Ayan, happy birthday kay Congressman Eric Olivares, yung nasa kaliwa na nakatayo. Belated happy birthday, Congressman Eric Olivares ng Parañaque City. Kasama po sa picture yung kanyang tatay nakaupo, si Mayor Cap, dati pong Mayor Pablo Olivares. Ngayon po ay barangay captain ng San Dionisio. At syempre, si Mayor Edwin Olivares yung nasa kanan. At syempre, ito pong magandang happy naman po ng ng GSO. Ha? Si Ate Melanie. Yan ha. So mabuhay po kayong lahat at happy birthday, Congressman Eric Olivares ng Parañaque City. Yan. At syempre, yan, si Congressman Eric pa rin yung nasa kanan at kasama naman niya yung Treasurer Anthony Polmano. Mabuhay po kayo. Yan po mga tumutulong sa mga kababayan natin dyan sa Parañaque. Mabuhay po kayo. Treasurer Anthony Polmano at happy birthday belated kay Eric Olivares, Congressman ng Parañaque City. Marisa Delgado, naku, pagkaganda-ganda, walang kupas na yan. Kahit sa ngayon po, although she has been accumulating a little age, sabi nga niya. Pero batang-bata pa rin tignan sa totoong buhay, magandang babae, ha? Ganda ba eh? Yan. Mabuhay po kayo, Miss Marisa Delgado. At yan naman po, makikiramay po tayo sa pamilya Gadang at Ermitaño sa pagkamatay po ng kapatid ni Publisher Archie Gadang, publisher po ng Diyaryong Sagitsit si Archie Gadang at Vice Presidente ng Parañaque Press Squad Media Incorporated. Ang pamana na kapatid niya na si Telma E. Magadang, Ermitanya. Yan, para sa mga kamag-anak po at mga kaibigan ng Yumao, ng labi ng nasabing ay nakaburol po siya sa Barangay Halang, Amadeo, Cavite. So, nakikiramay po kami kay sa kasamaan natin sa media, publisher ng Sagitsit Newspaper na si Archie Gadang. Siya po ay Vice President din. Ako ay siya Vice President on internal. Ako naman po ay Vice President on external ng Parañaque Press Club. So, nakikiramay po tayo. At Sana po ay sumalangit po nawa ang kaluluwa ni Ate Emma Gadang. Ate Telma Emma Gadang.
4: Yan naman, ang kagandang babae naman eh. Ay tunay naman eh, Diana Candelaria. Diana Candle. Ha, sales manager in-house Siang Properties Incorporated.
0: Mabuhay ka at lagi ka sanang maging kasing ganda mo. Ganda mo talaga. So yan po, Diana Candelaria, sales manager ng in-house Siang Properties Incorporated. Mabuhay ka, Miss Diana Candelaria. At ito naman, hindi ko sasabihin mabuhay ito eh. Walang yan ito eh. Ito po yung may plate number and ano, nakalimutan ko plate number itong ito po eh, masawal pa sa asong ulol po itong tao na to. Ano po ito eh? Ito po yung mag-ingat po kayo pag nakagitgitan niyo po ito sa kalsada. Humanda na po kayo kasi pag na-traffic kayo, yung aking, ako mismo eh, gaano ba katapang itong tao na ito? Nagkagitgitan lang ng konti, hindi naman nagkasagian, hindi naman nagkaanuhan. Binasag po niya yung aking side mirror sa right side ng mirror ng aking kotse po. Hindi po natin siya naisiraan, hindi po natin siya naispahiyain. The only purpose why we are hindi talaga natin pwedeng palampasin po is to warn people around that when you see this guy, ay huwag na huwag po ninyong nako, tingnan po ninyo kasi baka po kayo ay masaktan din po yung inyong kotse. Ha? Yan po ang bumasag ng aking sasakyan. Wala naman po tayong ginagawa sa kanya. Medyo sa tingin ko para nagka gitgitan lang kami. Pero bumaba, binagsak ang kotse, pinagmumurat po tayo at gusto tayong sapukin, hinamon pa tayo ng suntukan. Napakabait po nitong tao na to. Sana ikaw eh pagdadasal natin na wag na makunin agad. So yan ha. Mag-ingat po tayo dito sa tao na to. Baka po tayo eh masalbahe po nitong tao na to. So yan mga kaibigan. At siyempre, yan, Case Paghinag. Yan ha. So nabati na natin lahat. Ano? Greetings to Colonel Anselmo T. Ground Commander naman po ng Philippine Air Force Air Base Group. Si Koneda Singer. Highway Run. Yan yun eh. Ano nga yun yung gustong-gusto ko yung ending nun eh. Hindi ko maalala, sayang. Ganda pa naman nun ah. Brito Mark De La Rosa sa De La Rosa Car Park. SG, De La Rosa Car Park. Webster S. Paghinag, Dayan Candelaria, Leon Pablo, Jocelyn Lacan, Piping Alcabat. At sa mga taga-Carisa, siya binabati ko kayo, paulit-ulit, ha? Ha? Yan, sa mga kaibigan, yung nakalimutan ko yung ano nun eh, pero napakaganda nun, ha? It's a nice song that yung anong tawag dito? Ano po ito eh, yung pagkinanta mo, parang ayong faithfully yon, faithfully. Na isa sa mga paborito kong kanta yan. Faithfully. Ang isa naman yung kay, ano tawag dito? Lady Gaga. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Yun. Ganda-ganda ng mga ganyan. Alam niyo yung awitin, no? Tulad po ng ating chairman dito, ha? Chairman of the board ng DCRJ, Raja Bandido. He's more than 80 years old already. But he looks so young. Kasi music talaga eh. Music. Music really is a propellant, no? It makes you young, it makes you feel young, it makes you talagang, so si ating chairman, Arjie Jacinto, pag nakita nyo, bata ang bata pa at 80, malakas pa. And aside from, siyempre, yung pananampalataya sa Panginoon, it would be also attributed doon sa kanyang music, na siya po ay isa sa, kung hindi man siya pinakamagaling tumugtog sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang galing tumugtog ng gitara. So mga kaibigan, 449, huwag po kaya less, susunod na po ang Power to Unite ni Ate Elvira at Father Mike Garcia. Ito po ang inyong lingkod, sa ngalan po ni AJ Austria, ni Jericho, at saka ni Ariel. Tama na ba? Ay, hindi pa, ano? Malapit pa, may 10 minutes pa pala. Bakit ba tayo nagpapaalam 4:49 pa lang? Oh, meron pa tayong 10 minutes. So, ngayon, yung sinasabi ng Journey Lyrics, ayan eh, ito ang maganda dyan eh. Ah, ito yung lyric na talagang binigbigyan po tayo ng oras. Ito sinasabi, oh girl, you stand by me. Ito yung sinasabi. I'm forever yours, faithfully. Grabe yung, yun ba? Hindi mo yung lyrics, ha? Ano yun, ha? They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me, and the loving music, man, ain't always, and it's supposed to be. Oh, girl, stand by me. I'm forever yours, faithfully. Pasensya na kayo sa boses, ha? Hindi ka lang hindi ako makapigil. Ang ganda ng tugtog, eh. I'm forever yours, faithfully. Yan, ganda, ganda, ganda. So, yun po mga awitin, no? At music, really. Music is one of, yan po ang isa sa mga regalo. It's a gift. The gift of music. It makes you feel young. Talagang, kapag ikaw ay music-minded, marami po akong kakilala na music-minded, no? Talagang mahilig sa yung musika na talagang malulusog, malalakas at mga batang-bata pa rin tignan, bagaman itong kanilang edad, ay iba na po. Tayo po, 72 years old na po tayo. Mahilig po tayo sa music. Yung music, walang hilig sa atin. Pero pinipilit po natin. At tayo po ay, ang boses po natin pang simbahan. I'm a cantor sa simbahan po, doon sa St. Peter. Ayan. Pag may mass, kumakanta po tayo dyan. Tutugtog ng ating guitar. So, it is also a blessing that we are serving our Lord through music. And it is really an honor to do that. Isa pong malaking biyaya ng Diyos, it is a blessing. It is higher than an honor. It is a blessing that we could serve the Lord through our music. And yan po ay isa pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Yan ha. Kita mo ha. Yeah. And of course, the songs yung awitin po natin sa Panginoon, yung mga nasa, ang kagandaan po sa Neo Catechumenal Community, our songs were not invented by our cantors. With all due respect, yung iba pong awitin sa mga ibang simbahan, for example, which is also good, no? Ay kinompose ng mga cantors ng mga kanila musicians. Ito po ay yung ating founder, si Kiko Arguello, is a Spaniard, is a Spanish. Ay word for word. Ang ganda eh. Halimbawa, Salmo 95. If today you listen to His voice, do not harden your heart. Kung ano yung nandoon sa Bible, pag binasa po ninyo yung Psalm 95, mababasa nyo ron. If today you listen to His voice, do not harden your heart. Ang ginawa ng founder natin, si Kiko Arguello, sabi niya, if today you listen to His voice, do not harden your heart. Di ba ang ganda? Kung ano mismo yung lyric, nilagyan niya lang ng ng tune. So, andun yung talagang salita ng Diyos. Hindi yung gagawa ko ng isang kanta, the love of God is good. Tama naman, maganda. Maganda yon, kasi inimbento ko yun eh. At hindi ako nagmura, maganda yung sinabi ko, the love of God is good. God is good. Pero, iba yung nakikita ko na yung sinasabi ng mismong Bible, yung sinasabi mismo ng songs o salmo na inawit po ni David. Kasi si David, ang dami niyang ginawang kapalpakan sa Panginoon. Ah, makita mo. Pinakialaman niya yung asawa ni Urias na naliligo lang si Bathsheba at nagkaroon sila ng anak at ipinapatay niya si Urias. Ang ginawa niya kay Urias, pinadala sa gera, tapos isinama doon sa maraming malalaking tao, tapos umatras yung mga kasama niya. Siyempre, toda si Urias. Sama-sama talaga ni Haring David. Although we cannot judge him, sama-sama rin naman tayo lahat. Anyway, ang kaparusahan doon kamatayan. Kasi tsipin mo, pinakialaman mo yung asawa. Ikaw, ang dami mong asawa, 700 wives, 300 concubines. Pero yung isa, isang asawa ni Urias, pinakialaman mo pa, ha? Inanakan mo pa, pinapatay mo pa si Urias. Too bad.

Kailangan you have the Spirit of God in order to understand the Bible. This, the Bible is the words of God. Sabi niya, hindi ako nag... Nako, talagang inits akong ganyan ng Bible eh. Nang binasa ko, sabi, hindi ako nagdala ng kapayapaan. Sinabi niya, kundi ng pagkawatak-watak. Ganun eh. Hindi siya nagdala ng kapayapaan. Kundi ng pagkawatak-watak, ano, yung pag-awayin ang biyanan at ang kanyang manugang na babae. Pag-away ng ama at ang kanya. Mga ganun eh. Ayan, more or less, hindi ko lang exactly word, ang wordings, no? Tapos inisip ko, bakit ganun? At kung iisipin mo, parang ang pangit, tignan. Pero hindi eh. You should get into, ganito yon. Dapat magkasundo ang nanay at tatay. At yung anak. At dapat na sabi, sumunod ka sa mga utos ng iyong ama't ina. Honor your father and your mother. Sundin niya kanilang mga pangarap. Subalit, pag sinabi ng nanay, anak, magkokolboy ka sa Olongapo. Doon na yung sinasabing, hindi ako nagdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Yon. Hindi mo ngayon pwede sundin yung sinasabi ng nanay mo. Ha, ganun na. Pati sinasabi ng iba, sundin nyo mga namamahala. Huwag kayong lalaban sa namamahala. Eh kung sinabi nung namamahala, oh, mangre-rape tayo lahat. Ba't mo susundin? O magnanakaw tayo. Hindi natin pwede sundin. That is why, in order to interpret the Bible, you also have to have wisdom. Ha, yan, ngayon, pwedeng-pwede na talaga. Sa mga kaibigan, huwag kayong alis sabagat susunod na ang Power to Unite ni Sister Elvira at Father Mike Garcia. At sa ngalan po naman ni AJ Austria, ni Jericho at ni Ariel at ang lahat ng mga ating kasamahan dito sa DCRJ, ito po ang inyong lingkod, Sunny Ilustre. Pansamantalang nagpapaalam upang magsama-sama po tayo sa Sabado sa ating programong Salimasa dito sa DCRJ 810 Radyo Bandido. At ako po ay nagsasabing, if God is with us, who can stand against us?

0: DZRJ 810 AM Radio Bandido now presents Power to Unite with Miss Elvira Go.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew.
2: Glory to you, O Lord.
1: Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the scriptures, 'The stone that the builders rejected has become the cornerstone, but the Lord has been done, and it is wonderful in our eyes'? Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." The Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ.
1: Let us pray. Almighty ever-living God, who in the abundance of your kindness surpassed the merits and the desires of those who entreat you, pour out your mercy upon us to pardon what conscience dreads and to give what prayer does not dare to ask. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakikinig na panood sa aming programa ng Power to Unite with Elvira. Ang inyong lingkod, si Father Mike Garcia. Kasama ko po si Sister Beth at saka si Angie.
3: Hello po. Good afternoon.
1: Wala po si Tita LV, kaya sila ang kasama ko. Kami ulit. First time ko makasama si Angie, pero nagkasama na kayo dito last time na wala kami. Ano?
3: Yes po.
1: So welcome back, Angie.
3: Thank you po.
1: So, magandang hapon, Sister.
4: Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lalo na yung mga nanonood sa amin at saka yung mga nakikinig. Lalo na, batiin ko nga yung mga katikista, Father.
1: Sa kasi, Bataan?
4: Oo. Hindi lang sa Bataan, kundi sa buong Pilipinas.
1: Ah, okay.
4: Lahat ng mga katikista po na nanonood sa atin at saka nakikinig din. Kumbaga, yung mga followers natin ay magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay panibagong pagdinilay na naman,
1: Ika-27th Sunday in Ordinary Time bukas.
4: Ika-27.
1: Kabilis ng panahon.
4: Yes.
1: October 4 na tayo bukas, no?
4: Oo.
1: Imaginin mo, October na agad tayo. Anyway, so narinig po natin yung gospel reading para bukas. Ito ay parable ulit, tungkol na naman sa
4: landowner.
1: Vineyard. Mayroong isang landowner na nagmay-ari ng vineyard. Tapos, tinaniman niya ito. Tinaniman niya, hinanda niya lahat, ginawa niya lahat, di ba? Ginawa niya ng hedge, ginawa niya ng dug, ng wine press,
4: yes.
1: Ginawa niya ng tower, lahat. Then after that, pinangamas-pangasiwa. Paano ba yun?
4: Taga-pangasiwa. Steward.
1: Inilagay niya, naglagay siya ng mga tenants para pangasiwaan yung vineyard na yon.
4: Magandang pagnilayan ngayon, Father, yung pagiging stewards natin.
1: Yes,
4: ano?
1: That's another.
4: Kumbaga sana yung tagapangasiwa lang
1: tagapangasiwa,
4: tayo.
1: Tagapangasiwa,
4: oo. Na lahat ng mga bagay-bagay na nakikita natin, bagay-bagay na mayroon tayo, ay mga, anong tawag mo lang? Parang list lang na.
1: Oo, tagapangasiwa list, lang
4: tagapangasiwa
1: tayo.
4: Tagapangasiwa lamang, kumbaga, na ipina...
1: Ano bang simpleng term pa sa tagapangasiwa?
5: Caretaker.
1: Caretaker.
4: Caretaker.
5: Caretaker lang talaga tayo sa mundo.
1: Oo, actually. hindi natin pag-aari ang mga yan.
4: Kumbaga sa napahiram lang lahat ang mga correct. Ito. Na
1: lahat yan galing sa Diyos.
4: Yes, galing sa Diyos. Na minsan, ito kasi minsan, Father, ang nawawala na sa atin. Minsan ay nalilimutan natin na tayo nga ay walang pag-aari, kundi lahat ay pag-aari ng Panginoon.
1: Yeah,
4: lahat
1: yan.
4: Ng mga bagay-bagay. Lahat ay mga blessings ito. Kahit na yung sarili nating mga kaalaman, talento, yeah. Mga
1: everything.
4: Treasures natin, and everything, walang wala talaga tayo. Kaya
1: everything.
4: Lang, minsan, ang pinakamasaklap pala ay kapag yung naramdaman mo na parang inaari mo na yung mga bagay-bagay, ay
1: totoo
4: hindi
1: yan.
4: Ka, hindi mahirap mo pa nang mahanapan ng katunay na kapayapaan. Sabi sa akin ng isang minsan ay, minsan ay naibahagi sa akin ng aking kaibigan na ganun pala yun kapag yung na-feel mo na ito ay na para bagang hindi mo ma-acknowledge, hindi ka na marunong mag-thank you.
1: Yes.
4: Di ba? Kasi ang mangyayari, parang pinaghirapan mo lahat ang mga bagay na yan. Tapos para bagang hindi mo na maramdaman na hindi ka minamahal.
1: Yes.
4: Kaya talagang kapag ang tao ay hindi na marunong mag-thank you, ibig sabihin, inaangkin na niya na nanggagaling lahat sa kanyang lakas. Kung kaya naman mahirap nang makahanap ng kapayapaan. Kasi unang-una, hindi mo ramdam yung pagmamahal. Hindi mo masasabi na, Lord, talaga, bless na bless ako. Salamat, Panginoon. Wala na yun. Pagkaganon. Kaya dapat talaga ay makita natin na tayo lamang ay tagapamahala.
1: Yes.
4: Yun yata yung tagapamahala.
1: Tagapangalaga.
4: Tagapangalaga. Na lahat ng bagay na mayroon tayo. Once na naramdaman natin, na inaangkin na natin ito, na atin, pinaghirapan natin, at malilimutan natin na ang lahat ay galing sa Panginoon, hindi na doon na magiging ingrato tayo.
1: Yeah.
4: O magiging ingrata tayo.
1: At para ng,
4: malalayo tayo sa landas ng kapayapaan, yung bagang hindi ka rin masaya. Mawawala ka rin doon sa pakiramdam ng kaligayahan na malalim na kaligayahan kapag ka ito'y inangkin mo itong galing lamang sa'yo.
1: Kasi ang dating sa'yo, yung ganyang mga dynamics, no?
4: Mm-mm.
1: Parang ang iba, threat sa'yo.
4: Yes. Kasi
1: ka
4: gusto mo pang dumami ng dumami ang...
1: Para sa'yo.
4: Ang para sa'yo.
1: To acquire more.
4: Yeah.
1: So
4: ganito ba yung nangyayari sa mga graft and corruption, Father?
1: Exactly.
4: Oo, kasi
1: exactly.
4: Nalimutan nila na... Siguro nga, oo, tama, Father, kasi nalilimutan nila na the more you crave na ng mas marami
1: greediness
4: pang...
1: Na.
4: Oo, tama.
5: Naaakit na po kasi ngayon sa panahon ni. So, sad
1: yung
5: to
1: sistema,
5: hear.
1: Diba?
5: Sad to hear po talaga.
1: Parang ano na yan eh. Parang sabihin na natin cancer ng lipunan.
4: No? Parang kagabi yan, ang kausap ko yung mga yung mga kaibigan ko eh. Sabi nila, kung ikaw ba si Sarah hindi nagmadre, gugustuhin mo bang maiisipan mo kayang pumuntang mag-abroad na lang?
1: Yeah. Kasi parang dito ay nakakalungkot, parang hopeless, no?
4: Para naawa ako at the same time nakapag-isip ako kasi maraming ang tao nakakapag-isip na umalis na lang sa bansang ito na bansa natin, kumbaga At itong mga taong ito ang mga inaasahan at pag-asa sana natin ng pagbabago. Diba? Kasi sila yung mga matatalino. Kasi, pero, dahil dun sa pakiramdam nga na na akin to, akin yan, ay yung mga ganon, yung pagiging greedy na, yan ay nanggaling sa pakiramdam na ikaw lamang nagtatrabaho. Na para bagang ikaw lamang yung ano, ikaw lamang yung nagpapakahirap para mabuhay ka at bubuhayin mo yung ibang tao. Kaya, kumbaga sa ano, pakiramdam mo ay lahat ng taong tinutulungan mo ay may utang na loob sa'yo. Yeah. Nang utang na loob ay kung tutuusin sa Panginoon
1: sa
4: lamang
1: Diyos,
4: yun. Sa Diyos lamang yun. Pero, yun. Kaya, hindi mo na makita yung anong tawag, naghahanap ka ng kapalit.
1: Ah.
4: Ng ano, kapalit lagi.
1: Ah.

0: Kung ngayon, pero kailangan gawin mo to, gawin mo yan. O kaya naman, o sige, gagawin ko to sa'yo, pero gagawin mo rin ito sa akin. Okay. O di kaya naman, kasi naman kahit ang sistema, Father, absent ako ngayon, pero ay magtatrabaho ako ngayon, mag-overtime ako, pero sa isang araw, ako'y absent.
1: I-offset.
0: kaya nawawala na talaga yung gratitude. Diba? Wala na yung voluntary, wala na yung tunay na pagmamahal, na walang yung pagmamahal ng pagbibigay, hindi lang mga bagay, kundi pati na ang sarili, nang walang kapalit.
1: Totoo yan.
0: Diba ano? Lahat may kapalit na sa panahong ito, na para bagang, sige, anong tawag doon? Binigyan ka tanong ng isang candy, kailangan bibigyan mo rin ako ng kung gaano karami yung binigay ko sa iyo, yun din ang dami ng ibabalik mo sa akin.
1: Oh. Diba? So isang punto talaga na magandang pagnilayan dito, yung pagiging steward.
0: Yung malawak na.
1: Kasi nga nung ipinagkatiwala ng landowner yung vineyard dito sa mga
0: tenants.
1: Ang kanya naman in good faith, di ba?
0: Yes.
1: In good faith ginawa niya para pagdating ng araw, at least yung mga itinanim niya may aanihin siya.
0: Can you imagine? Oo nga.
1: Di ba?
0: Inihanda niya lahat.
1: Lahat.
0: Oo.
1: Although you know, hindi din natin alam.
0: Meron na ring pang press. Meron pang build tower para
1: babantayan, makikita kung sino yung mga mag-invade.
0: Oo, ganun.
1: Saka protektado lahat. Merong agad mga ano, kaya kompleto. Lang yun na nung siguro imagine natin yung mga tenants na yon, yung mga kasi mamaya lalagyan natin ito ng mga ano kasi
2: scenarios
1: para magkaroon mas konkreto. Para mas maintindihan ng mga tao. So yung tenants na yon, akala nila nung in-entrust sa kanila yon, iniwan na sila, di ba? Kasi they went on a journey, nagpakasarap.
0: Oo nga.
1: Di ba? Meron naman ang tendency kapag pinagkatiwala sa atin ng amo natin ang isang bagay o yung poder o yung posisyon o yung ano, may tendency talaga ang tao na maging poderoso. Alam mo yun? Yung gagawin nila lahat para lang sila magbo-boss.
2: Tinatawag pa yan sa ano namin, sa age namin, ay bossy. Feel niya na siya na ang leader. Samantala may totoong leader naman talaga.
1: Di ba? Parang iniwan lang sa kanya, inilagak lang sa kanya, pinagkatiwala, alagaan mo yan, ganyan-ganyan. Pero nung uwalis sa yung amo, siya na yung boss.
0: Yun siya na yung may-ari.
1: Yan ang ibig sabihin ng Spaniard.
0: Ganon. Poderoso.
1: So ngayon yung ano na, nung dumating na yung araw, sabi nga dito, when vintage came, di ba? Pinadala na lang may-ari. Tingnan mo, yung may-ari, siguro nagmo-monitor din, hindi lang nila alam, no? Padadala na niya yung mga servants. Di ba? Para... Sige, mag-ani.
0: Punta na kayo. Tumulo
1: na kayo. Mag-ani na. Ganyan. Diyos ko, naging threat. Itong mga servants na ito pinadala ng amo, threat doon sa mga
0: tenants.
1: Kaya ano ginawa? Pinagpapatay. Diba?
0: Antindi, ano?
1: Oo. So kasi, ano ito eh? Akala nga kasi nila, sila na yung boss. Akala nila, kanila na lang basta yung iniwan sa kanila.
0: Akala nila, para sa kanila na yun.
1: Oo, di ba? Akala nila, sila
0: mahirap
1: nang bahala.
0: Mahirap na, may dumating na mga servant.
1: Oo.
0: Baka ibibigay ito sa kanila pagka
1: Di ba? Parang, para bagang sinasabi na, sandali lang, kami ang nagbantay dito, tapos pupunta kayo mag-aani ko, ikukuhanin nyo. Ang amo ang nagpadala. Nakalimutan nila na merong amo, merong may-ari. So, yun. Kasi kwento ito, napakaganda nito kwento pag nilagyan natin mamaya ng karakter para mas ano nila. Then, hindi pa rin nagsuko yung

0: may-ari. Nagpadala pa rin siya ng next batch na mga servants. Ganun pa rin ang ginawa. Matatandaan natin, di ba, yung mga major prophets, minor prophets.
1: Pinagpapatay, di ba?
0: Ganun pa rin.
1: Pinagbabato.
0: Pinagpapatay. Hanggang naisipan nung may-ari na padala ko yung isa kong anak. Yung nag-iisa kong anak.
1: Wow. Yan. Igagalang nila kasi, yun. Kasi sa, anak oo, yun
0: anak
1: eh.
0: Niya. Sabi nung may-ari, siguro naman igagalang nila ito kasi anak ko ito. Oh, anak ko pagdating doon sa vineyard, gano'n na naman, threat din talaga. Kasi siya yung tagapagmana. Kaya sabi ng mga tenants, itong tagapagmana patayin natin. Kasi mapupunta sa kanya itong properties na ito, itong vineyard na ito.
1: Maraming ganyan talaga. Maraming ganyan sa ating sa ating
2: nangyayari
1: panahon.
2: Pa sa atin ngayon talaga.
1: Marami. Yes. Yung mga ano ba to, land grabber.
0: Ah,
1: oh, yan.
0: Totoo.
1: 'Di ba? Yung kumbaga sana minsan ay babayaran. Oh, 'di ba? Unang example na niyan ay yung mga land grabber. Babayaran yung iyong ano, yung iyong lupa ng mura. 'Di ba? Mm-hmm. Minsan naman ano ba yung pamamarampa ng iba, sasaraduhan nila para hindi
0: na sasaraduhan, walang access.
1: Walang access
0: para hindi ibenta sa kanila.
1: Oo, mm-hmm. Yung mga ganun. Ito yung
0: in a low price.
1: Kakalungkot. Kasi wala silang choice kundi ibenta na lang kasi nga wala naman silang ibibigay na dadaanan.
0: Yung mga iba naman ibang mga kwento. Yung bang halimbawa, mga farmers ang parents, among the children, ayaw na mag-farming.
1: Ayun.
0: Yun, iiwan na lang, naiiwan. So, makukumbinsin ng mga ano, na ibenta na lang yung lupa. Kahit masakit sa loob ng mga magulang. Kasi siyempre, kanila,
1: pinaghirapan nila.
0: Nagsaka nila. Tapos, yung mga anak, ayaw na mag-farming, ayaw na maghirap, ayaw magpagod. Hindi na nila feel yung pagtanim ng palay o kung ano-ano. Kasi nga, nakikita naman nila ang sitwasyon natin dito sa pagdating sa agriculture, no?
1: Oo.
0: Nakakalungkot. So, yung dating mga rice fields, ngayon makikita mo na mga subdivisions na.
1: Oo, tama.
0: So, ano kayo lang implikasyon nun? Nagbawas yun sa production ng rice. Kaya
1: mamimili tayo.
0: Kaya yung Pilipinas, dating nag-i-export ng rice, ngayon nag-i-import na tayo ng rice.
1: Ganon, bumaliktad na. Tapos, anong tawag doon? Tapos, anong effect noon? Eh di, humirap ang buhay. Nagre-reklamo tayo, pero sa atin din nagmula yun eh. Diba?
2: Hindi kasi pinangalagaan ng maayos.
0: Actually,
1: hindi pinangalagaan ng maayos.
0: Actually, dito sa atin sa bansa, ang mga farmers napakahirap. Pero sa ibang lugar,
1: sila ang mayayaman. Totoo yan, Father. Ay, naku, sa Vietnam, Father. Walang nasisira na ano. Walang nasisira na produkto. Yes. Kumbaga, kasi talaga nga naman, meron silang pamamaraan para ma-preserve at makain lahat.
0: Oh.
1: Ano?
0: Hmm. Bakit? Wait, kabilis naman ang oras, 5:25 na. So, magbabalik po ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ, 810 AM, Radyo Bandido.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Maganda nga pong pumuli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ang inyong lingkod, si Father Mike Garcia, kasama ko po Sister Beth at si Angie. No? So magandang hapong pumuli sa inyong dalawa.
2: Magandang hapon, Father.
1: Tutuloy lang natin yung ating reflection. During the break, ang dami namin mga reflection na naisip. Anyway, as I promised earlier, sa unang part, sabi ko, lagyan natin ito ng karakter para mas lalong maintindihan ng mga listeners. Kasi ito ay parabola, talinghaga, no? Ginamit ito ng ating Panginoon. Actually, meron siyang aktwal at realidad na nangyayari nung panahon na yon. Ginamit lang ito ni Jesus para igisingin,
2: ang mga tao.
1: Ipamukha, ipakita sa kanila yung nangyayari nung panahon na yon. Okay? So, idinaan niya sa talinghaga. So, itong landowner na tinutukoy dito ng ating Panginoon, God Himself. Okay? Tapos, itong vineyard na tinaniman, inihanda, priniper lahat ng Diyos, pinayaman niya, lahat provided by God, lahat ito, ang vineyard referring to Israel, the promised land. Kasi yung chosen people of God, yung Israelites, no? Pagkatapos, ang inilagay niyang mga tenants, ito yung mga chief priests and elders of the people, pati mga Pariseo, mga religious leaders nung panahon na yon. Sila yung mga tenants. Sa kanila pinagkatiwala ng Diyos ang Israel. Ang mga tenants na pinadala ng ating Panginoon, this actually refers to the prophets. Yung mga prophets, sinugo ng Diyos para ipaalala sa kanila kung sino sila at mga nakakalimot na sila. Itong mga prophets na ito, tagapagpaalala, di ba? Naalala mo?
2: Oo, tagapagpaalala.
1: Oo. Palagi silang pupunta, tatawagin sila, magbalik loob kayo.
2: Sa Panginoon.
1: Oo. Huwag kayong masyadong, not to harden your hearts, no? Huwag kayong maging hard-headed. Bumalik kayo sa Diyos, magbalik loob kayo sa Diyos. Kapag may mga, ano ginagawa ng mga chosen people sa mga propeta na ito? Pinagbabato, pinagpapatay. So, maraming batches. Makikita natin yan dyan sa Old Testament. Ang daming mga different prophets, no? May mga major prophets, minor prophets, no? First batch, di ba, alam mo, sina Isaiah, sina Jeremiah, sina Ezekiel, ang daming yan. Tapos, hindi nagsawa ang Diyos doon. Hindi sila sinukuan ng Diyos. Nagpadala pa rin sila. Kasi just to, the role of the prophets was really to remind them na they belong to God. Diba? They are my people. I am your God. They are my people. You are my chosen. So, anong ginawa nila? Ganun pa rin. The tenants of the sun, nakita pa rin itong mga actually, itong mga tenants, primarily mga Jews. Diba? So, hanggang sa naisipan ng landowner, ng God Himself, ipadala yung kaisa-isa niyang anak, referring to Jesus, yung son. Ganun pa rin naman ang ginawa, di ba? Kasi sabi nga, this is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance. Ngayon, eto na. Kasi nga ang tanong ng owner ng vineyard, tinanong niya yung mga tenants, anong gagawin? Sa tingin ninyo, anong gagawin dito sa mga tenants na ito? O, di ang sagot ng mga... Kasi ang tinanong ni Jesus dito, chief priests and elders of the people, ang sagot nila, he will put those wretched men to a richer death.
3: And lease his vineyard to other tenants. Oh. O, di ba? Ganyan ang sabi ko nga sa iyo kanina, Father, ay yung mga tenants na to ay pwedeng ang mga namumuno sa simbahan, pwede rin namumuno sa lipunan,
1: sa pamahalaan.
3: Na para bagang inaangkin ng kanila, ikinaanggin ng sila ang Diyos. Yes. Diba?
1: They na, act as if they are gods.
3: Na kailangang, kumbaga sa ano ay, sila na ang may-ari.
1: Oo, sakit ng tao yan eh.
3: Oo.
1: Sakit ng tao na tendency na pag nakatikim ka na ng poder, ng power, ng authority, nako, tendency ayaw nang umalis. So ang tendency mo kapag nagkaugat ka na dyan ng gusto, ano na mangyayari sa'yo? O papasok dyan yung issue ng itong issue natin ngayon na pamipamilya na? Dynasty. Kaya yung mga poderoso, yung mga powerful, yung mga gusto nila sila lalang, naakala nila kanila na ang bayan, ang bansa.
3: Oo. Mm-hmm. Na para bagang sila na rin lang ang magaling, ano?
1: Yeah, wala lang ano, iba.
3: Nangyayari din minsan sa simbahan, di ba? Yung bagang mga namumuno ay akala nila
1: mga kura.
3: Oo, minsan kahit yung mga Paris priest, akalang parang Diyos na sila na ang may-ari, sila na hindi na ang Panginoon ang may-ari.
1: Kapag naisipan ng obispo na propose sa obispo ng obispo na magre-reshuffle, nako, ang daming mga gagawa ng mga kung anong mga excuse na hindi po muna ako magpapalipat kasi meron akong project. Ay, naku, bakit? Akala mo, ikaw lang ba makakagawa ng project na yan?
3: Yes. Na minsan parang sila lang yung magaling.
4: Sad to say pa, hindi lang sa simbahan, sa labas pa ng sekta. Di ba po yung nakatikim lang sila ng sitas na came from the Lord. Uh-oh. Tapos, feel na nila sa sarili nila, sila na ang Kristo. At sisirain na nila yung mindset ng mga tao. Siyempre, aanib sa
1: kanila. Brainwash na.
4: Brainwash na. And been there sa mga ganyan. Tapos na sa ganyan.
3: yun ang, Father, minsan yun ang source ng division eh.
4: Mm-hmm.
3: Actually, nagiging source ng division yan kasi we want to be recognized and we want to own our position. For in fact, di ba ang position ay trabaho lang yan? Mm-hmm. Pero hindi yan pag-aari. Minsan ganon.
1: Kasi diba? Nga, ang tao, gusto natin secured.
3: Uh-oh.
1: Okay? Yung ganong bagay na akala nila kapag pinagkatiwala sa atin, yung feeling of security, pag nilagay na natin yung safetyness, yung security natin doon sa mga ipinagkatiwala sa atin, ang tendency talaga is to hold on to that. Ayaw na natin bitawan, ayaw na natin maalis dyan. Kaya by hook or by crook, we will hold on to that. Yun ang danger.
3: Napakahirap talaga yung attachment.
1: Mahirap.
3: Kaya naman minsan kapag dito yung ano eh, dito yung mahirap minsan tanggapin yung bago.
1: Oo.
3: Yung bago.
1: Yung pagbabago,
3: at saka yung mga bago. At the same time na mga tao, mahirap tanggapin kasi, anong tawag dito? Naging comfort zone mo eh. Maghahanap ka na ng mga kayuto mo.
1: Yes. Yung kaya, mga sister,
3: nakutsaba mo, kumbaga. Yes.
1: Kaya sister, sa election, maririnig mo sa mga tao. Kasi minsan, syempre, ang simbahan involved sa preparation, ano? Ang ating approach naman dyan ay apolitical tayo. Hindi tayo pumapanig sa isang partido, pero binibigyan natin sila ng guide na pumili ng maayos, ganito, ganyan. Pero, ang mga tao sasabihin, ako, Father, dyan na lang ako sa dati, ano na namin, kumbaga, kilala namin, tested, kahit napaka-corrupt, okay lang sa kanila na ninanakawan sila. Na kahit bigyan sila ng 500, 1,000, isahang bigay, makakalimutan na yung mga ginawang kabulastugan. Ganon ang sakit ng tao na kumbaga komportable na, di ba? Complexion. Ayaw na nilang, ayaw ng pagbabago, ayaw nila ng... Kaya dito sa programa, si Tita, masyadong stress, ini-stress niya palagi. We need to change. And change must always start from us. Yan ang palagi sinasabi.
3: At yun din ang dahilan, Father, kung bakit si Pope Francis talaga, sabi mo nga, ay talagang i anong tawag doon, china-challenge niya tayo na lawakan ng pagtingin, baguhin, panibaguhin ang mga pag yung mga pamamaraan.
1: Oo.
3: Kumbaga, kaya hanggang sa pumasok na itong synodality na to. Synodality na ang lahat ng tao, alam mo sa totoo lang, Father, anong tawag doon? Kung meron man akong kinasiyahan dito sa simbahan natin, grabe yung pagpapasalamat ko kay Pope Francis nung sinabi niya ng magkakaroon yung mabuksan yung synodality, yung makita. Yes. Doon pa lang sa kauna-unahan pa lang na pagkakataon bago niya buksan nun, paulit-ulit niyang sinasabi yung equality with equal dignity. Whether you are a priest, whether you are a sister,
1: yes,
3: or a lay person.
1: Yes.
3: Wala, you have equal dignity.
1: Yes.
3: Ang mga, kung anumang meron tayo ay na magkakaiba ay magkakaiba yung tawag, magkakaiba yung
1: tungkulin.
3: Pero in terms of
1: mission,
3: iisa ang ating mission.
1: Oh, tsaka iisa, we are serving one Lord, Jesus Christ, and we are preaching about Jesus Christ.
3: Kaso minsan na-focus tayo, Father, masyado sa mga posisyon natin, na para bagang tayo na yung tayo na yung Diyos. Na sa halip na tayo yung sumusunod sa Diyos ayon sa pagtawag niya sa atin, ang nangyayari, nagkakaroon na ng panibagong Diyos yung mga taong sumusunod, gusto nating pasunuron. At ya, sumusunod sa Panginoon, sa halip na nakafocus tayo sa Diyos, nakafocus tayo sa mga posisyon ng mga tao na ating mga sinusundan, na minsan tama naman para sa ikabubuti, kumbaga, at daloy ng ating mga ginagawa sa ating misyon. Pero kapag nakalimutan natin, at nakalimutan natin na ang posisyon na bigay sa atin ay para maglingkod, hindi para paglingkuran o para anong tawag doon, para apakan yung mga nasa sa baba natin. Kapag yan ang nalimutan natin, wala na ang tingin natin sa Diyos na siya nagbigay ng mission para sa atin.
1: Isa yan sa mga adhikain ng synodality.
3: Yes.
1: Now, matanggal tayo doon sa ganong kaisipan at kamalayan na para bagang yung worth natin ay nakakabit doon sa ating posisyon.
3: Yeah, no? That's it.
1: Kaya nga, yung principle of equality, no, pantay-pantay tayo, ganyan-ganyan. So, okay, nandun na tayo. Ibinaba yan sa mga parokya, ibinaba yan sa mga diocese. So, ngayon naman, nasa implementation. Diba?
3: Gasgas na ngayon salitang synodality. Yeah. Pero magpahanggang ngayon, Father, ay hindi pa rin marami pa rin ang hindi makakaunawa kasi nakatingin pa rin at nakahawak-hawak pa rin tayo sa mga posisyon o sa mga
1: sa
3: kung ano yung kinatatayuan natin.
1: Exactly.
3: Hindi pa rin natin kayang bumaba.
1: Yeah.
3: Ay, hindi pa rin natin kayang anong tawag, pumantay doon sa mga taong walang posisyon.
1: Kasi naman, sister, yung mga tao na sanay masyado doon sa lumang sistema na hindi rin sila komportable na halimbawa pagdating sa parokya, sasabihin lang kura para ko, sige, magme-meeting tayo pero pag-usapan natin yung ganito ganyan. Pag ang pari na ang nagtanong, ano ba sa palagay ninyo ganyan? Sasabihin ng mga tao, Father, ikaw na po ang bahala.
3: O, di ba? Kung hindi naman...
1: So, nasanay yung mga tao na gano'n.
3: Yes. At ngayon, yung iba naman, anong tawag doon? Yung iba naman, kapag naglakas loob na magsabi kung ano kaya kung maganda ito, kung ganito ang gagawin, Father? Ay, hindi. Sasabihin
1: May mga ganon.
3: Dalawang klase lang yun eh.
1: May extreme, no?
3: Oo.
1: Pero at least sa aming sa karanasan ko, yung bang ini-inject namin sa mga tao na pagdating sa mga decision making, tayo, magtulungan tayo. Huwag kayong, yung mga tao, huwag kayong aasa na gagawin na ibababa na lang lahat ang desisyon sa inyo. Kundi, sa proseso, magtulungan tayo. Ano ba yung mas maganda? Huwag ninyo palaging sasabihin, Father, kayo na lang po ang bahala. Kasi talagang, pag ganyan, kung ako ang kura, kung ako ang kura, mag-walk out ako. Kaya nga ako kayo tinutulungan na ina. Matuto kayo maggawa ng desisyon para sa inyo. Total ang parokya. Kayo, you will remain in the parish. Kami mga pari, we come and go. Di ba?
3: Anong masasabi mo, Father, dun sa protocol na anong kaibahan nito dun sa...
1: Anong protocol na yan?
3: Eh, di ba, minsan may mga pari na nagsasabi na anong tawag dito na anong tawag doon? Ang desisyon ay...
1: Yung mga, tinanggal lahat yan ng sinodality, sister.
3: Oo nga.
1: Tinanggal lahat yan ng... ito naman sa isa kong na-observation pagdating sa implementation. Andami po, lahat tayo nagsisimula ulit.
3: Oo.
1: Sa planning, lahat nagsisimula. Ang daming mga meeting, ang daming mga summit, ang daming mga kung ano-ano mga... Ang observation ko lang, pagdating sa mga participants, yung dati pa rin. Wala mga bagong tao, mga bagong buka. Kaya nga, yung mga lay leaders natin, overburdened sila. Sila. Kapag pinadala mo sa ganitong, mayroong planning sa ganitong aspect. Pagdating
3: the
1: sa parokya,
3: person.
1: Oo. Alam mo, ang inihintay kong mangyari as a fruit of the synodality.
3: Yung lahat ay ma...
1: Yung ma-reach out, yung mga hindi nagsisimba, magsimba, mag-increase ang number of churchgoers.
3: Totoo yan.
1: At yung mga volunteers, kung pwede, yung hindi lang sila-sila. Imagine mo, iba-ibang mga ministry, makikita mo mga mukha pare-pareho.
3: Oo. Yung DMI, diba? Siya din ang katekista. Yung katekista, siya rin sa BEC. Yung katekista, it's the same, lahat. Sinakop na niya lahat.
1: Kaya pag pinadala mo yan sa, sa diocese, kasi may meeting lahat, sila-sila. Hindi mo maintindihan, ano ba itong ginagawa natin? Parang baga nagre-reorient. Or reorientation. Ang gusto ko talaga, ako personally, nalulunod na rin ako sa mga ginagawa as part of the implementation. Pero pagdating sa resulta, wala pa rin ako masyadong nakikita iba at bago na maaari kong sabihin, ito ang ng synodality.
3: Father, ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa totoo lang, kasi kami nga ang tagapagpahayag ng synodality. Tagapagbuo ng mga synodality. Pati na catechesis, ganun. Pero tunay talaga sa nakita ko rin, observation ko, sa tsaka na anong tawag doon, nakita ko mismo ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Marami nagsasabing synodality,
1: yes.
3: But you cannot...
1: In reality,
3: hindi ko naman makita.
1: Oo.
3: Para bagang yun nagsasabi na, kasi there was a time na, ayan yung building na pinatayo ko, pero wala ka naman makita ang building. Alam mo yung gano'n? Yung gano'n.
2: Drawing
3: lang pala. Alam mo yung gano'n? Ayan pinatayo ko yan, pero wala namang building. Wala
1: kaya
3: namang
1: nga, kung pupunta tayo doon sa sagot na ano ba talaga yung anong gagawin ngayon ng may-ari, di ba? Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit. So ano nito sa atin, ang mensahe, ipagkakatiwala sa iba na mamumunga. Kasi hindi namunga yung mga Kaya, halimbawa, pinagkatiwalaan tayo ng ganitong talento. Pero yung ginamit lang natin yung para sa sarili. Ano yung bunga? Dapat, ang tanong talaga, namunga na ba yung pinagkatiwala sa yung mga bagay-bagay na ikaw ang nag-alaga, ikaw ang pinagkatiwalaan niyan. Namumunga na ba? 'Yun ang tanong eh. Kaya dito sa synodality, ano na ba yung bunga?
3: Siguro yun. Talaga. Oo, Father. Pero
1: kaya magsisimula talaga tayo sa mga, kung dito, kung pag-usapan natin ang mga leader ng simbahan, magsisimula talaga tayo sa, ano, sa taas, pababa. Pero ang baba dapat mag-cooperate. Hindi yung hahayaan lang. Pero ako naman ang hinihintay ko, meron bang iba? Huwag naman palaging kayo-kayo lang, tayo-tayo lang.
4: Give chance to others din talaga. Okay. Kasi nangyayari din yan siya sa aming mga lay. Siyempre, pag once na, actually ako, lector and commentator ako. Pag napakinggan yung lector, commentator, or kahit anong sangay pa yan ng ministry, mabango ka sa iba. Siyempre, di ba, pag nasa misa, dadaan ka lang, may daladala kang gospel book. Yes. Lahat nakatingin na sa'yo. Siyempre, yung iba na may ministry, ang taas na ng tingin nila sa sarili nila. Samantalang yung ministry na yan, alipin ka lang ng Diyos. Opo, alipin ka lang talaga ni Lord. Totoo. So, ang duty and responsibility namin, or rather, tayong lahat, is bring it back to Lord.
1: To God.
4: Kaya nga nagsiserve tayo dahil alipin tayo ng Panginoon. Uh-oh.
1: So yun talaga ang dapat na dapat lagi natin titingnan. Ano na yung nagawa? Ano yung nakikita konkretong fruit ng ating, as fruit of our ministry? Yung mga ganyan. Na pagdating mo sa mga church activities, pag inimbita mo, kung yung, di ba, sila pa rin talaga.
4: Sila pa rin. Ibigay natin sa iba.
1: Oo. Kaya nga, kung natatandaan mo noong nagsisimula pa lang yung synodality, yung consultation pa lang. Di ba, ako noon, nakasama ako noon, bumaba kami, pumunta kami sa mga area, ganyan-ganyan. Yes. Nag-reach out kami doon sa mga hindi nagsisimba.
3: Bahay-bahay. Nag-bahay-bahay talaga po kami, Father.
1: Yeah, narinig namin, narinig ko kung ano yung mga, bakit hindi kayo nagsisimba? Ay, kasi wala kami maayos na dami. So parang ang tingin nila, yung makakapagpasok lang sa simbahan, yung may mga maayos na dami.
3: At totoo yan.
1: At sasabihin, kasi yung mga nandyan, yung mga kilala ng Father, mga kilala ni Father.
3: Kayong mga ganon. Alam mo, minsan, Father, naano nga ako, naasiwa nga ako kasi every time na makasalubong mo yung mga common tao, sasabihin na, yung mga taga-simbahan, no?
1: Correct.
3: Diba? Para bagang hindi sila kasama dun sa simbahan, kumbaga. Mga taga-simbahan pumunta sa amin.
1: Identify yung mga tao kung sino yung mga laman ng simbahan at kung sino yung mga kaibigan ni Father.
3: Oo, tama.
1: Isa yan sa mga dahilan.
4: Once pa, pag napuri pa, si ano, magaling na ganyan yan. Siyempre, tataas yung tingin sa sarili ng iba.
1: Uh-oh.
4: Tapos, ang feel na nila, sila na yung nagahari-harian. And,
1: alam mo, Diyos ko, meron akong naalala isang kaibigan ko na active siya sa church. Lector and commentator din siya. Mm-hmm. Pero nung sa isang simbahan, pero nagsimba siya sa isang simbahan na malapit sa kanila. Alam mo ba, ang sama lang loob niya kasi nauna na siyang umupo.
3: Tapos pinaalis.
1: Pinaalis siya kasi sabi na may ano diyan,
3: may
1: regular diyan na umuupo. Tapos ang sabi nung kaibigan ko, ano ba itong mga nasa simbahan na ito? Nag-ventilate siya sa akin ng kanyang sama ng loob, no?
3: Mm-hmm.
1: Tapos sabi ko, gusto mo ba kakonsulat sumulat sa kura? Ako ang nag-formulate ng sulat. Mm-hmm. Sinulata, pero siya ang pumirma. Ako lang nag-formulate ng letter niya. Mm-hmm. Na pinadala niya sa kura.
3: Oo, sa
1: alam mo, ang ginawa in response to her letter, suspended yung nagpaalis at yung nakaupo na permanente daw doon nakaupo. Mm-hmm. Hindi pinapasimba ng kura for 1 month.
3: Talaga?
1: At pinagsabihan ng kura na walang sino man sa inyo na nagregular na nagsisimba dito na nagmamay-ari na mga upuan na inuupuan ninyo. Mm-hmm. Imaginin mo, magpaalis ka ng church goer din, yan ang mga nakaka-turn off sa mga ibang tao. Na kung akala mo, kung mo sila ay regular, nagdudonate sa simbahan, nagbibigay ng mga papuri, kilala sila ng mga leader din sa simbahan, akala mo kung sino na sila. Mm-hmm. That is really a very, ano, very reflective dito sa ganitong gospel reading.
3: Totoo yan, Father. Kasi, anong tawag dito? Maraming ganyan. Marami yung mga, anong tawag doon? Nagkaroon lang ng pag-recognize o sa kanilang na, anong tawag doon? Sa kanilang mga, binigyan ng mga posisyon sa kanilang, sa simbahan.
1: Oh, tsaka yung mga naka-reserve-reserve kasi dyan sa first few na pew na yan. Yan yung mga nandyan sa group, sa simbahan na may mga grupo na mga naka-uniform pa yan, di ba?
4: Opo.
1: Kaya Diyos, may you pardon. This really applies to all, pero na very relevant kasi this still happens to us.
3: Until now. Di ba?
1: Nakakalungkot.
4: Nalala ko tuloy yung word na power tripping.
1: Ah,
4: power
1: yes.
4: tripping, which is nangyari sa akin sa iba't ibang work. Kasi ang dami ko ng work na pinagdaanan talaga po, Father. Yung hindi porke meron silang posisyon, kunwari sabi natin siya yung leader, ang taas na ng tingin niya sa sarili niya. Then kaming mga members doon, ang baba na ng tingin niya. Ang ipapamukha niya at isasampal niya sa isang mukha mo, leader ako, makinig
1: yes.
4: ka. Samantalang ang sahod mo at sahod niya, iisa lang halos.
1: Lang.
4: Ang sad. Kaya tapos, gusto lang niya kasi ang habol niya is ma-promote. Ang habol ko, hindi promotion, trabaho at respeto.
1: Ganun talaga ang sakit ng tao. Kaya, itong parable na ito ng ating Panginoon ay hindi lamang patungkol dito sa mga chief priests, mga abusado. Kasi talagang hanggang ngayon naman ay may mga tendency pa rin tayong abusuhin yung ipinagkakatiwala sa atin, no? Yan man ay maging posisyon, authority. Nakakalimutan natin, lalo ng authority. Ang authority ay coming from God.
3: Yes.
1: Okay. Lahat ng persons in authority, this Diyos ang pinanggagalingan lahat niyan.
3: Tapos minsan akala mo kung ano-ano, mo kung yung authority na yun ay anong tawag dito? Parang nag-gain mo by your own effort.
1: Anyway,
3: pero
1: so,
3: hindi.
1: Yeah, so ang ganda po ng aming balitaktak sharing namin dito.
4: Ang dami ng mga sinishare, Father, naglalabasan na.
1: Ang malawak actually itong ang relevance ng gospel reading para bukas. So anyway, magbabalik po ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCIJ 8:10 AM Radyo Bandido.

0: Three.
1: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
4: Nagbabalik po ang programa ng Power to Unite with Elvira. Magandang gabi na po sa inyo. Nasa ikatatlong bahagi na po tayo ng programa. Kasama ko pa rin po si Sister Beth at saka si Angie. Anyo din ko si Father Michael Sia. So itutuloy lang po namin yung aming mga reflections. Ang lawak ng aming nararating na reflection dito sa gospel reading na ito. Kasi nga, very relevant. Why? Because yung ganitong mga pangyayari ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Hindi lamang sa lipunan, hindi lamang sa gobyerno, kundi pati rin sa simbahan.
5: Yeah. Pati kasaysayan na rin po, Father. Diba, history. Yung Philippine history, tayo naman ang nauna po dito. Then pumasok tong mga banyaga.
4: Uh-oh.
5: Then una ay re-represent nila yung God, number one. Uh-oh. Tapos next, glory.
4: Uh-oh.
5: God, glory, then gold. Then yun na, which is kakamkamin na nila tong sa kanila na talaga. Kaya yes. Tayo, nagpapakaalipin
4: so,
5: po talaga.
4: So hanggang ngayon, they are after the gold.
5: Yeah. Opo, exactly. Oh,
4: di ba? May mga naririnig tayong itong Pax Sirica. They are after yung element kasi dito daw marami.
6: Yes, oo.
4: So they are after gold.
6: Kasi rich talaga in natural resources ang ating
4: actually,
6: country. Kumbaga, wala na. Kung tutuusin, Father, hindi tayo maghihirap. Kaya lang ah.
4: Gawa ng ka-corruptional.
6: Oo, namomonopolize lang ng iilang tao yung mga kayamanan ng Pilipinas. Na kung titignan mo, ay talaga naman kung ang buhay lamang ay kung ang sistema lamang pati ng ating gobyerno ay
4: maayos
6: ay wala sigurong naghihirap sa atin. Kaya lang at saka at makikisama din ang mga tao kasi hindi naman kayang gawin ng isang leader lamang ang mga bagay na yan. Kung nagkakaisa sana tayong lahat.
4: At hindi tayo nagpapaloko.
6: At hindi tayo nagpapaloko at manloloko ay di talagang wala to. Tayo ay talagang magturingan na magkakapatid. Pero hanga din naman talaga ako sa Panginoon, sa kanyang pasensya. Yung pasensya ng Diyos sa atin na ulit-ulit na iniimbitahan tayo para magbago. Para tayo ay iniimbitahan tayo para buksan ang ating puso na hindi atin ang lahat ng mga ito.
4: Yeah.
6: Kundi tayo, di ba, Father, can you imagine until ibigay na niya yung kanyang bugtong na anak para lamang maalala natin at makita natin yung kanyang kagandahang loob. Kasi siya naman na nagprepara
4: Di ba?
6: The vineyard was prepared by the landowner. Yeah. Ang Diyos din naman, bago niya nilalang ang tao, prepare niya pa ang mundo.
4: Lahat siya.
6: Lahat, everything is provided.
4: Everything.
6: Ganon. Pero, ewan, kasi parang nag-uunahan ng kamkaman. Dumating na sa punto na lahat ay greedy. Lahat ay matatakaw na gusto. Ito yung dahilan kung bakit napakahirap bumangon sa atin, tayong lahat. Kasi nga, nalilimutan natin na talagang ang lahat ng bagay na nasa sa atin ay sa Panginoon.
4: Ipinagkatiwala lang.
6: Ipinagkatiwala lamang. At hindi natin yung pag-aari. Bukas makalawa. Sa isang iglap ay pwedeng mawala. Nagpapasalamat tayo pag naroon pa yung tiwala ng Diyos sa atin. Actually, yung tiwala niya sa atin. Kaya tiwala niya sa mga... Kaya marami... Kung mas maraming grasya, mas malakas yung pagtitiwala, di ba?
4: Yeah.
6: Oo.
4: Alam mo, ang challenge lang talaga dito sa mga tenants ay sa mga... Yeah. To be responsible. So, yung responsible is stewardship.
6: Oo.
4: Di ba?
6: Oo.
4: Na marunong magtanaw at tumingin kung ano talaga ang kahulugan ng pagiging steward, pagiging tagapangalaga, tagapangasiwa, na at gagawin lahat hindi para sa kanyang sariling progress, sa sariling tawag niyan
6: yung
4: selfish motivations ba na
6: yes, para totoo. Lang para lang sa amin, para lang sa akin. Alam mo kung maraming ang minsan na lalo na pagka yung mas maigi pa nga yung mas maigi pa nga yung dati ng mayaman kaysa yung bagong yaman kasi yeah. Ang hirap kapag ka, kumbaga sa ay minsan talaga ay sasabihin hindi naman siya dating ganyan nung mahirap pa siya.
4: Correct.
6: 'Di ba? Nung mahirap pa tayo, hindi tayo ganyan, pero bakit nagbabago kapag meron na tayo?
4: Dahil
6: na para bagang atin ang atin na 'yon na hinalilimutan natin na ipinagkatiwala lang 'yon ng Panginoon sa atin.
4: 'Yan ang nakakalungkot.
6: 'Yon.
4: 'Yan ang medyo hindi magandang bunga na nangyari dito. Kaya nga kailangan yung bunga maganda.
6: Oo.
4: Yung bunga na beneficial sa lahat. Yung bunga na lahat ay hindi nawawala yung yung pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Kasi una sa lahat, lahat naman yung galing sa Diyos. Di ba?
6: Oo. Totoo yan.
4: Kasi the moment na mawala yon sa ating consciousness, lahat ng gagawin, yung bagang diskarte na kung tawagin natin.
6: Yes, tama.
4: Lahat ng diskarteng gagawin ay pakabig.
6: Pakabig.
4: Selfish na. Selfish.
5: Yes. Instead of being
6: more generous.
5: Humble. Yeah. Nagpapakahambog.
4: Nagpapakahambog.
5: Humble to humbog. Dapat be humble, humble pa rin talaga at the end.
6: Oo.
4: Tsaka yung yung gagawin natin, a true servant, no, public servant, is always for the good of all. Ganun naman ang batas. Ang batas naman,
6: pero minsan
4: pag-application ng batas, for the good of all, for the benefit of all.
6: For the benefit of all, pero tama. Tapos, in the guise of giving naman, minsan, alam mo yung yung bagang nagbibigay para sa ganun ay... Para sa ganun na ibuboto ako li.
4: Yan nga eh.
6: Maling konsepto ito. Kumbaga, magbibigay ka para magustuhan ka. Ibig sabihin, hindi ka talaga nagugustuhan. Kasi wala ka mang ibigay.
4: Ibuboto ka pa rin.
6: Dahil
4: magaling ka at marunong ka.
6: Oo, yung ganun.
4: At talagang puro yung pure yung service mo. Hindi ka nakikitaan. Maraming mga leader niyan sa simula ganon.
6: Totoo
4: mga
6: yan.
4: First term, second term. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag talagang nakadikit na at nalula na, nakaakala nila ay kanila na yung pwesto, kanila na yung inuupuan nila na posisyon at wala nang iba, ay kung anong-ano nang gagawin niyan. Hindi na service. Self-service na.
6: Yes. Kaya ngayon pa lang, Father, talagang pagsumikapan sana ng bawat isa sa atin na i-align yung buhay natin sa buhay ng Panginoon. Para sa ganun ay, anong tawag dito, hindi tayo makakaramdam ng yung pagiging selfish.
4: Oh, yung makasarili.
6: Ang pagiging makasarili, kumbaga. Tapos lahat tayo ay makakapagsabi na, thank you Lord for giving me these graces, these blessings. Meron kang ipagte-thank you.
4: Mm-hmm. Alimbawa, itong mga corrupt, itong mga magnanakaw na ito, nagpapasalamat pa sila sa mga ninakaw nila? Ang kakapal naman ang mga mukha nila. Ano?
5: Pinapanood nga lang tayo ngayon, Father.
6: Hindi na.
4: Wala ka silang ka-remorse-remorse, di ba?
6: Hindi nga makapagpasalamat yung ganun eh, Father eh. Pagka ganun. Hindi siya makapagpasalamat, pero pag i-align natin ang buhay natin sa Diyos at makita natin na ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay bigay ng Panginoon, pahiram. Hindi ito hindi ito
4: inyo,
6: kundi ito ay ipinapamahala lamang. Kayo ay nag-list lamang na kailangan ibalik. Talaga naman sa ayaw at sa gusto nyo, babalik pa rin.
4: Yeah.
6: Babalik pa rin sa kanya. Pero habang, anong tawag doon, habang maaga pa, ay dapat ay kailangan nating maging mababang loob at i-acknowledge natin yung may-ari talaga ng ubasan. May-ari ng ating lahat ng mga pag-aari. Ang walang iba kundi ang Diyos. Kaya tayo magpapasalamat sa Kanya. Kapag ka hindi na tayo nakaramdam ng walang tayong pangangailangan sa kapwa natin,
4: Wala na.
6: Kumbaga sa ano, yun din ang magdadala sa atin ng kalungkutan.
4: Yeah.
6: Yan din ang magdadala sa atin ng kalungkutan dahil wala na tayong ipagpapasalamat eh. Magbigay ka man, sasabihin na ng mga tao, kaya ka nagbibigay kasi sobra na yun, kasobrahan na yun. No. Hindi mo na kayang, kumbaga sa ano, hindi mo naman kayang lahat makonsume, kaya ipinamimigay mo. O di kaya naman masisira na, kaya ipinamimigay mo. Pero kung alam mong may kulang sa'yo, nagbigay ka ng bagay na yung may kirot dahil may nawala sa'yo, ibig sabihin, yung kirot na yun ang magsasabing may kulang ka pa. Kaya magpapasalamat ka sa Panginoon dahil ikaw ay nakapagbigay.
4: Yeah.
6: Yung ganun, ikaw nakapagbigay. Pag nagpasalamat ka, yan ang pagsisimula ng kapayapaan sa mundo. Kapag hindi ka nagpapasalamat at nagmamalaki ka dahil lahat ng bagay ay para bagang ikaw lang yung nagbibigay at wala kang pangangailangan sa iyong kapwa, ay yun ang pinakamasaklap na babagsakan kasi hindi ka kahit kailan magiging masaya.
4: Oo, yung mga ganong tao kasi na hindi na nagpapasalamat, nakalimutan na nilang magpasalamat. Mm-hmm. Kasi nakalimutan na rin nila yung pinanggalingan ng kanilang biyayang tinatanggap.
6: Mm-hmm.
4: Na akala nila lahat lang nagmumula sa kanya. Kaya yung ibinibigay nila na bunga ng kanilang paghihirap, pagtatsaga, pagdiskarte, na hindi nila nakalimutan na nila na yung nagbigay sa kanila ng kakayahan.
6: Yung lakas. Diba?
4: Yung lakas. Kaya lakas sa pangangatawan, kaya mo nagawa yan kasi nga healthy ka. Sa kanino galing yun? Yun.
6: Yes.
4: Hindi na nila nakikita yung source talaga na akala nila sa galing sa kanilang hard work, sa kanilang mga diskarte. Kaya yung kanila ay binibigay ay parang entirely and purely from them. Actually, yung binigay na yon parang dumaloy lang sa kanila, galing sa Diyos, pinadaan sa kanila sa iba.
6: Totoo yan. Yeah. Galing sa Diyos, salamat at nakaraan dumaan sa'yo para din actually sa kapwa mo.
4: Kaya nga, yung mga taong nakakatanggap, yung mga recipients ng ganon, huwag lang kayo magpasalamat sa taong nagbigay. Sabihin niyo, Lord, thank you. Kasi galing sa Diyos.
6: Hindi
4: instrumento lang actually yung nagbigay.
6: Totoo yan. Kailangan din malaman yun ng mga taong nagbibigay na instrumento lang sila ng pagbibigay. At ang pinasasalamatan ay ang Panginoon.
4: Oh, yun yung bungang wala dito sa ginawa.
6: Yes, totoo.
4: Yun ang inahanap. At, ano yung bunga? Oh, kaya ipagkakatiwala yan sa mga talagang marunong mag, ano.
6: Tapos, Father, yung pagpapasalamat talaga, yung yun ang pasimula ng paglago sa pananampalataya eh. Yun ang pasimula din ng transformation ng tao.
4: Natatandaan mong kwento ni Job?
6: Ay, oo.
4: Oh. Diba?
6: Yung difficulty niya.
4: Naghirap siya na naghirap. Oo. Tapos, ang dami niyang nagaling sa Diyos, no?
6: Oo.
4: Tapos, hindi siya talaga, parang hindi siya pinakikinggan ng Diyos. Then suddenly, nagsalita ang Diyos. Pero God never answers His questions.
6: Oo.
4: Anong ginawa ng Diyos? Ipinakita kay Job yung kalawakan ng kanyang karunungan at kapangyarihan.
6: Oo.
4: Hanggang sa naimasmasan si Job, oh, sabi niya, ako'y maliit lamang narika. Oh, di na siya nakapagsalita.
6: Oh,
4: di lumawak yung kanyang, sabi nga, then he realized na hindi niya talaga masasagot, hindi lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay maiintindihan natin.
6: Mm-hmm.
4: Ang paanyaya palagi ay palalimin natin yung ating pagtiwala at pananampalataya sa Diyos. Mm-hmm. Then after that incident, ano nangyari kay Job? Bumalik.
6: Ibinalik, diba? Ng Panginoon.
4: Doble-doble pa.
6: Oo, siksikliglig, kumbaga.
5: Tumaapaw.
4: So tayo, kung marunong lang talaga tayo mag-manage, marunong, kung talagang gagampanan natin, honestly, yung mayroong pananagutan, tamang pag-unawa, ng ating pagiging tagapangalaga, tagapangasiwa ng mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, ang biyaya naman ay siksikliglig umaapaw.
6: Totoo yan.
4: The blessing of God really pour out everything, no? Walang question dyan. Pero yung mga taong mga ito ay mga magnanakaw, I have to be very frank, yung mga ninakaw, meron nga kayo pero hindi naman inyo yan. Ninakaw ninyo yan. Kaya sabi nga, easy money, easily lost. No? Kaya maghintay kayo ng inyong mga, wag na ninyong hintayin actually. Magbago na kayo. Yun lang ang paalala sa atin. Sa kanila.
5: Leader lang naman yan sila, Father. Yung as a reflection ko dito sa verse na to, nalala ko rin na being leader, position lang yan, which is pantay rin naman kayo. Kasi pantay rin naman tayong nakatayo dito sa lupa. So, kaya ka naging leader, masarap maging leader kung papakinggan mo yung mga tauhan mo. Kailangan mo munang makinig sa side nila bago sa side mo. Kasi mapaformulate mo naman yan eh. Tapos, pag naisettle mo na yan at ayun ang binigay mong concern dun sa mga tauhan mo, masarap sa pakiramdam na pagsisilbihan ka nila, susundin ka nila ng maayos.
4: Correct.
6: Tama.
4: Kasi nga, the good leader is a good follower.
5: Exactly, Father.
4: Hindi po pwedeng good leader is good. Ikaw lagi lahat dyan, no?
5: Masarap pa magtrabaho pagka, kunwari, ang head mo or ang leader mo is magaling. Nakikinig siya sa side mo. Then next niya, yung suggestion ng side mo. Then, ayun, ang sarap magtrabaho. Kahit mag-overtime ka pa dyan, which is, nagigive love na rin siya para sa'yo po.
4: Oo. Actually, ang leader ay hindi dapat yung momonopolizing mo yung power, no?
5: Exactly.
4: Dapat marunong ka mag-share.
6: Ng power. Totoo yan.
4: Hindi mo dapat pwedeng ikaw lang lahat dyan. Dapat marunong ka mag-empower sa mga leader, sa mga iba.
5: Sabi ng isang president natin na dumaan dito sa Pilipinas, kayo ang boss ko.
4: Yes.
5: At susundin niya kung ano yung mga hinihingling natin, which is naramdaman naman natin kahit papaano.
4: Yeah. Ay, Diyos ko, Lord. So, napakaganda nitong ating mga sharing. Maganda at totally very, very rich ang gospel reading para bukas.
6: Yes.
4: So, ang challenge lang talaga dito sa ating mga sa aming mga pare ay paano mo ito isasabuhay. Oh, isasabuhay, paano ibababa sa mga tao para maintindihan talaga ng mga tao at ikayatin na isabuhay.
6: Oo.
4: Yun naman palagi, no? Ang hamon sa atin ng pananampalataya, hindi lang lahat pinahahayag, hindi lahat sinasabi. Kaya sabi mo nga kanina, sister, madali lang talagang sabihin. Pero napakahirap gawin. Actually, ganun talaga.
6: Yung challenge, Father. Kasi kahit ang talino ng tao, ay ano, talagang meron at meron pa rin bagay na pagsusumikapan at pagsusumakitan mo talaga na gawin.
4: Yeah.
6: Pero ang mananaig dyan ay yung pasensya ng Panginoon at yung pagmamahal niya sa atin. Napakalawak na hindi natin matatawaran kasi sa sobrang pasensya niya at sobrang pagmamahal niya sa atin, minarapat pa nga niyang maging kasama natin magpahanggang ngayon, kumbaga.
4: Actually, kung titignan mo yung history ng Israel, diba?
6: Oo.
4: Katigasan ng ulo ng mga Israel, chosen people. Pero hindi sila sinukuan. Hindi sila pinabayaan.
6: Oo.
4: Diba? Palagi lang niyang ginigising. Pinadadala niya ng mga message, mga prophets. Mm-hmm. Pinapaalala sa kanila. Pinupukol sila sa ulo. Pinapaalala kung ano yung mga nakakalimutan nila. So, hanggang ngayon, ganun ang dynamics ng tao. Tayo din, ganun. Pero hindi tayo pinababayaan. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero sana naman, makinig tayo, actually. Yun ang challenge sa atin.
6: Sana
4: makinig.
6: Oo. At saka sana lang, Father, hindi mawala sa atin ang kaharian ng Panginoon. Diba? Ano?
4: Oo.
6: Yung bagang ganun. Kasi pagka matulad tayo dun sa mga nanatiling matigas ang ulo, baka ibigay sa iba.
4: Oo.
6: Diba?
4: Pero yun nga, binibigyan tayo ng maraming chance.
6: Totoo, Father.
4: No, maraming chance. Kaya sabi ko nga, minsan naiisip ko, siguro yung mga taong talagang nauuwi, nahuhulog doon sa impyerno, yung mga patuloy na, in spite of the many chances that God is offering,
6: yeah,
4: patuloy na nire-reject nila, patuloy na inaayawan nila, kaya they suffer the consequence. Di ba?
6: Oo.
4: Kasi tayo naman ang gumagawa eh. Binigyan tayo ng freedom, pumili ka. But God is always giving us na kung ako lang ang pipiliin mo, ito ang bunga. Di ba? Eh, ang tao, libre, pati ang freedom natin, nirerespeto ng Diyos. Hindi tayo pinakikialaman eh.
6: Totoo.
4: So anyway, napakaganda ng ating mga sharing. Thank you very much, Angie, sa pagsama mo sa amin.
5: You're welcome. God bless
4: Sister, po. Sister Beth, thank you very much
6: thank
4: ulit.
6: Thank you very much, Father.
4: Para siguro next week tayo ulit kasi alam ko si Tita pupunta ng Mindoro. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang sigurado kung maghintay ka na lang, Sister, kung sabihan ka. Anyway, so maraming salamat po sa inyong lahat sa nakinig at mga nakapanood. Sana ay nakapagbigay din kami ng konting punto na pagninilayan ninyo. Magsimba po kayo bukas. Napakaganda ng ating gospel reading para naman mapalalim pa ninyo yung inyong kamalayan at kaalaman. At kung sana, hindi lamang hanggang kamalayan at kaalaman, kundi ito ay maisabuhay. Hanggang sa muli, ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Ayos.
1: Ay, nako, hope na gustuhan ni ano. Ah, sabi ni ano, sabi ni
0: Goosebumps Arky, daw. Ay, sorry.
1: Sabi ni Arky, JIF peanut butter. Medyo matabang at dry.
0: Tiga, muna. Sabili. Okay.
1: Medyo matabang at dry. Masarap naman. Kaya lang pareho kami ni Sergio ang ng taste buds. Yes. Ito talaga, hindi niya pagpapalit yun. Mm-hmm. So, technical problems. Yeah, okay. Okay, here we go. Ano sabi ni, ano? Thank you. Oh, sabi ni Mark Mallorca, maganda nga po. Ngayon ko lang po narinig.
0: No, maganda, Mark. Tignan mo, pakinggan mo yun. George ito, Duke. George Duke siya.
1: Ito si, ano, si G, nung simula pa lang, parang sabi niya, mahirap yata yan. Sabi ko, pakinggan mo lang kasi no, paborito ko yan.
0: Pag hindi mo pala alam, mahirap, ano?
1: Oo. Tapos, nung nagbubugtenga siya, paulit-ulit yung pinapakinggan, sabi, ganda pala nun. Yan, thank you.
0: Oh, maganda rin ang words. Maganda.
1: Of course, isusunod namin yung ano ni Mama Miles.
0: Ano yan, ano yan?
1: Yung,
0: ready ko na ba?
1: Yung Spanish song natin for Mama Miles.
0: Oh, sige.
1: Yeah. Gusto namin kumanta ng Spanish song.
0: Oo, oh, maganda yung ano niyan eh.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: Sabi, plaka pong plakado, ang husay talaga, Sergi, at Mumart partida paos pa yan.
0: Hindi, kailangan pag-aralan talaga para ma-ano mo, yung makilala mo.
1: Ano mo, Arky, talagang ano, natural yung paos ko. Dati nang ganun, kaya nga, sinasabihan ako nun, wag akong kakanta eh. Mm-hmm. And for Ma'am Miles, of course, we always try to have a Spanish song. I hope you don't run out because it reminds her of her father and it reminds me of my uncle. So, I mean, lahat tayo nakaka-relate sa mga Spanish songs. Hindi namin na-rehearse.
0: Okay.

Magandang hapon sa inyong lahat. Ito si Rose Langon ng inyong pong kagabay at kaksyon. Dito lamang sa programang Gabay ng Bayan.

0: va tú nunca, pásale. Va tú nunca, viene, viene.
1: Napakabilis ng panahon. Ngayon, October na naman tayo, pero ang dami niyo nagawa itong month of September. Mga kaibigan, our action mayor dito sa Binyan City, of course, 24 hours ang kanyang servisyo, walang iba kundi Mayor Chel Alonte.
2: Patuloy po yung programa ng ating gender development sa pamamagitan ng ating City Health Officer na si Dr. Ardine Ancheta na talagang patuloy na gumagawa ng mga programa, proyekto para sa ating mga kababaihan, kalalakihan, katandaan, lolo at lola at sa lahat ng sektor dito sa pamahalaang lungsod ng Bicol. Sa ating mga bahay pag-asa, sa ating kumakalinga, sa ating mga kabataan dito po sa ating sa lungsod ng Bicol na nangangailangan ng aruga at pag-aalaga. Ngayon po, happy 8th anniversary sa lahat. Congratulations. Maraming salamat sa ating mga workers na nandiyan at sa ating pasapanguna ng ating DSWD head, Ma'am Olay Casbadillo. Siyempre, ang isa sa founder nito ay ang ating Kuya Kong Armand Dimagila. At siyempre, tayo na sumalo. Patuloy po. Siyempre, itong mga social services na ganito, kailangan natin gabayan, subaybayan ang ating mga kabataan na medyo yung iba naligaw, yung iba ay naabuso, pero tayo po sa lungsod na Binyan, pangangalagaan po natin sila. Sa ating pong makakaya, talagang improve pa po natin yung mga ganitong mga programa para po sa mga kabataan nangangailangan ng tulong at pag-aalaga.
3: Alam ko naman po itong mga mayors na nakipag-sign po sa atin, nakipag-mawa. Gusto rin po nilang matulungan ng kanilang mga kababayan at kailangan. Nandito na po lahat. Share lang po. Sharing po kami. At siyempre po sa abot ng aming makakaya bilang head ng Balay Silangan, kami po yung maganda naman po yung pag-uusap ng aming mga kawanina talagang nakalalagay po dyan sa katalaga dyan sa Bahay Silangan. Kami po for the longest time nag-start po to kay Kuya Kong Armand, talagang nakatulong po, naniwala po kami. Kahit po ako dito po, yung ibang reformist po na talagang gusto magtrabaho, binigyan po namin ng trabaho, nagtatrabaho po ngayon at may monitoring po kami, hindi po pagkatapos ng 3 months training or pangangalaga, pag-reform sa kanila.
1: Wala na.
3: Dire-diretso po to. Meron po, kumbaga under probation sila, chine-check pa rin po. Every month, talagang may drug test kami para sa kanila. At binabantayan po natin sila at para ginagabayan, para hanggang sa maging maayos na po ang kanilang buhay at binibigyan po natin ng pagkakataon na mabigyan ng chance na makapagtrabaho para po sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon pa po, nagkaroon ng ating veterinary office sa pangunan ni Doc Marciliana. Maraming salamat. Uh-huh. Nagkaroon din po ng parang family dinner po. Nag-fun run, pet fun run nung weekend kami para sa lahat ng mga pet lovers.
1: Ayun!
3: Nagkaroon po kami ng fun run para po sa ating mga alaga. Pet lovers, may mga alaga para po sa kanila to. Government town hall meeting kasama ang ating mga peso officer. Siyempre, sa lahat, sa ating mga counselor, Titus Bautista, isa dyan sa ating population. Siyempre, gusto natin i-collaborate ito po para sa ating mga kababayan. At gagawa po kami ng mga programa po para po dito at talagang gusto natin palakasin pa po ang ating population office at para ito po ay kapakipakinabang para sa lahat ng empleyado, hindi lang, sa lahat ng community po dito sa lungsod ng Binyan, nang maghumahanap po tayo ng opportunity kung ano pa pong mga programa, proyekto pwede nating ma-ecolate para matrain, mas maging bihasa po ang ating mga kababayan or ating mga population office para po makikonnect sa baba kung ano, malaman pa po kung ano pa yung mga kapangangailangan at problema ng bawat sa pamilya po dito. Natuwa ang ating ibang mga kabataan, mm-hmm. especially from the Binyan City Science Technology High School. Nagulat sila nung nagbigay kami ng grant sa dahil ngayon lang raw po nakatanggap ng grants incoming 11, grade 11 students. Tungtuwa, kahit po yung mga pamilya, kahit tayo po walang pinipili, importante, kailangan qualified ka at magat matalino ka, kasama ka. Nagulat sila, may kaya. Nagulat ako, nagpasalamat dahil hindi nila inaasahan na cash talaga yung binibigay po namin at hindi po kami nakikialam kung ano po. Basta yan, naitulong namin para sa kanilang pag-aaral. Ito po yung 10,000 na binibigay po namin. Kasamang
1: bawat bata.
3: Bawat bata po. Lahat ng qualified scholars ng Binyan at incoming grade 11 na talagang qualified for this financial assistance. Yun po ang binibigay natin.
1: Ilan ng 10,000.
3: Ngayon po, 1,000 na po sila. Nadagdagan na po. Tayo naman po, tayo tumatanaw. Kumbaga, responsibilidad ng ating mga guro, especially ngayon po, sa panahon ngayon, talagang kailangan natin dahil sila po ang ating leader at talagang bayani sa edukasyon para sa matutukan ng ating mga anak, mga kabataan. At sila po yung malaki rin po yung sakripisyo nangyayari ngayon sa kanila dahil patuloy na pagtuturo sa mga kabataan. Napakahirap pero sila po ang isa talagang nating pinahalagahan dahil kung wala po yung mga guro, wala rin po ang edukasyon at mga kabataan matututo dito po sa lahat. Sa lungsod ng Binyan at sa buong Pilipinas, kailangan natin mga guro ay ating alagaan. Ito po yung sa pagtutulungan ng ating mahal na government, dito po LGU sa lungsod ng Binyan, kasama ang ating mahal na Congressman Arman Dimagila, ang ating City Vice Mayor, Vice Mayor Dada, at syempre ang buong sanggunian pang lungsod, kasama po, collaborate po kami sa pagbigay. Nag-share-share po kami ng parapol para po sa ating mga guro. This Binyan City Science Technology High School building or multipurpose building ay ito po ay funded by the city.
1: Okay.
3: Kaya ito ay nakakatuwa dahil kailangan natin, nga, natuwa sila, kailangan kasi ng isang safe place na pwedeng after nila kasi doon, at least meron silang lugar na pwedeng nila pag-insayuhan or pag-question kung saan sila pwedeng mag-aral. Although may ganda ang library ng Binyan City Science High School namin, pero syempre, they can do the everything, merong dance class or ibang activity na pwede nilang gawin doon, binigyan natin sila ito'y air condition at talagang pinaganda po natin at para makita nila na sila'y safe sa tahanang yan. Sa aking ate, mahal na ate, Mayor Arlene Arcillas, kami po ang dalawa ay nagkasama sa MOA ng DNR for delineation dito po sa easement para po sa Santa Rosa River. Ito po yung gagawin naman po, kausap namin si Regional Director, sasama po ang buong laylayan na malapit sa river, yung mga river, gagawin po nilang partnership para po mas matulungan.
1: Kasama San Pedro.
3: Kasama San Pedro, Kabuyao, lahat po. Kasama na po, nauna lamang po ang lungsod ng Binyan at lungsod ng Santa Rosa. Unang-una, syempre, sa ating newborn screening, sa ating DOH, happy 30 years anniversary at maraming salamat sa pagbibigay ng ganitong programa dahil at Rose, napakahirap. Sabi nga, 30 years na sila, 30 years na rin po silang sumasalba ng buhay dahil importante po to, especially sa ating mga bagong mommies at mga bagong chikiting na talagang magkaroon ng newborn screening. Dahil ito po ay magiging prevention po. Doon po malaman kung ano ang magiging estado, kung meron bang sakit or may karamdaman yung bata na para makita kung ano ma early detection, malaking bagay po ito. Ito po ay libre at kaya maraming salamat din po sa GMA Foundation. Siyempre sa aking mga health workers ng lungsod ng Binyan, medical workers, maraming salamat sa patuloy niyong pagmamahal at sakripisyo. Sabi nga Ate Rose, isa sa prioridad nung tayo na po ay talagang health services, social services para po sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Binyan. In-encourage po natin ang ating mga senior citizens na mag-register dahil sayang po yung binibigay ng ating PhilHealth national government na 20,000 para po sa kanilang mga gamot. na magagamit po ng libre. Meron po tayong pinamimigay na libre dito po sa pamahalaang lungsod. Ako'y naniniwala pag nagsabi ko nga, pag nagtulong-tulong, nagsama-sama, mas pinapalakas po natin ang programa, mas makakatulong po tayo sa ating mga kababayan.
1: Opo.
3: Lahat ng kabataan, sabi ka, lahat ng antas, mag-start sa grassroots hanggang tumanda, meron po tayo para po sa health. Sabi ko nga, health is wealth.
1: Opo.
3: Kaya kailangan mag-improve, maghanap tayo ng mga kabataan na magiging pride ng lungsod ng Binyan. Pagdating sa sports, importante din po ito. At syempre, may naniniwala, ang sports ang makakatulong, makakapag-angat ng buhay ng isang pamilya. Unang-una, maraming salamat kay Chairman Garcia ng COMELEC.
1: Oo,
3: at syempre, ng ating Southwoods Mall na talagang nakiisa sa programa ng ating national government. Dahil ito po, laking bagay po ito. Ang naging MOA signing po ay partnership with COMELEC and the Southwoods Mall at kasama part ng city government of Binyan para pagdating po ng eleksyon, hindi na po mahihirapan ang ating mga kababayan. Especially yung isang barangay po, yung barangay San Francisco, napakalaki pong barangay na ito. Hindi po sila mahihirapan dahil gagamitin po na polling place ang Southwoods Mall. Kaya maraming salamat, Southwoods Mall.
1: Aircon pa.
3: Yes, malamig po, malamig at talagang mas komportable ang ating mga kababayan. Especially PWD, senior citizens, correct, lahat po ng mga nangangailangan, importante maging safe sila at talagang komportable po ang ating mga kababayan. Dahil sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong lingkod, Mayor Jel Alonte.

0: kaibigan, eto na, isa-isay na namin ang Imorasak Festival 2026 na kung saan ito yung pagpo-promote ng kung paano nabubuhay at pinalalakas ang mga programa dito sa Matag-ob Leyte. Siyempre mga kaibigan, ang ating action man at gumagabay sa ating mga kababayan dito sa Matag-ob Leyte, Mayor Bernie Tacoy, Mayor.
1: Salamat sa patuloy na suporta ng Gabay at Aksyon sa ating mga ginagawa dito sa bayan ng Matag-ob. Ang ating Himurasak Festival po, ito ay ginaganap natin during harvest month, September. So nag-abrigrandi tayo noong September 5 at lahat ng mga activities natin kasi nasa month-long celebration tayo. Every weekend at saka may mga araw sa weekdays na mayroon tayong mga ginagawang mga trainings. Mga trainings, pagbibigay kaalaman patungkol sa agrikultura. Tulad itong nasa likod natin ngayon, black soldier fly at saka pagkain ng mga hayop, mga food alternatives to para makasave ng feeds itong ating mga magsasaka, nag-aalaga ng manok, nag-aalaga ng baboy at ibang hayop. Ginawa at tinuro natin to para sa ating mga farmers. Yun yung mga larvae ng black soldier fly. Ito yung binibigay natin sa mga manok, which contains 28% ng protein, crude protein. Pag napakain natin yung sa hayop, nabawas na yun sa consumption nila sa feed. So, maka-less gasto sa pagkain ng manok o hayop, and then malaki pang tulong nito dahil organic na pagkain to. Ang Matag-ob po ay isang inland town. Kaya umaasa ang ating mga kababayan sa pagsasaka. Kaya siguro walang hindi farmers sa Matag-ob. Lahat po ay nagtatrabaho sa lupa. Yung iba na lang ay siyempre galing sa pamilya na farmer, medyo nakapagtapos, nakapagtrabaho sa iba namang industriya, pero nanggaling pa rin siya sa pagsasaka. Okay. Ang ginawa natin noong nakaraang taon ay binibini at ginoong Himurasak. Sa ngayon po, ang ginawa natin ay ginoo at ginang Himurasak. We are now trying to focus on family. Kasi ang mga naging contestant natin, mga nanay, mga farmers sila. Sinicelebrate natin si Himurasak Festival to recognize our farmers. Kaya nabigyan naman natin ng pagkakataon itong mga nanay at saka mga tatay na ma-expose naman sila. Makita naman yung
0: mga magsasaka pala
1: yes
0: mga po. Ito.
1: Yes po. Ang pinaka-highlight po natin sa Himurasak Festival, itong mayayari bukas ng gabi, ang ating BGT Cares.
0: Okay.
1: BGT Cares, actually baka sabihin ng tao, Berne Gonzaga Tacoy. Actually, pinalitan namin yung acronym na yan. Ang ginawa namin ay Barangay Governance Tracking Community Assessment Reward System. Yung lahat ng mga barangay officials natin sa bayan ng Matag-ob, may hawak silang mga komitiba. Mayroon tayong 21 barangays. So mayroon tayong 21 na Committee on Health, Committee on Agriculture, Committee on Environment. So ang ginawa natin, ginawan sila natin ng contest. Bawat committee, nagkaroon sila ng contest na parang year-round yung assessment natin. Ibig sabihin, tinitingnan namin, tinatrack namin kung yung mga ginagawa nila ay naaayon doon sa mga programa natin.
0: Correct.
1: Naaangkop doon sa mga ginagawa na ka-align sa ginagawa natin dito sa ating LGU. Ginawa natin contest para lahat ng mga barangay kagawad nagtatrabaho. Kung ina-assist natin sila year-round, kung sinong pinakamagaling, yun ang mananalo. Kung sinong barangay ang maraming napanalunan, siya magiging grand winner. Pag grand winner ka, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mangampanya para tatakbong barangay kapitan o barangay kagawad. Kasi performing ka, awardee ka, awardee ang barangay mo. At alam mo ba kung ano ang magiging premyo natin ngayon sa darating na BGT Cares? Noong nakarang taon, ang grand winner natin is 1.5 million na worth of priority project na gusto nila. Second prize po ay 1 million pababa. Tapos ngayong taon na to, ang nagiging premyo natin sa kanila, ang grand winner is 2 million worth of project. Umangat tayo. Ito yung pinaka-importante kasi ang magiging trofeo na ibibigay natin ay gawa ng isang artist. Ang Artalier. Pinagmamalaki natin yan na mabigyan tayo ng pagkakataon ng Artalier sa tagal ng panahon na naging kaibigan natin si Ma'am Rizelle po ay patuloy yung suporta nila sa atin. Ngayon sila po ang nagbibigay sa atin ng tropiyo na gawa, a work of art. Kaya napakaswerte ng mananalong mga barangay ngayon ng BGTKS program natin.
2: Unang-una ma'am, syempre gusto ko munang i-acknowledge ang ating mayor dito.
3: Yes.
2: Mayor Takoy, sa pag-imbita, first time ko sa Matag-ob pero sa latest second time ko na. First time ko makita yung ganito na maganda ma'am kasi dito natin makikita yung sama-sama talaga at pantay-pantay nilang samahan i-celebrate ang Himorasak Festival. At nakakatuwa na sana maisali din talaga natin dito ma'am yung mga programang pwedeng ma-develop ni Mayor Takoy sa Matag-ob of Leyte for livelihood, beauty, aesthetics, and wellness. Para tuloy-tuloy din ang, yun ang gusto ni Mayor, talagang tulong hanggang para sa lahat, pati sa trabaho at pagninegosyo. Thank you. Dahil sa iyo yan, syempre, yung mga kaibigan ni Ma'am Rose, tumidikit ako sa kanya.
3: Di naman.
2: Well, actually po, ang kagandahan kay Ma'am Rose, kung napapalaganap, napapalaganap namin yung aming mga programa dahil hindi naman lahat naaabot sa mga ganitions or

0: Travel, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Enjoy the rarest and greatest hits. Sundays on RJFM.
5: RJFM!
6: Three songs in a row. RJ 100.

0: like nothing.
1: RJ 100.